0: Mutambong og maoy motonol sa trope si US President Donald Trump sa FIFA World Cup Final dito sa New Jersey karong Hulyo 19 o Hulyo 20 oras diri sa Pilipinas. Ang Pangulo sa Amerika maoy ma-award sa mga tropes para sa mga mananaog sa World Cup. Si Trump nitambong usab sa championship sa Game 4 sa NBA dito sa New York. Dididaog ang San Antonio Spurs apan sa Game 5. Hingpit nga nalangkat sa New York ang kampiyonato sa NBA nga himo nga maidlas sa nakalabay nga 53 katuig. Samtang sa langbahin, gibuhian ni Filipina MMA star Dennis the Menis Sambuanga ang iyang one women's atomweight world championship human iyang ibhebalo nga magpahulay una siya sa kompetisyon tungod sa iyang pagmabdos. Sa iyang gipatik sa social media ingon ni Sambuanga nga dili sayon ang maong desisyon apan gikinala niya kini aron hatagan og prioridad ang bagong kapitulo sa iyang kinabuhi isip umaabot nga inahan. Matud pa sa 29 years nga kampiyon, gusto sab niya nga hatagan ug patas nga kahigayunan ang uban nga mga contender sa dibisyon nga makigsangka alang sa bakanteng corona samtang wala pa siya makabalik sa aksyon. Bisan pa sa iyang temporaryong pagbiya sa MMA, gipatinaw ni Sambuanga nga wala pa matapos ang iyang karira sa combat sports. Nagpahayag siya nga determinado siya nga bubalik sa sulod sa cage sa husto nga panahon human sa iyang maternity break. Isuportahan sa iyang mga fans o kaparihang atleta ang iyang desisyon uban sa paghatag o pagbati o pag-auhag alang sa iyang bagong papel isip usa kinahan samtang paabot sa iyang umaabot nga pagbalik sa profesional nga pakigbiso.
1: Andos balita, andos balita, balita, balitang sports. Andos balita, andos balita, balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy. Nako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Hisgutan na to, Doc. Unsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% na nagpatay sa COVID-19. Mauni ang isyo dyan, cytokine storm. Mauni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
6: Correct.
5: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nag-wild?
6: Kanabang nakuratan ka?
5: No.
6: Gialimungawan siya ba?
5: Correct.
6: Ang una dyan, ana, kay iya dyan gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabuan ni kay dili na ang virus, ang iyang patyon, imuha na mismong lawas, Sir GP.
5: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues, ang iyang gipang-atake, gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So, unsa man ang may tabo? Una jud nga mo atubang sa COVID, pagsulod sa imong lawas, ang imuhang adaptive immune system. Mauni ang mga macrophages, mauni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes, mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
6: Kining interleukin 6 mo ni mo trigger sa cytokine storm.
5: Ana.
6: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3 Bio?
5: Oh.
6: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
5: Mauna.
6: Ang unang button jud ni D3 Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mauni bintaha kung naka D3 Bio ang imong giinom, Sir GP.
5: Sa to pasabot, Doc, kung naga D3 Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
6: Correct.
5: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
6: Kaya kung D3, medyo dihado ka na.
5: Oh.
6: May posibilidad pod nga busy ora, kulang ragya pod. Kinahanglan duha gyud, partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3 Bio.
5: Siyempre, extra virgin coconut oil, naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaara jod sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung
4: usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
7: Kapalit sa mga butika.
6: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa ato lawas.
5: Yes, of course!
6: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory, Sir GP.
5: Correct! Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
6: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun dyan ni nila.
5: Oo.
6: Butangan na yun o gwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila o anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom di Tribayo, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
5: Oo.
6: Wala dyan sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response na apod na sila gitawag nga TNF, Sir GP.
5: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3-bio ra ang makagamaan na. O sa ganin ang meaning ka TNF, Doc?
6: It's tumor necrosis factor, Sir GP.
5: Oh, aduna po ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
6: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
5: So meaning, dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3-bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3-bio. The MCTs of D3-bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
6: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Yes.
6: Maunay nakanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3-bio.
5: Wa na tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusohon.
8: D3-bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3-bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3-bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.23.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pabagwa pa skin friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Pabagwa pa nga daily isog sa panit. Makapaputi, makapahamok o makapap sa panit. Ano na bikido oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o pangalot rains. Nga mo'y mapaputi o mapahamis mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kini sa Buti Kagel o Lorraine Drag Store. Eper Motor Simulalo, nagbaligyan sa mga barato, pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, ano na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Yoram Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligyan sab sila sa mga brand new o sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Eper Motor Simulalo, nimatang dihan sa May National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dool sa Cruising Balaas. Gipan nag-iyo ginamala nila ni Per Garopel o Gina Garopel, oban silang anak nga si Duydoy o sa pares nga si Bing. Samtay lang nga mga maayo o banggitan nga mga mekaniko nga sila si Jan Jan, Jimmy Luel Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato, pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors, Himalalo, ng tubag niya na mga kahandus.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.24.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa ito nga Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Okay, magandas. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayo, butay, babuntay, babuntay, babuntay, babuntag. Kumusta man itong kabuntag, gon karon? Malipayo? Or magulan? Depende sa panahon. Kaya ang panahon doon ay mainiton o mabugnaw. Unsa man ang relasyon, nagpabiling bang init? Nga kanunay matagkaroon o gunya sa iyong kapikas, ikaw kanunay gisampi. Daw ang inuang relasyon daw sa makapilit sa usag kahumay nga pilit. Akin sa ito nga balitang siya ba sa mga bay magandos, dita maglangay kay nalangay na ta. Billy Joel, Bruce Springsteen o Patti Smith naghatag og tribute kang music executive nga si Clive Davis. Alang sa kompletong detalye, ato na ba itong report ni Handos 78 Jessica Mi Calio gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Jessica, ala sige Handos og love you sa imuhang Balitang Showbiz.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daghang salamat Handos 78 sa mga suking tigpaminaw. Ihatagan og special nga tribute ang magtugang music executive na si Cry Davis. Pinagi sa mga awit nga nagpasitungo sa yung dakong kontribusyon sa industriya sa musika. Lahip sa mga disang niya pia sa paghinumdulong pasitungo kang Davis mao sila Billy Joel, Bruce Springsteen o Patti Smith. Ilang di pakitang ilang respeto at papasalamat sa usa sa labing iladong personalidad sa music industry. Si Cry Davis dahihang isip usa sa ka-intuition nga music executive na nakatabang sa paglambo sa dagang sikat nga single performance sa tibuok kalibutan. Nagpabilang iyang nga ng isip simbol sa kalumpusan o dakong influence sa kalibutan sa musika. Gikan sa Lawak Balitaan na 78.3 FM sa Radio Tayasan. Nagsabihan nga mga itidugtan sa mga labas at dinod ng mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Ado Santay Ocho, Handos Jess Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Hando 78, Jessica Mikel, yung mga balitang siyobis.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Agar maganda sa rata sa itong laing bahin sa itong balitang siyobis. Dipinsa sa pabila ka ng utang, walay dautan. Kung ang ato ang nasugingong doon ay dakong utang, sa langyaw, anong dili mangutang ang ato nga mga lungsuranon? O, tino na. Usab ni ang pagtuon o pagtuo ni Marian Rivera. Pagtuo di kay pagtuon. Nabuta nga manatog inhinon ang pagtuo. Lain na nga pagtuo, lain na nga pagtuon. Di ka na pagtuo, imo nang huna-huna. Amo na yung mga na, kanabang sa mga huna-huna. Sa mga nagtuo ka, kana nga mga butang nga na sa mga huna, pagtuo na nimo. Kanang pagtuon, mauna yung magpagkatuon. Kana nga magpractice ka, umayo magtuon kag maayo. Para nga makakatuon ka mo ni pagtuon. mismo ang GMA Primetime Queen, usa sa ka-financial stable o sound celebrity, miyangkon nga naasab siya sa utang. Ano, kinapos siya utang ko siya. Naghan siyempre, dili makatuo ang uban. Makapalit siya ang mahalon nga mga bag, pero mangutang ihapon. Ah, managot. Isitang sa aktres ang mga benepisyo sa paghulam sa home credit nga iasab nga daganan alang siya nga mga panginahanglan. Kinahanglan nga budangob si Marian sa mga loan company aron nga makapalit og iPad og cellphone para sa iyang mga anak. Bisan sa mga panginahanglan sa iyang mga tagbalay, mudagan siya sa home credit. Inusab niya nga gisulayan niya kini, busa gindurso niya kini. Ang iyang katarungan, mao nga dili siya mindurso sa usa ka butang kung wala niya kini, gisulayan sa iyang kaugalingon. Ang sensitibo, doon, lain po na yung sensitibo o kineng sentido. Sentido ba nga? Igo, sentido, Diyo. Ang sentido kamun lang, aron nga masabta na, nga nang hulam, aron nga makakuha o pagsalig sa nagpahulam. Kinahanglan ka nga, may balo sa unsaon pagbayad. Amo na yun na importante. Importante na yun nga, kantigo kang hulam, kantigo po kang mabayad. Dili kay, kantigo kang muhulam, impason ra sa ba. Sa aman pag impas. Kalabanan ko ng mga bayo. Dali ko ng impason utang mga bayo maghandos. Impason ra sa away. Okay, mga bayo. Kinibita na ito ang gam. At ulang klaruhon mga bayo maghandos. Nga kina ito ang mga kuminto. Basta ito ang balitang showbiz ba. Wag yung tayo iguan ha. Wag yung tayo itumong mga bayo maghandos. At tungkol kay kito pag sibiya. Gikan dari sa lungsod sa tayasan. Nga ito na sa tibok kalibutan. Wag tayo taong ginaot ha. So, mga bayo makuha na ito. Oh, manaot ang tao. E kung manaot ang tao, ang makuha na ito, kontra radyon. Gani, ang atong tumong sa itong sibiyaanan, sa tritasyonan, nga mao ang pakighigala sa tanan. Tanan, atong ikiter mga bay, tanan mga bay, watay, kadabang gidapigan mga, ang tanan ato ng ikiter mga bay, mga kandos. Apan, di lang po dato matubang tanan, tungod kay sanglit ang atong ating balita mga bay. Usa lang ta. Atong mga reporter, namatay mga reporter, apan doon na po sila mga obligasyon sa usag-usa, doon na sila mga kaugaling mga trabaho mga bay. Manang ilahang nga pag-reporter eh, mga part-time job. Mga sideline na po nila mga bay. Manang nga, ang full-time job, ang mag-report mga bay, na kanang ako, dayon si Handos 38 kana mga full time nya sila bay ang ato ban parto bang mga kuan bud bay kana ba mga reporter part time po na ila mana mga bay ha aniya ato klaro hon nya aga to ang kuan ba kini nga tumong nga watay gi away bang bay ha basira ba mahibos ako may gigoy tong baron ni bay wala na bay ato nga wala kana nga juk lang ni maghatag pag pagtulunan sa tong mga sukintik paminawan. Mga bay lagi, akin na nga kabahig utang ba? Wa jud tao nga dili mangutang. Amo na ato nga tambag sa to magkaigsunan. Nga bisa kita dako bakit utang mga bay. Dako tag utang mga bay. Na pasalamat lang ta nga atong utang kada bang mangutang ta nga nga dunay padulungan. Kana nga dili kay mangutang rata para iribat. Mangutang para ipalit og bagong cellphone. No, sabi nga utangan diha. Mangutang ra butang, mangutang ra kay para i butang raspita kaya bulag inkasong doon ay magamit. Matapato sa pasiya mga bay nga timailhan kuno ang usa ka tawo nga nabuang na kuno bay kana nga mangutang kay ibayad sa laing utang kuno bay. Aban ang di dyan ako hikalimtan mga bay maghandos katong nagisulti sa akong iyaan mga bay. Di dyan ko makalimut sa gisulti sa akong iyaan kay matoy bas kong iyaan nga bay ron ni bay. Maayo pa nga matapos ang kalibutan kaysa matapos ang bulan. Kaya ni katapos sa bulan, haskang pagkalaghan ng bayranan. Okay, maghandos, mao ka to nga balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Balitang showbiz.

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.34.
1: Handos, balita.
0: Maghandos ka itong mga takna o balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Shop. Mubulkit sa ligid o mualain si Anta sino nga mga motorsiklo na imutan diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog, Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Shop, gipanag-iog ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Kini mo nga tulaman ng handos balita dungan kini nga inyong madunggan sa tulog kama sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Betel Radio Canlaon City. Nakita o makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Saya ka mga bayar tas natong mga pahibalo, importante pahibalo mga bay, handos ntak ni kabuntagon nga kanunay naminaw sa tuwa nga tulumanon.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Okay, gipanawagan ni Tayasan Care Coordinator Diboy Hinoo. Ani Boss Diboy, good morning Boss Diboy. Ang gipanawagan niya ang katong mga estudyante sa kolehiyo nga ganahan nga moavail sa educational assistance ni Congressman MMAY nga magsayo ra mo ha. Magsayo mo rong Sabado. Tungod kay kinahanglan nga wala pay alas 8 nakaplastado na mo nakalinya na mo diha sa Tayasan Gym kay magsayo ra sab ang mga personnel diha ni Congressman MMAY nga mupahigayon kay paspasan ni sila diha. Ang ilang nga pagpahigayon sila hang kini nga pagdawat sa mga requirements ninyo alang sino nga pag-avail sa educational assistance gikan ni Congressman MMAY. Niya paspasan ni mga bay tungod kay madubato ni Boss Debo Hinoo nga dali ra ni mahuman kay bayer man kanang first year, second year, third year, fourth year ba. Gilinya sila kini nga mataglamisa nga pagdawat para dali nga mahuman amaong kalihukan. Okay. Katong nga mga dunay mga silingan diha, dunay mga pamilya, mga kaila diha ninyo ha, nga mga Tayasanon nga nag-eskwela kolehiyo, alaing na sila nga adto mo karong Sabado diha sa Tayasan Gym para maka-abel mo sa mga kining educational assistance gikan sa buhatan ni Congressman MMAY. Unya dadan ninyo ni. Amo ni dadon ha. Kinahanglan mo ino dadon nga moan ha mo diha kay di porque moan ha mo nga maghayon ha. Kinahanglan inyo ni nga dadon. Okay. Og wala estudyante, kada bang og dili estudyante makan hadiah pwede ra ginikanan o iksoon ba. Apandad aning mga requirements ha. Okay? Requirements, school ID, pamatuod nga na-enrolled mo itong second semester sa school year 2025 to 2026. Dayon, load slip. Atong balikon ha, muna ang tulura din ni requirements mga bagbaghandos. School ID sa estudyante. Dayon, load slip. Itong semester 2025-2026 sa second semester. Dayong national ID sa mo process. Niya, mo ito ha, tulura dyan, tulura. Kaya masigban hamo din ang wajitaw mo idala. Adi mo ka Abel, kaya wak mo idala. Kinala dadan ang tulo. Okay, pagkasunod Sabado, ato na po sila sa lain po nga kuan mga bag mga kandos. Ganang nga lain na po nga lungsod. Muna nga anha mo dayon diha nga karong nga Sabado para nga maka-avail mo sa maong educational assistance gikan sa buhatan ni Congressman MMAY.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Samtang paibalo sa mga senior citizens at ang makaigalaan diya hala ang sa Upper Barangay. Pagdali mo at tunan mo dito sa Kamuga o Cabert Court kain niyo haron nga distribution o pay out sino nga pension nga nailalo mo sa social pension. Okay? Inoon at na matigula nga basta kayo nakabalog dawatanay na murag di na maghulat na itong paibalo mga tura to sila. Wai siguro ko ba niya? Awa na, naglingkod-lingkod na sa Daplin kay humanag dawat. Agumal po, napadulog pa mo dawat. Hindi maragwa na Joroy. Wala na Joroy na bilin niya silang balay. Ito na maragani hapag sa'yo pagani hagi panghatod na sa mga pug mga anak. Atong klaro na, ang karong adlaw, wana pay out na mga bay sa mga social pensioners sa Upper Barangay kay gahapong adlaw, dari sa Lower Barangays.
1: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Public service.
0: Happy birthday, dear. Sa tumaptikon nga MLJOO ni ato nga lungsod sa Payasan nga mao si Sir J. Loisel Gutwalpido nga nag-birthday hagahapong adlaw. Happy birthday di animo Sir. Sir J, happy birthday. O sa tanan nga mga puwersa diha sa LG Payasan, happy birthday ni Sir J. Okay niya. Hagahapong adlaw. Congratulations malang puso ang doon kakalihukan diya sa kapistahan diri sa Barangay Kabulutan. Ngipangluhan ni Kapitana Ayan Tirano. O dito sa Tamaw, nagipangluhan ni Kapitan Rico Balasabas. Unya, pinagi sa suporta, ugot ka suporta ni Mayor Bimbo Roberto, nagpadalag banda si Mayor Bimbo Roberto sa duha ka na barangay, mao ang Emoji Band. Bitukar ang mga nindot ng musika sa Emoji Band. O sige, karito sa doon ang mga pagtimbaya, mga gratis nila itong hatagan pagtagan ni mga gratis nila ba? Kay nagtipun o di mga pagtimbaya. O gikan ni Sir Leonard Pag-
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Maturgo dress.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Terima kasih Mak Handos. Oke, lagi kan ni Handos 24 Abdul Karim Salis. Morning by ipang shout out ang mga taga barangay Matuog Palaslan. Daghang naminaw nimo diri sa dapit kini nga mga nagpuyo dapil sa kadagatan. Salamat di hanga. Daghang din naminaw nato diyan nag-iku-iku di tarong diha sa kadagatan kay kanabang nga magatubang kag dagat mga bay mo iko na. Sulay pagsingit diha magatubang kag dagat di ba mo iko. Dayong kanang magatubang po kag mabuntod atubang po kag pangpang mo iko po na. Maka nga, bye Rony, bye, bye, bye, bye. Ip, han, han, han. Tika, ka, ka. Og, og. Napolo.
2: Wala, wala. Di mo iko. Katong pulungan, katong last, di na mo iko, di na to mo iko.
1: Sige, rito sa mga... mga pahibalo mga bay, atong lantaon diha kay dunay mga kaiksyon nato. Doon na pa'y mga pahibalo. Oy, diya sa Ayungon, doon na mga kalihukan sa Ayungon. Ito sa lantaon niha. Lantaon nato ang FB page. FB page sa... gadget lang mga bay ha. FB page sa Ayungon Information Office. Okay, diya ha. Ayungon Information Office mga bay ug mga kandos. Ako lang taon rin, mao ba niya? Sa pa, Ayungon Public Information Office. Ndara. Okay. Okay, duwa kaadlaw na lang mga bay, Makandos. Betabo nilang Ayungon Queen 2026 mga bay, Makandos. Unya doon na sila yung mga banggiitan mga bay. Uy, may tabo. Sa pa, gibutang 2 days ago. Gahapon di ay. No, gahapon lagi kay Huibis man. Kay mahitabo din, karoon man nga Hunyo 26. Oh, usan na lang. Usan na lang kadlaw. Ay lang nga mga judges, mga bay, na si Goldmark Anthony Indico, educator, entrepreneur, media personality, dang event host and coordinator. Dayong si Chrisus F. Vacari. Uy, si Gubam. Apil si Gubam. Apil po din sa judge si Gubam dito. Sa Ayungon. Talent performer, event host, pageant director, public servant, Rina Ditayasan 2025. Dayong napod si Ray Michael Ramos, choreographer, educator, entrepreneur, quality trainer expert, dayong corporate leader. Okay. Tangin dito ha kay may tabo na niya. Ugma ni sa gabi, may tabo na ang Ayungon Queen 2026 diya sa LGU Ayungon.
0: Malita.
1: Sige mga bay, daghan po ang takoy pahibalo ka ninyo. Apasahon ang mga milapo naman tag 44 minutos mga bay. Niya daghan po takong timbayaon. Lapo naman tag ngayon ha. Pasinsya na lang yun. Sa tanan talag yun naminaw karon. Good morning lagi yung magpaminaw sa tanan mga tayasanon. Mayroon pagpaminaw, pinangluha diyan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr. At ang mga SB o mga empleyado diyan, pinangluha diyan ni HRM Uto o Peace Manager Chris Mer Ramirez.
0: Malita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:44.

0: Francisco Marquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatim ako sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok at tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun. O dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Luna, Purok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX, ay mga ga-Lidri Bayo, hello, hello, hello, hi! Oh, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw. It's a happy, happy day ha, sa tanan na to, nga mga suki, nga mga digbalamati. Sa ilahang mga paborito nga mga simian, naka-tune in karon sa tuang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyo makauban, Doc Hans Zali Manolo. Kumbati na pod, no? Ning ato ang programa. Of course, hopefully nga naaganunay sa kahimsog gabaskog sa panglawas. Maayo ang ato ang adlaw. Uy, nakakapi na ba? Mga penata, mga higala sa DTX Coffee Mex. Sa boss. Muna'y kape, mga higala, nga paborito kaayo nato. Oh, labi na yun kung karamitong medyo galain ang atuntian. O, oh, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron ka bang gawas ka ng mga hangin-hangin. Oo, inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsada kaayo nga herbal capsule. Ang pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. O, nainom na ang Mighty C. Ikauban ang D3 Bio. Ang atong mga Clinica products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.

0: Anyway, sa mga gusto mo join ning ato ang programa live, pwede mo mga higala makasend sa inyong mga concern o bangutan sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers may Facebook live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay kahimsog kabaskog sa panglawas niya. Nainom na. No, nakatumar ng DTX 500. Nakainom ng D3 Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Subunan ko 0981-654-8970. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaan ng atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Isang tasa ng kape para ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Muranig mga dalan, muranig mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higal, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen o niya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health o proper organ function. Okay. Kini mga ugat na to, dira mag-agi ang dugo. Which is ang dugo, mga higala. Galala ng oxygen, nutrients, hormones, o guban pa. Even immune cells, naanas atong dugo. Gaagi na sa mga ugat na to. So dapat healthy, nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba. No? Daghan checkpoint. Kay guba mga higala, dagan stop over, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, dili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa ngato mga organo mga matay. So nga na kaimportante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat para na ay maayo nga sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning atong mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient nga blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na siya constricted. Flexible, ligon, o walay mga bara. Muna'y kinaiya sa healthy nga arteries, healthy nga ugat, ensuring nga na'y smooth nga delivery sa oxygen o nutrients ngadto sa itong mga organs o tissue sa itong lawas. So, dapat na'y efficient nga blood flow. Eh, kung dili ni mo na matagaan o maayo nga dugo ang ato ang brain, mga matay na. Dira mag-occur mga higala. Kay kanang kung ato kong tagaan o pagtagan ha, mga ka-DTX o mga ka-D3 Bio, ang stroke o ang heart attack, ang kinaiyaan na, no, ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain, na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan o husto nga dugo. munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Muna nga mahitabo nga na ay brain stroke kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal nato ang sugar. Usa sa mga main source sa itong energy na apo na sa itong dugo. So, kung natay healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbaton ng cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga natay healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan ni siya steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan kanang barado. Oh. So, kung hinay ang sirkulasyon sa dugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang ato mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. O kanang atong mata, na, dapat na aginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo dili healthy atong mga kaugatan, mag-lead kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naatay healthy nga mga ugat, mapa-improve nato ang longevity o quality sa atong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po ng atong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases kung natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. O sa mga patsada kaayo bitaw nga imnon. No. Yun din. No, kung sa may maing imnon para nga magkabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kini nga to bitaw D3 bio. Oh, D3 bio kadaanlaw. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio naanis siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compress extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Natanaw ha, it improves the lipid profile. Di ba? Kung magpa-blood test, makita na to ang ato ang mga lipid profile. Makita na to itong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So, kung naatay maayo nga supplements, nindot nga supplements, nga taas o medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang atuang lipid profile. Tungod kay nga naman, tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, paingo na siya diretso na pag mo inom taan na, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa atong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy rather being stored as a fat. Dili siya mapundo na mahimong fat sa lawas. himuon siya nga energy sa lawas. This, kung mahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang ato ang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While, ginapa-increase niya ang ato ang HDL, good cholesterol. Inga na kanindot. Kuna atay di tribayo kadaanlaw. Oh, mga mamis. Ito mga daddies na nagkainan. Besides that, mga higala, reducing LDL by using D3-bio. D3-bio ha, D3-bio. Ga-prevent usab niya sa oxidation. So, dakuntabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build-up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3-bio, taas ni siya og antioxidant like ferulic acid, caffeic acid, og naapo ni siya vitamin E, which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara or dili mahimong mubara ang mga cholesterol sa imong mga ugat. Muna yung nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3-bio. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3-bio, pinaagi kay naa siya medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production. Ginapa-improve niya, gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Niya iyahang ginapa-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato, diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide muna yung usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa tong blood vessels, endothelial function, endothelial wall, nga ga-produce mga higala og nitric oxide. O, di paglangay, no? Hisgot ganit ang magpahimsog, magpahealthy sa tua mga byways and highways. Mga kaugatan, mga arteries sa tuang lawas. Number one, D3-bio. D3-bio ta. Okay, lahi manggod mga higala ang uban god na actually na may pwede nga mga medication pero ang D3-bio lahi siyang approach. Naturally, yang approach mga higala is very friendly sa lawas. Very friendly, no. So, kung naantay D3-bio kada adlaw, nakuntabang ni nga ma-prevent nato ang mga pagbara sa cholesterol sa ugat. Ma-prevent na to ang constriction, ma-prevent na to ang hardening sa to mga arteries, makabatundag artery atherosclerosis, makaprevent ta na, makalikay ta na. In short, mga higala, makalikay ta sa pagbaton ng heart disease, heart attack. Makalikay ta sa pagbaton ng stroke or brain attack. Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3-bio, makapa-healthy sa tong cardiovascular health. Gamit kada adlaw sa D3-bio. Aha. Binagyan ko magkaedad na ta. Mostly yun na. Basta magkaedad ta. Ang ang atong mga ugat, mga higalaganipis, na ay mga bara, na ay mga cholesterol deposit, ga-constrict, gagahi ang ato ang ugat, gakawala ang elasticity sa ugat. Basta magkaidanta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Sa mga nangutan na dok, kapila man ta may inom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata, pwede ka ayo. Sa mga buntis, pwede kaayo. Sa mga idaran na, sa mga may edad na, pwede kaayo. Sa mga mamis nato nga very stressful kaayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato, no, nga ma-stress mangyud ta. D3 bio kada adlaw, himo ang bitamina sa imong pamilya. Ha? Available mga higalang atong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natong ipagdagan ng atong mga consumers nga naayon ang natabangan mga higala sa atong mga produkto nga naakaroon mapalit nato sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mix 500. Pabalik sa mga butika.
1: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko mga atong good sugar. Sarte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kakosyugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, pabali sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special, kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay Bainte.
5: Sa imong ibati, sa ulang pagka naginuman yung Ditribayo o DTX 500?
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag tek na ko sa Ditribayo, ubuhon mong galing, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra kang maayo, so kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
4: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX 500. Mabili sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa extend. Paayaw gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning Mighty C, ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, si ma na lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
9: Pag Mighty C para
10: magmainti sina aron nga ikaw mohimsog og mobaskog. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa karon sa mga butika. The best. The best, pinaka the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako kabalo ko nga ang mga nagkaedad. Gapangita ni sila og kanang vitamin C, ga-inom ni sila o ganang vitamin C kanima nga may edad na. It because ang vitamin C is very effective, labi na yun sa mga may edad na. Kay makapabata mangguning vitamin C. Makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ng vitamin C. Binigyan so kung magkaedad-edad na ta. Mo tinuod na. Walang daghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Mas mo nakuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline nga vitamin C na nasedik ni siya nga vitamin C. The best, gamit mo mga higala. O Mighty C, naa sa pinakaduol nga butika. Naa sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anitas, maghatag o pagdagan, may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice na buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural nga suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad mangkunta na natay daghang balatian. So dili malalis, dili malilong kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So best recommended na to is ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Pwede ka duha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon yan. Pwede na. Pwede gani po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best. Nindot kayo. Duha ka dito, ex-abandon, then duha sa hapon. Dali kay mga higalang effect. The same with D3 ba yun? Duha sa buntag, then duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Nahirag yun kung nagka DTX 500, no? Nahirag yun kung nagka D3 Bio. So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. Bugas-bugas, gamit mong DTX Beauty Soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Dili na siya po, dali nga mahilis. Oo, nga sabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Galuya na gets Manoy's performance. Di pagkalimta natay X10 Herbal Capsule. Kaling atong X10 Herbal Capsule, parang yun siya sa mga lalaki nga. Kanapang ikawata ng Bito's performance panahon sa kagabion? Hindi na gin mo, ana ba? Oo. O, yan na gin. Ang atong X10 Herbal Capsule naas butika. O, X10, naas mga butika na. Try to ask, Saber Smart, you try to ask na. Available ba na ang atong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higalag itong oras, limited kayo. Kung so, mapon, the same nga oras, the same nga sibiyan, mag-uban-uban kaya punta. Ha? Sa kaya pun, yun nakauban, Doc Hans, sa Lima Nolo, sa programang Kasa Yurans, mayang panglawas. Time to say bye-bye. Ay, sa mga mahiligon na yung kape ni Ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, ugmabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Oh, maganda ang buhay. Basta naka DTX Coffee Mix. Mga penata!
11: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DDX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:20.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soaking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na klasada kung asa mo namutang karoon sa inyo namutangan. And of course, mga soaking tigpaminaw, yan sabi nyo hang igala. Di ba? May adlaw na ka-Dragon Mill. May adlaw usap da sa mga listeners na ito kanunin na kasunod sa atong programa sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higala, like, so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbayga yung mga soaking tigpawin o pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon ang ato sa mga panglawas, ang ato sa mga produkto mga soaking tigpawin o sa mga kapsula o guban paniini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og adun na kita ya prevention no og dili angay ang kabalakan ka Dragon Mill dili angay kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas paniini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab nga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawal usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman, walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soaking tigpaminaw ay katabang po sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soaking tigpaminaw matagabi, trabaho nimo kapoy kayo. Ananay tatay pa ala, kiniksya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mapalit ninyo na higala sa mga butika doon sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom, one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men. Power up your performance, Heartmark, no, pag ikaw naka Heartmark, no, maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark, no. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. ug ni Mrs. no, mo na igala kung kapoy ha, hago kayo inom og Heartmark, no? Okay, so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Case King Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap. Na problema mo sa inyo mga pamanit igala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyong panit. Kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan, mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na, apunay, ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Anya, kaabag usap po na to, mga sokintik mga ato usap, mga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyong pamanit, mga higala, apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kaninag yun ang K-Skin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mo na itong produkto mapalit sa nagkanyang butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao. Mao na higala, ang pinutantik ayo. Ang ato usap nga panglawas higala, nagkinanglan o mga minerals, no? Pag wala tayo mineral mineral sigala, wala po tayo vitamins, kuyog gina sila. Nakinang lang ta og minerals, no? Like calcium, no? Mo na siya ang pinakarindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals ay nagkahiyo sa mga sokin tikpun na ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas. Kining gitawag og calcium. Ha? Basta calcium mga sokin tikpun mo, usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin, tig paminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
9: Yes mga sokin, tig paminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Rich in vitamins and antioxidants na makatabang pagyod sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag, adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar. Visayas, ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Botis. Makatabang para magkontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamino. Kay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radio. About sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
7: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
8: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
9: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong

0: gigamit kay mao yung naka ayo sa kuntuhod o sa kuang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa amigos ko pe kay kani mao ay makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala pinagi sa amigos ko pe. Dige daghan salamat.
1: Okay, salamat kayo lang.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparo, Niao, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
6: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasik sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
8: Ako si Nora Suniga, 64, Bon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako jung namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
8: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba. Yes. Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: Salamat kay
8: tinuod jud na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Naba'y espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Mama. Extreme na.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang...
8: This is Amapola Broadcasting System.
7: Ayaw na kabalaka.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Las Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin din mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
3: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
4: Pangalan o kumpletong address?
5: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabodiso. Vitron, okay man kayo ya. Mahayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
5: Oo, Vitron. Kung di ko katig, nuinom ko anak.
4: Mm-hmm.
5: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanin kaling kanon, mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo po, dadali ka kang baka, inumdong magkanang umakumang sa kaitang mahimot.
4: Limtanon, kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron Tablet, naulian.
5: Naulian din siya.
6: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigid ang puwato ng programa ni Ate Arlene na about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakumban nakadiabetes man, high blood chad, ipalit yung liyan na muna among ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kay na siya yun kay akuman na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang, nakugyugin ang tabang ang imong

0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
4: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: 1 plus 1!
7: 2!
6: 2 plus 2!
7: 4!
6: 4 plus 4!
7: 8!
6: 8 plus 8!
7: 16!
6: 5 plus 4!
7: 9!
6: 5 plus 5!
7: 10!
4: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Pero si Rinin Bulanda, si Sangguro, sa public school, din yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo yung tapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabatik ko yun nasa radio. About sa DTX 500. Na kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, kung makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalis
6: sa mga butika. Pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong nagawa. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
7: Analisa ko din Tino. Sa laptop payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulihan.
6: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
7: Isa kasima na rato. Yung giparito na po gusto. Wonder is Calling. Mato na. Kuang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
8: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
10: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangit. Ikan karon katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo mo Flower Shop.
12: Emp's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emp's Flower Shop.
12: Emp's Flower Shop.

0: brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Jonel brand. Ang Jonel brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Mga penata!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo. Parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
5: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Ay. Kagopo.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan.
8: This is Amapola Broadcasting System.
7: Ang microbial test

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
1: Visit us today.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
4: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
5: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
6: Si Jen, masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Karon, naulian naman ang ilang lawas. Nata ilang kaon o tulog. Ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
5: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Say pangani mo nai?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Bila edad ni mo?
8: 78.
7: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo.
7: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
7: no, tuan. No, sa mga yung til?
8: Nang hubag siya maayo.
7: Nang hubag tanang ikat.
8: Kami yung inyo, abot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko pe, siya ni Incho, asula yan na to, dito na, maudyo ni nakakuan niya doon, hantod garon.
7: Ya karon, okay na yung bata.
8: Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw, apan magsungkul-sungkul pa hinoon, apan dili
7: pa. Kailan na itadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw karon ma, kung sa'yo ka-istorya ni mo,
8: okay. Magamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga, ng hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe, mo'y nakaayot sa iya.
7: Amigos ko pe, Ray Gino.
9: Sadaka salamat mga idol.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahang

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokintik paminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na plasada kung asa mo namutang karoon sa inyo namutangan. And of course, mga sokintik paminaw, niyan sabi nyo hang igala. Di ba? Amay adlaw da ka Dragon Mill. May adlaw usab da sa mga listeners sa ato kanon na nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaiyan nila mga soking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbay kayo mga soking tigpawinaw o pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga soking tigpawinaw sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill. Dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap o niya usab nga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay lig katabang sa mga kaigsona nato nga napublima sa ilahang panglawas, napublima usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman, walang palpitasyon, og ang ato usab nga Dragon Body Oil mga sokin tigpaminaw, ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Nanay tatay pa ala pagkinisya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mapalit ninyo na higala sa mga butika adol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom, one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men. Power up your performance, Heartmark, no, pag ikaw naka Heartmark, no, maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark, no. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance paglabing-labing ni Mr. ni Mrs. no, mao na igala kung kapoy ha, hago kayo inom og Heartmark, no? Okay, so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Case King Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap. Na problema mo sa inyo mga pamanit igala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyong panit. Kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan. Mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena. Apunay, ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Anya, kaabag usap po na to, mga sokintik mga ito usap mga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ha pamanit mga higala. Apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kaninag yun ang K-Skin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mo na itong produkto mapalit sa nagkanyang butika o pormasya. Bisaya so gamidanaw. Mao na higala ang pinutantik ayo. Ang ito usap nga panglawas higala na kinanglan o minerals, no? Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog gina sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tigpaminaw ang sulosama nga kaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Ah, basta calcium mga sokin tigwal mo, usa ka minerals nga ana sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga kuko. Ay makalimot mga sokin tigpa minaw. Atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
5: Yes mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta lakas

0: ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa ta isa oi tex 500.
0: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
1: Sa kuan iya hang sakit ihan murag ni mo minor ba og mata tumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
0: So wala pa na siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may isip. G3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa G3 Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika.
5: Ako si Merinda Rebellio sa Rakwanabo City. 68 years old. Ako nagamit sa non-capsule UAID at Cervicare. Anong tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan, maunay naayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, wala na akong gisigig inom kay inom mo si doktor dyan nga mo inom ko nga, wala pa'y kaon ng non-capsule o UAID. Munang kisikin akong inom ko noon, hantod ka ron, mahimtog lang akong dawas, mula na kanunan ako giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
7: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
6: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka balak. Kaya na ako ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan ha.
7: Dili oy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana ding ingredients ani no?
7: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
7: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
7: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
6: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
9: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa M M's Flower Shop.
10: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
1: Amin ang dang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
2: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginom. Abtik ka sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
1: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
4: Merna bro mo.
3: Pila edad nay kus ganay?
4: 60.
3: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
4: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
3: Pagsugod
4: gyud. Sugod oo.
3: Oh. Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
4: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
3: Ah okay, sa una day nay
4: gato. 180, 200.
3: Mo nay blood pressure ni mo.
4: Oo, bisag ino pa ko para sa high blood.
3: Karon wala na kay lagi.
4: Wala gyud.
3: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
4: Wala pa ituig. Kay Jutay raman ang among kuan.
3: Jutay raman. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
4: Matuog.
3: Barangay.
4: Barangay, oo. Yes.
3: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
4: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
3: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Salamat mga idol.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos ko, diutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
5: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: For an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan.
7: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa pagpangumpra, ani ana ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwalan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, gina-take niya. Kaya hiyang man siya sa product, kanang hiyang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product o salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
6: Hard Max.
7: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Mag-hard mama. Extreme na.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa

0: atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system.
1: Dragon Fruit Go!
0: Kompleto na, barato pa, ang pinakabago.
1: Dragon Fruit Go!
2: Pure energy.
0: Naan na kini sa inyong mga botika, mag-Dragon Fruit
1: Go!
0: Na!
1: Dragon Fruit Go!
3: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 11:59.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme Max. Mga yes, suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsona nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw. And additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga suki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako po siya tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw nga usas sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Una nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinaka-importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto, mga sokin, tingpaminang, madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
4: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
5: Mm-hmm.
4: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
5: Yes.
4: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
5: Okay.
4: Sa taas na gyud nga panahon o gabi sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
5: Kun yes.
4: Idi, Doc, o base sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
5: yes,
4: o kababainhan.
5: Mm-hmm.
4: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no?
5: Yes.
4: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
5: Okay.
4: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: Radyo Kidlat, Noreco Uno, and we are now live on air and online. Mayong udto kaniyang tanan, mani udto talag mga informasyon, mga udto taog, mga pipila ka mga information na ito ang dapat mahibaluan diri sa tuang kooperatiba, ang Negros Oriental One Electric Cooperative. Kinihigala Aldwin Gravador, akong makauban, daghang mga gwapo, saka gwapa diri karon, Nelfa Magos, mayong buntag ni mo, madam. Mayong hap mudto di eh.
1: Mayong odto o mayong pagpaniudto kaninyong tanan o ilabi na sa ato mga kauban diri sa station o ato ang maabtikon o batanon nga General Manager Engineer Strauss Dinoyo uban sa ato ang mga department manager. So daghan taron engineer
0: ato sila
1: pa istoryahon.
0: Kaning mga nagkurug-kurug ron diri mabalaan yun eron. Mabalaan diri singog. Anyway, this is our launching program broadcast diri sa ato ang Radyo Kidlat. Ato na ning gihimo sa ato ang mga radio stations, pila ka radio stations man Nelf, ato ang ning ikuan?
1: Do na tay tulo ka.
0: Ano si hikapa na kay magkagoko dere.
1: Ay, diya ra yun.
0: Ay, na yun ang hikapa. Ana-ana ra yun ka na. Okay, sige.
1: Okay, kay ako tay ihatag ni Sir Ray.
0: Oo, yan lang. Oo, doon na siya. Sige, ikaw.
1: As of the moment, no, doon na tayo tulo ka radio stations
0: karon
1: nga gi-hook up pagka karon, no? The same time kay hook up man, 12 to 1. So, ang bais radyo natin ang tag-iya na po diri sa tapad pero naka-hook up ta dito. And then ang ato ang suki pod nga Radio FM sa Star Radio Tayasa.
0: Ayan lahat
1: and to? Ang sa ato ang suki gihapon ni Sir Jaber sa Kanlaon Salta FM. So daghan kayong salamat sa inyong pagsubaybay, pagsunod sa ato ang programa, no? Sukad pa sa una, hantod karon. So, wala dyan sila ni Honong o sunod na ito, engineer. Tungod kay doon na tayo daghan nga mga informasyon isabuwag sa kahanginan. So, nadiri, kumpleto tadiri ang ato ang mga technical people, mga engineers, so naa sila karon mo explain diha kaninyo.
0: Okay, so,
1: pero sa dili pa tamo padayon. Ihatag na kog balik ni engineer Gravador ato station manager kay iya mi ipaila-ila
0: sige. Okay, ako ipaila-ila na sa video karon ato ang makita ako Ray Repe pareho ga wara-wara sa imong Ray Repe mo na siya amo ang kandidato kang si Chato kasi.
1: Mios.
0: Renz Virano.
1: Ito na si Sir
0: si Ma'am Nelfa. Kaning
1: from Corporate Planning Department.
0: Siya mo in charge niya to ang digital ko andere kanon connections.
1: Kaning sa mga wiring and
0: skill. Uban pang mga komplikadong mga butang diri sa Noreco. Then si Ma'am Nelfa, wara-wara sa imo ang kon sa mga viewers. And then we have also Javier Distrito, ang ako ang amigong si Bamboo. Wara-wara imo. Oh, now. And then si Engineer Undang nga kisang atisaha kahoy ganin niya. Tama na lang.
1: Si Jericho.
0: Then Floy, si kuan Engineer Alabado na
1: Rodri.
0: Kana. And then we have also kaning higala sa mga konsumidor. Muna siya ay magsigig atubang sa mga konsumidor. Si J.
1: Madam
0: Pascovino.
1: Madam Yerkulis na siya.
0: Si kuan, si Mr. Wednesday ni siya. Okay, so kaming tanan diri basig na abay bubang mga naadya si gawas karon kung ganahang mo observe diri sulod ato na yung pasudlon. Okay, so introduction so, message sa Jeber Distrito, ako ang migong pirmi ng kauban sa radyo.
2: Sige. May napon sa tanan, no? Sa itong mga member consumer owners of Noreco One, labinigin sa mga naniugto karong alas 12, kung may pagpaniugto na itong tanan. Nakapaniugto na ba ang tanan?
1: Wala pa.
2: And I would like to shout out sa itong mga naglantaw sa itong Facebook Live, si Manong Pandoy, ang ato ang Lupad Kiss FM, Himalalod, o sa Tambo Ayungon.
0: Halos Pandoy?
2: Yes, o sa ito ang Salta Kanlaon, o Wow Radio, naka-hook up ta dito sa Kanlaon City.
0: Wow.
2: And also si Ati Floor. Grabador, Ati Floor, nasa radio natin, Baiz City, naka-hook up ang ato ang radio program, or sugang nagitab karong ugtuha. So sa mga kauban ako direk, introduce naman ni Engineer Gravador. So may ugto ka na itong tanan. Nakapaniugto na ba ang tanan?
0: Gito. Sige lang.
2: Okay,
0: kay usbo na nato na
2: mga oras. Member consumer owners, naami karon adlaw sa mo ang programa sa Sugang Dagitab alas 12 hangtod alauna. We have 1 hour time slot para mo sa madungog. Sige.
0: Oh, madungog.
2: Dungog kayo.
0: Dungog kayo ang
2: hashtag. One hour time slot para sa mo ang programa karon kaya daghan may pagkaisgutan. Especially sa trend karon sa ito ang kuryente nga kanang gitawag o load dropping, manual load dropping o kanang rotational brand out. So amo nang pagaisgutan karon og naa pumi mga scheduled brand out nga among pagaisgutan. Og uban pa namong pwede namo ma-discuss within 1 hour.
0: Ang ato ang kwan pod upcoming hearing sa ato ang
2: ERC
0: plan no sa explain po na ni
1: Ray
0: Repe karon to. Okay, so let's start off with ato ang mga topics karon. Una atong hisgutan ang kabahin sa manual load dropping. Daghan kayong mga na malikas, daghan kayong mga nanghimaraot, daghan kayong nasuko, ulkad ang kaspa, o guban pang mga kurikong diyan ang ngatol talan, no? Kay tumas, ang init mo kayo, katawa niya, engineer undang, kay imo na i-explain ka rin. Atakihon ito na yung sabisag-unsa. So, ato nang ihatag ninyo ang information, kabahin ani, ang luyo sa, unsay istorya, kabahin sa manual load dropping. Ano natin, ingon ani, ipasabot pag-ayo kay katong mga tao nga dili makasabot, magsigig, yaw-yaw. So kinahanglan na yung mapasabot sila para ato ning mapadangat ngadto ninyo. Ug kamo pong diha ang namina, paminaw mo pag-ayon yan, sabto ninyo ang mga gihisgutan diri para di na mo magyaw-yaw, no? Maputol na inyong imbierna diya sa inyong kinabuhi. So akong ihatag sa ato ang Technical Services Department Manager, Engineer Undang, ang paghatag. Naampo siya sidekick diri nga si Engineer Alabado. Basin po, ihatag po niya po niya ang kung ano. Ang time kay si Engineer Alabado po niyang magsikig. Unsa nga feeder, palungon. Unsa yung feeder, di ba? Ikaw hinungdan ano, Engineer. Ayaw sa ikon po na kibot-kibot
1: ng bakba. Sige, so, ato ipa-explain. Engineer Drops, ato ipa-explain sa ato ang technical people, ang kabahin sa brand out. So, nga naman dito ang kinahanglan nga kung doon ay hangyo si NGCP nga kulang ang supply nga nung ato amang sundon. So, siguro yan arong ma-elaborate. So, no? Kay mostly manggod ang ato ang brand out diha dito ang gabi niya. Mayroon pa dito ting panyapon. Nga nung ting panyapon man dito. Nga
0: nung atulong mo ginihan.
1: Buntag para makamatamig sa'yo.
0: Bitaw.
1: Sige.
0: Sige, matubag na lang yung mga pangutana.
3: Sige, so, una sa tanan, mga ipagkatahuran. May ngunto sa tanan. Sa mga naminaw.
0: Ayok palupik si mong anak. Kayo mong anak announcer.
3: Sa mga naminaw, sa, lalo na sa atong kwan, mga member consumers, owners sa whole coverage area sa Noreco. Uno. So from Maminay to Panlao, no? City. So, kaning pangutana ni Ma'am Nelfa, kabahin sa manual load dropping, nag-start ni siya atong May 13, 2026. So dito ta nagsugod o nakasinati og pagpalong. So kani siyang kuan, kani siya is order ni siya sa system operator sa NGCP. So kita sa Noreco 1, if ang NGCP manggod mo na gitawag natong transmission line na sila. Kita sa Noreco 1 is distribution line. So if magpalong ang NGCP kabahin sa ilang linya kanang transmission line, affected yun. Kaya diha man ta naka-tap sa ilaha, sa ilahang transmission line. So, kita sa Noreco 1, nakasinati ta atong Mayo 3C until hangtod sa, I think, atong June 19. So far, June 19. Then, pagka 20, June 20 until now, pagkakaroon, wala na ta nakasinati. But naa sila gihapoy yellow warning alert nga nga gi-email sa Noreco 1 or na-receive po sa Noreco 1 nga murag guan ba ng advisory pahinomdom nga if makulang gihapon anytime mo manual load dropping gihapon ang Noreco 1.
0: So ang pinakakuha na ni Engineer tagaan yun ay ka o communication gikas sa NGCP
3: na-adjoy communication
0: kung kailan ilang kinahanglan nga pangayon.
1: Ang dayon nakahisgot ka ganiya yellow warning. Unsa man ang yellow warning?
3: Ang yellow warning mo na siya pasabot nga if lack of supply na sila sa ato ang dili lamanggod kita sa Noreco 1 kundi whole Visayas gyud ang affected sa manual load dropping or kaning gitawag og rotational burnout tungod sa nipis sa supply sa kuryente. Mo ni ang dako kayo ang demand sa whole Visayas mo nang giapod-apod og distribute ang maong demand nga gipangayo sa ubang lugar.
0: Okay.
3: So, kita sa Noreco 1 isip membro kita sa Bisaya sa Negros from Cebu, Bohol, Siquijor o kaning Negros Oriental o Occidental. Oriental and Occidental. So, kwan, appeal kita sa manual load dropping or rotational burnout nga maka experience. So mm-hmm. kana siya is pagsunod regyon sa ilang mandate or pagpangayo sa supply or demand na pilay demand gipangayo nila is kita gipod-apod po nato mo nang kada area nato from Mabinay Bais hangtod sa Kanlaon natay lima ka substation. Mm-hmm. So kanang lima ka substation nato nanay sa specific nga demand.
0: Mm-hmm.
3: So unsay demand nga gipangayo anang orasa mo pud atong iyon load drop.
0: So ihaom-haom ni mo dito.
3: Ihaom-haom nato diha dapita.
0: Okay. So kada substation nato pa for the information of everyone, kada substation na duha ka feeders.
3: Yes, na duha.
0: So munay atong saluton pagpalong.
3: Oo.
0: Okay. Munang, depende sa demand.
3: Mo nang usahay mo palong tag 30 minutes.
0: Oh.
3: Every feeder.
0: First so, round.
3: First round of sequence. Natay 30 minutes allocation.
0: Nya kog di pa gyud nato mahurot og munang, hatag.
3: Nabutay gitawag og second round.
0: Second round.
1: So
0: sana all di kay maka second round.
1: So gibahin-bahin jud na para fair sa tanan, di ba? Sakto ba?
0: Oh.
1: Ang problema lang dili dungan og oras tanan, no. So pasensya kayo tong matimingan nga na ni hapon.
0: Pasensya sa mga naka one round.
1: Naka one round ra. Di pasalamat sa naka one round ra. Wala naka second round. Dili pwede 1.5. So kana ang pag puli-puli palong dili na. Of course, sinurikuan ana, di dyan naganahan, di ba? Mga engineers man dyan mo, di dyan naganahan kaya wala tayo revenue nga musulod. Pero kinahanglan, tungod sa gikaingon na ganihan ni Engineer Undang sa mga rason nga hangyo gikan sa NGCP. So, ato nalaman dyan, wala siya giingon nga kanang OB first.
0: Nagkulang man sila niya. Kinsa may mutabang nila. Kita raman po, no? Kaya kita may nagkuhan sa supply.
3: Sige, in engineer. Addition, engineer, kanang matungon matunong og paniting panihapon actually kitang tanan sa whole Visayas nakasinati itag
0: di la kay Rolo ko di ba
3: panihapon
0: oo kani engine mutana nako pala nito mayon si NGCP mo nay ato nagkulang dili kay sinorekuan ra iyang pangayuan
3: dili ra ang norekuan
0: na apoy noreko to
3: tanan no electric cooperatives like Cebu, Sibikuan, Sibikuto. So naay time nga magdungan kita og kapalong nila So, depende yun na sa demand ng ipangayo.
0: Okay.
3: So, kanang kuan, kanang iningon mo nga tuyo o gabi, eh, dilig. Actually, na-timingan lang yun ta. So? Na anang pagpalong sa feeders, asa ta nabilong nga lugar, na substation, natunong lang yun nga, dihang urasa ta, nabutang sa schedule.
0: Pero ang ubang kooperatiba, buntag ila?
3: Pareha
0: gyapon. So, gibutang yun siya sa peak hours.
3: Peak hours yun. Usually, mo start na siya alas 3.
0: Alas 3.
3: Ang to na nas mga alas 10 sa gabi.
0: So, mulay tubag sa mga nangutana. Nga nung dili atol o pamahaw. Panihapon man yun. Di ba? Kaya diha nag-peak. Daghan kayo ni gamit sa
3: kabila. Daghan kayo nga demand. Oo, basta during peak hours.
0: Diha ang dakog kayong kulang.
3: Tungod sa daghan ng magpa-aircon.
0: Oo.
3: Diha na magpagsitang suga.
0: So sa imong pagbahin-bahin ano nga kada substation Bambinay duha ka feeder, Bais duha ka feeder, Deris Bindoy duha, sa Gihulngan duha, sa Valermoso duha. Wala kay gipili ano nga ay kani Mabinay ra to ang unahon.
3: Wala siya. Fair na siya tanan.
0: So sa depende gyud sa kinahanglan.
3: Depende sa load nga kinahanglan or
0: ano man kuno nga wala man mapalong ang Valermoso ningon naman kuno kadito sa post nga okay na ang NGCP. End na nga ito ang manual dropping.
3: Sige, so...
0: sige, kana.
3: Nindot na siya nga pangutana.
0: Kaya daghan ng uligi, anak.
3: Kana siyang wala na nato na padayon na pagpalong.
0: Oh.
3: Instead nga naaunta apil sa schedule. Naghulat kita sa order sa NGCP if ma-stabilize na ilang supply.
0: Okay.
3: If stabilize na, muingon na dito, manawag na nato as ako mag-uy pukal person sa kuan, sa manual dropping sa Norikuan. If mo advice na sila nga, sige, ibalik na or i-restore na inyong feeder, unsang nga feeder,
0: kay one okay
3: or
0: na.
3: Two, kay stable lang
0: stable na.
3: Supply.
1: Stable so, na, kakana lang nga, specific period. Pagka-ugma, lahi na ito na siya. Kaya basi niya mingon nga, ningon ta nga stable na, niya pagka-ugma, ano mga pong gipalong na
0: puso. Kanang adlawa stable
1: kanang
0: na.
1: Kanang adlawa lang. So, dili mahuman ang katong schedule nga, gi-post na to sa page nga supposedly mo palong ana mga orasaha tungod kay stable na pero kana lang nga schedule. Wala siya nagisgot nga pagkaugmahantod-hantod stable na siya.
0: Okay. So Engineer Undang, what if kung naay LGU nga muhangyo nimo nga ayaw sa amin diri sa Mabinay kay naa may dako kayo nga buhaton gamitan sa kuryente ana mga orasa, pwede ra po nimo i-adjust?
3: kuan actually kana siya flexible ta na nga dapat. So nagitay na time na hitabuan na nga lungsod ka piyesta like atong ayon. So ang atong pag-apod-apod or pagbahin-bahin sa ato ang demand nga gipangayo sa NGCP, actually nagitay feeders nga pareha og demand. So ang usually ang atong palungon if naay mga event or mga special occasion ang lungsod nga ginabuhat or activities like piyesta, mas maayo sayo gid sila i-interrupt. Dili abta gabi kay diha naman mo start ang activity sa gabi. So mo po na ilang hangyo nga kun mahimo sa adlawan alas 4, alas 5. So mo na nahitabo atong fiesta og part diri sa feeder to sa Bindoy. Gipalong na mo og alas 4 or alas 5.
0: Okay, so kaning ato ang dako kay nga load diri sa ursum ko. Wala sila yung mga hangyo nimo engineer nga ayaw sa midiri. Ana?
3: Tali engineer nakahangyo sila once nato sa feeder 1 nato.
0: Oh, feeder 1 bias.
3: So di timing na mo to nga alas 5 pasado kay na sila'y activities buhaton anang mga
0: 9 meal
3: from 8 to 5.
0: So naay mga yung unang instances. So,
3: in fact naamang go siya kuan naamang go siya same rapod nga demand. Si so motong gi kuan na po na mo gibaylon gi swap ra po na mo ang feeder para po ma accommodate ilang hangyo.
0: So sa schedule na to, naghana ilang man tanan, hingon na itong upan na, ay salamat, kay gibutangan na yun ay nag-schedule, karoon sa mga palong.
1: Butangan na
0: pero, po, Ras. Pero engineer, mo disclaimer lang ta, kay base nun niya, mga muli, ginapot sila, nga nung lagi matuman. Oh, anak mo man, Rena,
1: kaya bitaw.
0: Manganda mo good sila.
3: sa naminaw na to, tanan karon. Matingala mo nga usahay mag-advance may og post.
0: Oo.
3: Gituyo na namog advance kay na may mga suko nga na nipalong na mo nya wala mo wala mo mag-post. So mas maayo nang mag-advance ta kaysa late ang mag-post.
1: Ang katong pag-post pod nato, katong giyon imong advance, based po to kay tungod do na gipadala ng communication ng NGCP. Napoy mga panahon nga si NGCP mo palong na short rapod kaayo ang time sa pag pahibalo diri sa Noriko 1 muna kami, nakapalong na mo pa po'y pag-post. So, ingon ana, no? Kung sa'yo lang dyan, ihatag nila ang ilang communication sa co-op, sa'yo po tayo magka-post.
0: Correct. So, ana lang, no? Shout out dahil kang Leonardo Pialago. Basig naminaw siya karun, no? Itong migo diya sa Ayungon. Nakaila ka, Engineer Undang? Leonardo Pialago.
3: Migo, guro na ako na sa una.
1: Ang ato apong amiga diya sa Star Radio, si Ma'am Eme Labs. Shout out ko na minaw siya sa to. Ay, naglantaw siya sa to ang live karon.
0: Sige, Engineer, napaka-idugang o napaka-itawgon nga tao nga makahatak?
1: Si Engineer Floyd, basig, napaka-idugang.
0: Nga nung mag-yod na, nga kana mag-yod na, ala ba?
3: Sige, naamay akong kuan.
1: Area engineer.
3: Area engineer sa Bindoy.
0: Muna yung mas.
3: Engineer Alabado.
0: Muna yung mong kaabag
3: sa scheduling. Napamay, nagpaabot nga pangutana ng bilin ni Ma'am Nelpa.
0: Oh, di ala. So, di ala.
3: Pwede na siya mutubag.
1: Okay, so, engineer,
0: atong ibutang sa hot seat si kuan, Engineer Florante Alabado. Ayaw mong kabalaka ha, kay, ayaw mong kabalaka kay kuan na ni Minyo na ni, ayaw na mong panghilabot diya kay Minyo na ni.
1: May hapon, Engineer.
4: May hapon, Ma'am Nelpa, sa tanang mga
0: asa ka
4: paminaw karon.
0: Ay, ragi, ito ka na, asa ka kapuyo kay sakpan ka na yun. Ayaw ra, pangkapan na.
1: Okay ra karong hapon na.
4: Oh, okay, pass all right, Ma'am.
1: Nakapaniyo to pa ka.
4: Kumanag yung tao.
1: Huwag wala pa kay mga yot ang GM para nyo. Bitanoso, ganiha, gisgutan na ito kabahin sa manual load dropping nga gi-request gikan sa NGCP. So karon doon naman po ta, kita, elektriko, doon na po tayo mga schedule nga burn out, na po tayo wala gi-schedule. Kano sa amanta makahibalo nga ka na gi-schedule or nga naman tang mag-post sa burn out or nga naman tayong mukandak o pagpapalong ana nga diyang area or unsay mga hinungdan nga no tang na-brand out.
4: Salamat sa imong question, Ma'am Nelpa. So, aduna kita yung dua ka types of brand out. Kanang gitawag og unscheduled o kanang scheduled. So, kanang scheduled, mabala na to na kay ginapost magyuna sa official FB page. So, sa tanang mga naminaw karon, palihog lang ko ninyo o follow sa ato ang yung official FB page sa Noreco. Aron, mabalan po nato ang mga updates o ano pong mga schedule nato ng interruption para dili lang po tama makuratan ba nga karoon ding adlaw na interruption yun na at least makapangandam po ta. So sa schedule, ginapos na. Then sa unscheduled is kuha na siya kanang dakan man kong factors nga mapalong ta labi na hangin-hangin or karong mga mga bulana kay rainy season naman gyud, so dili gyud nato malikayan nga naa dyoy mga sapat or mga sanga nga mabanday sa linya, so makakos na siya o line to ground nga fault. So dili gyud nato malikayan, maka-experience gyud tag run out labi na kusog hangin or bisan gani ka nang tingulan-ulan ra or naa dyoy sapat nga mo tapos atong linya, maka-cause mong gyapon nag interruption. So mojo na siya, so amo dyan ang paningkamutan nga as soon as possible, amo agyo siyang ma-restore.
0: So, apan, did it, oh, sige, sige.
4: Apan kung sa schedule po is, mag-post man po ni Ana, so sa schedule is, gituyo ginanamo po doon palong, kinaapon may importanteng trabaho on, for example, kanang sa among maintenance, so karoon na yung sapado, nah. Kapalora ko nga, doon na kita interruption.
0: Mamalong na po ka.
1: Palong na po.
0: Mamalong na po ka.
1: June 27. So kanimo siya hinungda.
4: 8 a.m. to 5 p.m. So mapalong ang portion sa Bindoy, gikag Malaga. Pangalay kayan, Malaga. Padulong sa Alangilanan or the whole coverage area of Manhuyod. So na kami pagabuhaton nga mag-ilis og poste diya sa Alangilanan o diri sa Dungguan. Dere sa crossing Campoyo.
0: Kaya na yung mga development. Na yung development.
4: Yes,
0: okay.
4: Then, napon may additional na mga renovation of structure dere sa Pangalaykayan o dere sa poblasyon Manhuyod.
0: Okay, so,
1: engineer ka nang mukalit o palong niya mo siga rapod bali. Kusay nung danana?
4: Actually, napoy
1: ang palong ba? Mo siga rapod bayo.
4: Second plan. Naamantay, actually, naamantay kuan. Every feather, naamantay gibutang nga recloser. Mm-hmm. So, muna siya protection device sa ato ang feeder. So ang ato ang recloser is aduan na siya duty cycle. Kana gituwag nila duty cycle nga first stripping, if for example ang katong fault is mawala ra siya. Iyarang i-try o clear. If after depende sa setting, if i-try niya o clear mawala ra ang fault, is yan ang ibalik, energize mo na makabantay mo nga mapalong di mawalik ra siga. If in the second time, if naaragi hapon ang fault, itry gihapon na niya o clear, diyan ang i-attempt o close. Pag close niya, na makabantay mo, na yung fluctuate ka doa, so musigag balik. In the third time, kung ma-sense niya nga ang fault, dili ko niya ma-clear mo nang automatic o trip mo nang kabantay mo nga mo fluctuate o ka doa, or depende sa setting sa special equipment. So usan na siya mo permanent o fault mo nang mapalong na, pero o panalitan, kusog lang hangin, igurang ni dapat sa linya, maklear rin niya ang fault. So, muna mo balik rin po tayo siya.
0: So, wala yung line man, anang kadulas ko rin,
4: wala, sir, wala.
1: Oh, okay. Okay. Naman ko yung komentaryo nga, gidulaan ko no ang kuryente, gipalong-palong. Dula, no? Di pa man ta ko no, Christmas niya, anong palong-palong. Well, so, mo dito hinungdan.
0: Oh, kato, sa?
1: Minana, no, abin ako gadula-dula mo dito mga engineer, sakas, posti.
4: So, tayo na, eh. Natay, matisugas siya na.
0: Oo, oh, bitaw. Okay, so napaka Nels, ikaw Jibir, ano man kang kuan kuan kag microphone. Wala kang istorya diay kay wa kay microphone. Ah, sige.
1: Sige.
0: So okay na si Floy. Ana, napaka
2: shout out. Amigo ni Engineer Alabado from Bapa Chair sa Kandabong.
0: Salamat sa pagpaminaw. Okay. Mode na ba?
4: Salamat sa pagpaminaw, sir.
0: Okay, so nakalingaw
1: mi dito. Na po lain komentaryo no kay namang gutay usahay donay brand out niya. Ibutang sa Facebook niya mingon nga. Muni hinungdan sa brand out so, pagkanta na to si Toko. So, dai na po ubang consumer mingon nga. Katuhoan ba ng Toko nga mo hinungdan nga ni Palong ta? So karon mo na mag-generate time nga. I-explain ni mo kung tinood.
0: Kanang toko, sawa, o sa pa rin. Wildlife.
1: Nga nung mapalong kung naana sila.
0: Itawag na mo na wildlife interview. Ano sana?
4: So, dagan mo kong factor sa pagkapalong kanang brownout niya. Usa na po daan
0: ang mga toko.
4: So, based sa experience, tinood yun na siya. Kay nga to ang mga accessories nga gipanggamit sa poste is within ragyo na sa length pod sa size sa kuan toko. So if ang conductor o ang imuhang for example ang steel pin kanang nagpugong sa imuhang insulator is maumao siya og ang length bitaw sa toko pod, so butang tag mga uskadangaw siguro. So mag-abot ang primary line o gang iyahang eco variante L dito sa Stilpin.
0: Oo.
4: So fault niya hapon to siya mo so, kaya makakos siya
0: ang toko ni Gunit na sa atong conductor.
1: Oo.
0: Oh. Kanya eco to ni Balikos dito sa kuan.
4: No, dito sa iyahang
0: sa Stilpin.
4: Stilpin siguro or sa cross arm.
0: Cross arm.
4: So
0: mo nang short
1: circuit. So mo nang palong. So mo nang duna na tay emergency
0: dayon,
1: run out.
0: Dayon mo lupad. Inig mahitabo na siya ma'am Nelf nga mas kurintian si toko. Posible nga mulupad siya o mahulog. So mo to mo balik na po to recloser o on attempt.
4: Yes sir. Apan kung katura po ng recloser sa along the backbone line.
0: Backbone lang. Pero sa mga lateral siya.
4: Lateral o na-hypod.
0: Butog yun. Protection.
1: Napay tendency nga mamatay ang toko. Makurintihan or wala.
4: Mostly sa among napatayan. Patay mangyot, sunog mangyot.
1: So mo na no og ningon pas toko mo saka siya makapahibalo ta nga brand out taron kay si toko ni saka.
4: Si Sawa. Pwede ra gyud malangit si toko amo ra
0: gyud. Amo gyud ino ni ayaw kay mamatay ka.
1: So mo na siya ay unscheduled brand out. So wala na to mapahibalo, wala na to mapost sa Facebook tungod kay dunay mga toko no.
0: Toko, toko Sawa.
1: Sawa.
0: Halo.
1: Halo.
0: Si Halo. Apil po na, outro na sa halo.
4: Wala siya karon kay ni-feel siya, sir.
0: Ha?
4: Wala siya karon ni-feel.
0: Kaya ka-feel siya, Palo. Bitaw, so kanay mga wildlife, wild animals, usan is mga kuan, kanang kabog, kay nakabalo mo kung si karakteristik sa kabog. Once nga mubitay na ganyan siya sa conductor, magsige na sa lula, magsige irog. Irog-irog sila niya, kapakapa po na nila ang mga pako. So mag, ang ilang tiil na sa atong conductor, ang ilang kapo, pako ni dapat na dito sa cross arm or sa kuan mo nang mo trip yun atong linya.
1: So unsa may gihimo ana sa technical kanang kabahin sa toko ba nga unta ma-minimize o ma-minimize ba kanang mga action ba nato nga gihimo kay para malikayan na nato ng pagpalong kay syempre ang kuop sa gingon na nako ganiha mag-uol na og mo-brand out.
0: Ningon lang okay. Gyud consumer. Ang nagunsa man ni mga engineer diha wala gihimong mga protection diha nga ana employ. Sige ikaw.
4: So kami sa amo ang section so nag-initiate pud mi og mga lakang aron ma murawag ma-prevent
0: minimize.
4: Katong mga wildlife interference nga makakos og brand out. So usa na ana is katong pag-procure namo og steel pin nga katong yung mga
0: tagas.
4: Katong long shank.
0: Long.
4: Katong mga tagas nga siguro kung ang imo ang mga toko nato dire mga average size ra man no. So
3: size.
4: So dili na gud siya makakos pero mubutang pud mi og kuan murag covering sa amo ang steel pin
0: polyethylene hose
4: para dili pud siya o sample ana katong among mga polyethylene apan dili gyud namo mahapiros dayon tanan so amo ra yung gihinahinayan so katong mga areas nga nabutangan na namo prone pud og interruption apan ato siyang gibutangan yung para pud ma-prevent ato nga
0: okay so okay. So well explained Engineer Florante Alabado. Hinaot pa nga nasabdan nila kan kay para di na mabagulbol ma'am Nelf no kay sige ra tag balik-balik ani morsi hapon gaya hinungdan.
1: Oh ilara nang timan-an kasi tong ga explain kay mo ingon si Engineer Alabado mo ni ngano man pong
0: no sige lang ana mo tay programa kada semana.
1: So dagan kay salamat Engineer kay balo kong dagan kay nakasabot ato dagan man kay naminaw nato ron di ba.
0: Oh dagan kayo.
1: Siya mo iga monitor so padayon ta engineer
0: kada
1: kita ang topics ang isunod na to mao nga to ang rates karong bulana niya do naman tay kauban CP di diretso na po siya kabahin sa
0: mga,
1: year
0: no, kaulbos kaspa mo ng mga rates nga no man binong saka mubo sige lang i-explain lang ano siya ni increase generic lang
1: siya mo ihatag sa mo ang kinakusgan nga division chief sa
0: Rains
1: corporate planning
0: ni.
1: Department so dara diri ato
0: Rains sir Virano.
1: Si Sir Ray
0: si Rains Virano
2: una
0: pawag
2: mo
0: kanang ali ra
2: ipahawa na niya mong guwapang angkor.
0: Sige
2: actually hapon na engineer hapon na. No mayong hapon sa tanan nice to be back on air and live okay so again mayong hapon amo explain karon ganis nil pag itagaan ni kog tahas duha na manon ni nil anyway first of all usa sa among pag-iskutan karon ang rate. So kay medyo ang rate magunato ron medyo dako man engineer so increase og okay so di increase siya og ibutan nato mga almost to be exact 0.6755
0: sa Sinta City
2: centavos no kumpara atong previous nga month. Okay so ang atong kuan ani
5: explanation usahay man gud ma kwanta sa ato mga konsumidor nga na, di ko nato malikay na yung mga komentaryo yung kaning nori kung saan magbot-bot maguda nila ang rate pataasan di mo kalita pag ubos pataasan na po unsa guni sila may klaro may usahay ba apan ang ato ang maguda ni unas tanan dili magyo kita igabotan ng rate so ang inong danan ng rate atorong nyo dyan ni kayo itong taas number one as na, kung naka-notice siguro mo ganiha gi-explain nila itong mga brownout na yung mga manual load dropping nato usa to sa mga hinungdan ngano man nato yung mga gipangpalong nga na yung nga mga di ba sa generation mga planta o oh, many to say na shortage sa ato ang supply sa kuryente kunya na amtay ginatawag ko katong kwa nato katong wisem nato katong atong market di ba so spot market so kung kinsa tong naswito diha kani swito man stock market. Kani mga swito stock market swido ni sila kay trading ba. Okay, actually mao ni kanang atong wisdom more or less mao ang concept no. So meaning kung taas ang demand, basta may metabo, mahal. Di ba? So karon kay kulang magkuryente, kulang man sa generation, ang atong market taas ko, taas kayo, taas og demand, meaning mahal. Nya kay karon kay taas man og exposure si Noriko One. Okay, so manang na-expose na sa market, nya taas ang taas ang presyo. Ani taas sa bang kuryente? Take note nga ang nitaas sa kuryente dili lamang ang kuan, dili lamang generation. Ang co-op sa Noriko One. Kun dili halos tanan sa tibuok Pilipinas. So makita nimo ang trend nga meaning to say dili lang jud kami gabot-buot nga pataas una mo ng among kuan, kun dili depende ta.
0: Okay,
5: so
0: okay, sige pala yun ta.
5: So, Jiner, mukanta ko. Oh. So,
6: ayaw kanta. Ayaw good. Okay.
5: Ah. Na, music, man good. Sige. Okay, joke rake. Nintet na yung intermission good.
0: Sige.
5: So, that is the very simple explanation regarding the increase of our rate. Okay, so, spot market.
0: So, dili na to kontrolado good na ang pagsaka o pag-ubos. Definitely. Oh, so naay ko na mga so na sa kung negosyante ka kasabot yung kadayon aning.
5: Di ba? Muna siya ay law of supply and demand sa business pa na. Business asab na.
0: Pero gihimo ninyo
1: ah. Pagama nato sa rate, dili ko ta
5: law of supply and demand.
0: Gipa-approve pa, di ba?
5: Oo.
0: So pag human niyo gama sa rates, inyo pa nang i-submit dito pa-approve.
5: So actually, number one, regulated kita.
0: Regulated
5: ta. Meaning to say, kana atong rate, dili kita gabutan, kundi li ang atong ERC.
0: Sa rate ngayon mong gi-impose diya sa ato ang mga consumidor, Ray, on sa may, pila na may maato sa ano, Ray, ko anak?
5: Actually,
0: ikaw pang hinambog, dili.
5: 1.90.
0: 1.90?
5: Oh, so, ano lang, manay rough nga kuha nato, no? So,
1: kung 1.90, gikag 12 kaping kuha ang 1.90 diin padulong.
0: Oo.
1: Sobra.
0: Ang uban ala kinsa may nakabulahan diyan na.
5: Majority ada padulong ra gyud gihapon sa atong mga supplier sa kuryente.
0: Ang tax pa gyud.
5: So, pay tax sa atong gobyerno, ilahan na gito.
1: So in short, si Noriko One igo ra siyang gakulita. Ibayad lang po niya ato sa itong supplier dito sa gobyerno ng Girinik.
5: Actually, to be exact, no, ang ato araw yung musulod sa panudlan na sa atong sa Noriko One, ang atong distribution charge. One point so far, ni-adjust, ni-decrease na magod siya gamay nalilipay-lipay ang ato. So, una, 1.99. Di ba? Karon nahiwan na noon siyang 1.93. Mas niobos. Muna sa mot, nanika po, Briane. Sige lang. Anyway,
1: 1.93,
5: muna nagikwaan
1: na
5: ito
1: sa
5: tanan. Muna
0: nagikwaan
5: na
0: ito. Swildo, crudo,
5: maintenance.
0: Okay.
5: So, ingon ana. Okay. So,
0: napakailain diyan ng mga kon gibalon ni mo na.
5: So far, naapo koy wala lang jud gibalon, gipasan pag yun ako ni. Anyway, announcement lang si Colonel. Okay, padayon si announcement kay hapit naman.
0: Hapit na
5: di nako hudto ning oras kay mangisog yan ning uban ang mga kauban.
0: Napas J.
5: Okay, so
1: pila to atong rate karon sa Ray?
5: Ang atong rate for the month, ato lang ikuan ang madali mo kuno ato kaning rate sa atong residential, no, okay?
1: Wow. So ang residential lang ta kay more on residential.
5: More on residential magdatong consumer mga natas mga 80%+ ang atong mga residential consumers. So ang atong rate for the residential rate of consumers for this month is 12.5174 or 12.51. Okay, so mo ni atong rate compared sa last month nga 11.84 lang gud siya.
1: So minimal ra ang increase, no, dili kay siya dakong impact. Pero tungod man gud kay summer karon, taas kay tagamit sa atong kuryente, so possibly do na siya increase kung ang imong paggamit sa imong electricidad sa inyong panimalay ni increase pod.
5: Mo nang asahay
1: appliances pero ang number of hours sa paggamit dili pareho tungod sa kainit.
5: Manang dapat fully aware po na itong mga consumidor. Sa mga tingara sila nga nun kalit o taas ang ilang bill. So, take note of the factor. Dili lang kayo ni-increase ang rate. Kung dili, lang tawa po ang inyong number, ang inyong kilowatt hour, ang inyong usage. Kay, ang inyong usage, most probably, ni-increase po this month.
0: Dili gina-fix.
5: Times the rate nga ito, nga ni-increase po gamay, isama din ni-bloat yun ang imuhang balayran karong bulana. So ingon ana, no, kay usahay mo gud makalitan ta nya awa nato malantaw nga taas pud kay atong gamit sa kuryente. Okay, so ingon lang ana. So
0: announcement,
1: so na kay announcement,
5: so announcement sa amo sa corporate planning department namin mga announcement, because we'll be having virtual hearing ni engineer. So ako lang basahon ang
7: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: IPSA, with motion for confidential treatment of information. So, no requirement, and if this is Misamis, mao ni sila kanato applicant, okay? So, the schedule of hearing will be this coming July 6. Mm-hmm. Okay, actually,
2: next week.
1: So, kung siya, July 6, then a week after, meaning non-apply hearing, so July 6, the next hearing is July 13, 2026. So, ang oras ni ini, alas dos sa
3: pero
1: hapon.
3: Pero dili na to na i-live.
1: Actually, ang hearing na to, we have the option. Kung pwede i-live na to or dili, okay? So, para sa ato mga consumidor, transparent man ta. Hmm. So,
3: welcome sila mo, Ari.
1: Welcome sila mo. Number one, welcome sila mo, Ari. Kay andaman ni, kuan ni Nel Pao Snack.
3: Oh, nadyo na snacks.
1: Oh, dayon. Pwede po ta, katong layhan na pong balantaw sa live, basing, naagyo po tayo live. Actually, the better case na tayo.
4: Kung imo rin yung i-provider sa studio, pwede rin yung kayo.
1: Okay. So, I think that's all for the Corporate Planning Department, Ma'am Nelf, and Engineer Gravador.
3: So, sa sunod session na po ng uban, kaya dagan makasin.
1: Oh, dagan kayo kong papil. Din ako na yung mahurot o basa ron, kaya mangisog ng uban ako mga kaupas.
4: Mungutana pa tayo sa GCash o uban pa. Pero
1: sa GCash,
4: daga kay issue?
1: Actually, no. GCash na ito, di yung maing dagang issue. Anyway, apan sunod na lang na kay
4: sunod na lang.
1: Sunod na lang kay
3: actually no, mga member
4: mabitin ta.
1: Mabitin ta niya. Taas kaya ako explanation ng GCash and other online
4: third
1: platform.
4: Party.
3: Excited na dyan kayo may mong share ninyo kay correct. First time ang good na mo. Daghan kayo may giandam pero tungod kay
1: yes, we have a lot
3: limited
1: to
3: naman ato ang time. Oo, mo nang ato aras ang ginagmay.
4: Pwede magunong hotdo na ito na yung sa kaadlaw na ito yaw-yaw dari pero naman mo tayo mga trabaho. Gani, hook up pag yun na ito. Sige.
3: So, due to public demand. Public demand, no? Kanang kabahin bitaw ka ng pag-seminar kay may umunan na sila nga. Kanos amajud mo seminar
4: kana,
3: sa pizza kay mube na, umunta na nga. Sige, brand out, umunta na din ta member ka or daily.
4: Correct.
3: So, daily, so kinangta mo seminar. Hmm. So, karun, uban man ato dire ang ato ang in charge sa seminar, no? Atong ihatag niya ang time para iyang i-explain o sa urasaha o gusay, bisag gamay lang nga. Sayang isgutan bahin sa seminar.
4: Muna itong Pilo Pascual, Pilo Pascual, Pilo Pascual, Papa P. Sige pa, ila-ila, Papa P.
5: Alright, thank you so much.
4: Kanang tingog ka, dili na malalis.
5: O Ma'am Nelfa po, maing hapon ninyo sa itong mga suking tigpaminaw kada muto, bisag unsang urasa. Ako dahi si G. Pascubilio. Ako may assign na ng seminar kay Training Officer ko karon sa Noreco 1. And ako may nag-handle po sa ato ang pre-membership education seminar. And para sa information sa tanan, ang ato ang pre-membership education seminar kay naay tulo ka klase. Ang usaan ni is face-to-face, kundiin pwede mong mo-arrange dari sa opisina sa Bindoy kay para ma-appeal mo, nga magsugod po na og alas 9 sa buntag. So mas maayo ari mo alas 8 kay manirado na mig alas 9, wa na makasulod.
3: Masag-adlawa, Ana, Sir G?
5: Dayon, kada Miyerkules po na mahitabo, kada simana.
4: Walay paltag na?
5: Walay paltag, except
3: kung holiday.
4: Okay.
5: Pero itong naitabo sa ito?
3: June 17.
5: June 17, no, nga, na ay local holiday ang Bindoy, charter day, so kato, wala gito'y seminar.
3: Dayon, pero nagkandak ang area kay pwede raman sila makasimula.
5: Sa lain nga area, or lain nga substation na ito, nga pwede, mukandak lagi na sila. Muna ikatulong na itong klase. So, una pa man itong klase nga kanina, ang face-to-face nga mawari dari sa Bindoy. Ang ikaduha na itong klase is katong online nga pag-appeal. O mugamit sila na o Zoom nga app. Dayon, o wala pa mo yung Zoom nga app, download lang muna sa itong app store or sa asa na i-download. Dayon, ang ato ang ibutang diha kay mangayo man na siya o meeting ID, ato ibutang din na ang mga numbers. Ang mga numbers ani, take note lang diha sa mga naminaw. Kaduha lang na kung ibalik kay limitado ang atong oras 4352221525. Osborne 4352221525. Dayon ang passcode ana kay manihangla nag passcode murag password. Ang passcode ana tanan capital letter unya Noreco ang imong i-type. N-O-R-E-C-O. All capital letters.
3: Na sa itong website, naabot sa link.
5: Sa itong website.
3: Ay, Facebook.
5: And also, giputang na ito sa Facebook, pero ato itong i-update itong nasa Facebook na ito na itong bagong announcement ato.

0: So muna ikaduhang classic kay dunga na simultaneous ang face to face og ang online seminar. So sa online seminar lang akong ipainom dumusog nga og mosulod kag alas 9 di na gyud na kasulod tungod kay manirado jud ko sa ato ang classroom ana. Kay latecomers dili gyud ta pwede.
1: Stricto pa
0: sa. Dayon dapat pud imong tiwason ang seminar kay og dili pud amo po na i-cancel ang mong pag-appeal or dili jud ka maka-appeal mismo.
1: Dito sa Zoom, kaputang-butang na itong picture na tubangan sa camera, okay ra?
0: No, dili pwede. Oh. Kinahanglan na kay camera, kinahanglan na kay audio, naka-appeal. Kaya wala kay audio, di kakadungog. Correct. Siyempre.
2: Kinahanglan naka-on ang camera, Sir G.
0: Naka-on ang camera. Kaya huwag dili po mag-on imong camera, sorry kaayo kay basin unyag wala ka ni Apple cellphone rin ni Apple.
1: Agiro
0: so,
1: rin
0: ta. Agiro rin na minaw dili pwede. So kana ako aginang i-remove sa tong meeting room. Unfortunately di okay. Ginapwede nang walay camera. And ikatulong classes atong pagabilog seminar katong iisgutan ganina ni Engineer Gravador. O ni Ma'am Nelfa nga pwede mong ma-appeal dito sa substations nato.
1: Bae
0: sa Bae substation mahitabo na siya kada second, third o fourth. Gani lang kanang second ba sigma fall put og due date. Para sa second Wednesday so dili gihapon basta tong timanan ang siguro yun third or fourth
2: ra
0: jud Miyerkules
2: sa and para sa ato mga amiga gamigo sa Mabinay no pwede po dayta mo atos ka Ma'am Joy no ato anang former board of director sige na siya hantod karon
0: si Ma'am Joy na arga
2: po and sa ato ang mga friendship pod sa kanlaon Sir Bong hi dia Sir Bong oh nagkuan pura siya oh seminar din usahay po si Sir Max sa ato ang board of director
1: no si Sir Max na sa atong
2: happy birthday Sir Max
1: happy birthday sir lami ka tong litson natong
2: lami ka ang litson gahapon wa mi kakaon sige Sir G padayon
0: ta sakto na to siya. Mutoy ato ang mga tulo ka klase pag-apilog seminar sa katong mga magpa-change of name. Katubi itong ipatransfer ang pangalan gikan sa unang tag-iya padulong sa bago. Muna itong pilan nga seminar o katupong magpataod pa sudog kurente wa pagyoy kurente. So muna nga seminar. And wala na nailain pero take note lang. Kaya nga itong seminar, usa lang na katuig ang validity ana. Mo expire siya after 1 year.
2: Okay. So dili ka process. Seminar na po gusto.
1: Kanang ID ko no, kanang ako nila ako ang ID.
0: Naatay ID tuod sa ang atong ID sa ato ang pagka-membro, makuha na ninyo mas maayo mangko kamugi mo ari mo process dili ninyo isugo og lain tao para ma-IDhan mo kay og madili, dili pon mo ma picturean dili mo matagag ID. So kamo yung makaari
2: ma-release ra
0: jud process ninyo mismo anang adlaw muli mo na namoy ID.
1: So diri ada no, tulo dali ra leon ta niya. Katong sa Baes, maari pa gyud sila.
0: Oh, katong nasa Baes maari gyud mo dire katong mga kuan laing area, maari gyud mo sa Binoy kay dire man ta mo process gyud og new connections.
1: All right. So napakadaya kay shout out ni mga daghan kay mga shout out dire.
0: Atong mga live viewers diha, shout out sa atong mga live viewers.
2: Sige, so ako i-recap, no? Dunay tulo kabutang nga angay na itong timanan kung ugaling mo apil ta og seminar via online. Kung gamit ni mo imong laptop or cellphone, kinahanglan, dual ka og outlet, dapat maka-charge ka kay once mo palong na siya, di nakakasulod og balik. Giingon na ganihan ni Sir G nga mag-close siya pagka 9 o'clock. Ikaduha, kinahanglan stable imuhang internet connection. No? Dili po ditong mapalong. Dahil mo tawag na po din, Ma'am, di na, nawala na ko. So, yun na. Kinahanglan stable ato ang internet connection. Ikatulo o katapusan nga angay na itong timanan kung muatenta o seminar via online, kinahanglan ato yung humanon. Dili po din nga ni iniinta og 8:45 mugawas tag alas 10 so dili na siya pwede atong humanon until such time miingon si Sir G kanang ga seminar nga
0: humana
2: adjourn na mo so yun ana no walay dapat mo na timanan nga tulo ka butang dili jud na angay limot-limutan Engineer Grabs kay para dili sayang ang imuhang time
0: imong data pag appeal
2: okay sige. Ang imuha pong data
1: so daghan pa yung mga information amo ihatag kaninyo sa mga kay weekly man Javier de Silito sa mga hilo-hilo makadya. Weekly na ito ang program, Ma'am Nelf, no? Imo man i-arrange na ito sa weekly program. Pero ang hook-up, once ra gina every month. Pero sa ito ang mga viewers, kaya naman ta sa ito ang Facebook Live, pwede rin kitang mahatag mga information from time to time. Dali sa ito ang Radyo Kidlat.
2: Sige, okay? So, mo kuan lang niya, may mo pahibalo lang mi sa page, unsang schedule ang parts sa technical, unsang week ang sa finance, sa corporate planning department or sa CPD para dunay idea atong mga member consumer kung kanus sila ganahan mula ito. Pero ganahan, ganahan sila mula ito, sige-sige, mo-view sa atong live, mas maayo. Kaya ang ato ang ipanghatag nga kuan kanang tahibalos kahanginan, ilaha man gyapon nga ma para sa ilaha as member consumer.
1: Okay, so daghang shout out nato ni mga higala.
2: Napay daghan no, ilabi na tong katong kabahin sa ato ang napay gamay 5 minutes. Katong kabahin sa ato ang lifeline.
1: Lifeline Jaber dito.
2: Ato ihatag ni Sir Jaber no, katong sa itawag nato nag lifeline rate program. Sige. So ato ihatag ni Sir Jaber, Sir Jaber dito ang ato ang CWDO main office.
3: Sige, may ngapon sa tanan na labi lang sa nang paminaw sa atong mga shout out ng lantaw sa atong Facebook live ni Sir Bunits na ay malalud. Andam ako nung kag-stack, ma'am Nelfo. O, happy birthday ni Sir Berlarde at ang board of directors sa Canlaon City. So, ato yung pang-shoutout ang uban garon. So, nag-iskot man ta sa Lifeline Rate Discount under 11552 Republic Act. Series of number 2, series of 2006. Kanang itawag na mo, kuryente mo, may diskwento. Alang sa mga membro consumidor nga nag-consume at magbulag 50 kilowatts, paubos, adunay 100% discount. So, gisugdan na siya by month of March, I think. No, March, no?
1: April.
3: Dugay na siya. Pero, kaning ARC Resolution number 2, 2026, gisugdan sa 100% discount.
1: Okay.
3: So, sa qualification, ano, duha na siya ka-qualification, no? Katong mga 4-piece member o kanang dili 4-piece member nga nag 50 kilowatts lang ang ilahang paggamit sa ilahang kuryente or kanang mga tawag ana, kanang low-income household, sorry.
2: marginalized
3: end user.
2: Actually, kanina discount, no? Black Pami Anis Norikuan, naka-benefit na ning uban ani katong gitawag na to sa una og lifeline rate discount. Katong ga konsumo og 0 to 20 kilowatts 1 to 15 donay 30% discount, 16 to 20 adunay 5% discount, automatic siyang gi deduct sa ato ang power bill pero wala ta kahibalo nga naka-avail day ta pero kung ato nang subayon do na siya din. Atong last 2023 no na kuan man to nakadaog mo to gusto mga to ang katong sa APIC no atong representative sa co-op moto ilang gi kuan gi usob nila nga kinahanglan do na po lain nga palisiya or kanang balaod nga padayon ang diskwento nga gihatag para sa ato ang marginalized end user. So usob nila ang term gitawag na po na nilag LRP or Lifeline Rate Program. So kana nga programa sukad pa atong 2023 ang discount ana the same as approved sa ERC pero karon pagka March sama sa gingon ni Sir Jaber ganiha do na siya kanang so, amendments ERC, no solution. So muna to gisgutan ganiha ni Sir Jaber nga 100% discount na sa mga nagkonsumo og 0 to 50 kilowatts kada bulan.
1: Okay.
3: So daghan ang nag-apply no and also kaning ako idungag nga scheduled interruption karong adlaw dito sa Mabinay nga line section karon nga adlaw June 25 that's Thursday alas 9 sa buntag antod alas 5 sa hapon. Line section sa barangay Old Namangka, New Namangka, Inapoy, barangay Inapoyan. Portion of Kauswagan, Mabinayin. So, no, di Kauswagan, Mabinayin.
1: No, Kauswagan sila ito.
3: Manuyod. Okay, and ang reason ano is replacement of Ratin A4 pool, 2 line clearing, and number 2 is line clearing activities. And ugma, June 26, Friday, alas 9 sa buntag, antod alas 5 sa hapon. Sa Mabinay line section, sige. Gihapon ni Barangay Bagtik and Mayapusi and part of Manhuyod line section is Barangay Lukay and Panchao and affected pod sa Bindoy na tong line section sa Barangay Kapkaban. So ang reason or activity nga pagabuhaton is replacement of Ratin 3 pool and 335 feet steel pool and line clearing activities.
1: So, July 3-4. Okay na to ang kwan,
3: scheduled sa NGCP wala pa. Wala na to.
1: Nalay advance info. Okay.
3: Sige. So wala na muna
1: tayo oras. Basig mga wala pa mga radyo.
2: Aga, alang sa mga dugang detalye no, ilabi nato sa ato ang discount kay muna ro pinaka highlights no. Hisgutan nato na sunod semana na po no, para ma-guided ang ato ang mga member consumer unsa ilang buhaton, unsa mga requirements nga ilang dalon nganhi sa opisina o sa atoa mga area yes. offices.
3: Especially sa mga four-piece member nga kanang ilang ingon nga ni-graduate naman ko, sir. Kanang four-piece ko sa una, sir, nga ni-graduate na ko. So ato nang i-discuss sa next na to nga radio program and iskutan na to ang unsay mga angay nga pang usbon or angay i-update sa mga applicants nga mo-avail sa to ang lifeline rate discount.
1: Ah, sige, panamilit, Ma'am Nelfa, kay wala na tayo oras.
2: Sige, daghan pa man unta,
1: pero panamilit na lang.
2: Manamilit na lang ko, sige, sige. So, daghan kayong salamat sa mga suking tigpaminaw, ilabi na sa to mga pinanggang member consumer sa Noriko 1, gikan sa Mabinay, paingon sa Kanlaon. So, adunay 11 ka distrito, 3 ka syudad, o 8 ka lungsod. So, daghan kayong salamat. Usbon ako maying hapon o maayong pagpaniot to.
1: Basta
2: oh, mana sila pagpaniot to. Oh. Sige, dahan kayo, dahigan kayong salamat.
1: Sige,
2: o amping ang tanan.
3: Okay. Shout out na to ang mga sa Facebook Live. Salamat kayo sa mga Facebook followers na to sa Noriko 1 ng official Facebook account. And sa mga nag-comment dari sa to ang Facebook Live, kani si Kiss FM Himalalod. Dito lupad sa Kiss FM Himalalod Tambo and og manhuyod. Og grabe na po dito sa manhuyod. And also sa Star Radio Tayasan, Ma'am Risa is watching sa pamilain diri si Gwini, Ma'am, si Ate Gwini Grabador sa Bay City Radio natin Bay City. And
1: Panday.
3: Sa Tunisia Kawanagan.
1: Gapload sa Kawanagan.
3: Star Radio live on air. Manager Ayan Letio, shout out from Tayasan. And sa pamilain si Emil Labs nga gistorya ni Juan sa tanan natong guardia diri si Junald Ayunting Ibyo atong mga guardia diri sa Noriko 1 no,
1: mga igwan og sampot ng mga guardia nato diri mayang kuanya Ma'am Erlin mayang hapon Ma'am Nicole Joy diya sa Baiz, Ma'am Riza, usab kang J. Brian Aronita Rubio engineer mayang hapon
3: si Kwati niya. Mga si Kwati team.
1: Oh, taga Polaris, ang mga taga Polaris line
3: si
1: man.
3: Joshua.
1: Joshua, oh.
3: And shout out po ni Kuanday, Kuya Grabador. Ato ang birthday celebration karon nga naa diri sulod sa opisina. Si Julito Kadilinya.
1: Julito Kadilinya.
3: Og si Maria Teresa Tubio Matet.
1: Marites.
3: Ato ang bapa assistant na to. Birthday niya karong Adlawa. Dungan sila ni Julito. Og ni Sir Max. Mm. Ato ang board of director sa Kanlaon City.
1: Ay, alak. Duk-duk na ko na. Jemeline Dungko, mayong pagpaminaw sa Bugsab kang Ronald Amundia. Marlon Espiritu, sir. Kadyente, Sir Marlon, mayong magpaminaw. Romiski Kabusog, Vin Kalilinya, Jonah Maxino, Ma'am Jo, Adrian Perez, mayong diya sa
3: ako.
1: Bunal Diadol. Bonito Villar, mayong hapon ni Muda, sir. John Mark Villarrojo, lekang salamat kaninyo og sa tanang mga naakaroon na Risa Cancio, Josephine Tungol, sa tanan-tanan nga naadya karon si Ochi Sanaletse, Himalalod, og sa tanan Dave Lorraine, og si John Mark. Okay, lekang salamat yun.
3: Wa lagi tayo oras. Poblasyon tayo saan.
1: Amora, gipalong na tayo ito. Gipalong na tayo ito sa Lanjuron.
3: Sige na, sa itong live continue. Okay. Shout out tayo ko, no? Magpasalamat ko sa Noriko 1 Management.
1: Palungan tayo, Lanjuron.
3: Pasalamat ko sa to ang Noriko 1 Management headed by your engineer ato ang general manager si Engineer Elvin A. Dinoyo sa Noriko 1 Management headed by our department manager si Ma'am Juna Maxino and to na is the family si Ma'am Nelpa, si Ma'am Dalia sa engineering department, sa technical si Engineer Kuya Engineer Wilmer Ondang at si Engineer Floyd. Sa tanang departments, AOD, si Ma'am Erlin, sa to ang kuan, and then sa audit, sa finance, kumilain. Sa Noriko 1 family, wires of light, ato mga lineman.
1: So, okay. Sunod broadcast na to, ato na ni Bahigon Mayo, ang kakana yung untok kay palungan mo na radyo. Oh, karo, wala, yung palungan na to, oh. Bisayunan ka. Markansing radyo na to, ane. Okay, nagkasalamat sa tanang mga naka-view sa to ang Facebook Live, Negros Oriental One Electric Cooperative. Nagkasalamat kaninyo sa tanang mga nagpaminaw sa karon sa to ang palibot dari sa Tinawgan Bindoy. Dan salamat sa tanang mga ni-participate sa to ang program. Next week na po, Engineer Floyd, na napunta dari. Sige. Daghang salamat ganyan tinanong. Just keep on reaching for the highest star, but always keep your feet on the ground. God bless everyone and good afternoon. Kanyang tanan. Gikan sa...

0: oras sa Star Radio. La una, sais.
1: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya, nanu

0: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya napod na siya ay kinini ang capsule. O niya nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan ting paminaw. Ang mga kabatanunan karon. Kabatanunan akong mga igsoon. Pag-eskwila gibaliwala, pagkalisod handomon. Paningkamot sa ginikanan wala gitahuran. Kay lagi pag-eskwila kapoy man. Ako na tao sa barangay nga ang katapusan ring mga kabatanunan sa kahubog misaliring. Usab akong dili kalimtan, ako may idarang mga silingan, puro walay mga iniskwilahan. Sila wala iniskwilahan ingon man ang akong mga ginikanan. Padili katapulan ang hinungdan kay sila wala man maedukar tungod sa kalisdanan. Kung mahinabi nga dosyan niya sinura, kagahapon ko nun niyang 13 lisura. Elementary rin natapos niya, kay eskwilahan, pwede layo ah, buslot pag yun ang bulsa. Nilusap na ko malimtan kaagi sa akong amahan. Unom kaang-ang lang ang nahuman, unsa hinungdan, kadaghang manghod o kamus ang inikanan. Hasta akong inahan na buhi nga walay suporta sa amahan. Layo pag yun ang eskwilahan, kaya ang Pinoyanan, bukid man. Panbisan pa ni ana, kami ilang giingnang edukasyon, hatagan o importansya. Aron kapait, kanaagian, dili na mo masundan. Busa ako na ning kamot pag-eskwila makahuman. Dalang kaagi sa akong katigulangan. Sa akong makaigsuunan unta ibutang sa alimbatakan. Mag-eskwila kita. Samtang dili pa ulahi ang tanan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: di ba? Minsan lang kita iibigin alang kaninyong tanan mga pinalanggan di paminaw. Atot kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Pasig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamo yun mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juando Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni atong Juando Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag yung ganyan gamit, ipa-epektibo kay Juando Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kay pertin nindutang ato ang produkto Juando Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin namuntang kapas, suksok ba? Juando Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Juando Herbal Oil.
1: Kinsa gani ni ma'am?
2: Sinida Tadli, Tagamukas, Lamugan, Lanao del Norte. Grapo kayo ang Juando Herbal Oil. Grapo ipanghaplas sa kasimana ko. Nasakit pero naulian ko sa Juando Herbal Oil.
1: Kung saan saan klaseng sakit ma'am?
2: Ang akong abaga o ang akong bukton, dili marsa, dili makuan, makuhitan, sakit na yun.
1: Mm-hmm. Naon sa malay ka?
2: Buwan, ang nakong nakaon ato primero, ang sige kong kaon atong lambay kada ulto.
1: Ah, lambay?
2: Sa mo ang kanang ulang mga dagko lunhan sige pon migtula dayon nay birthday ni kaon kumpanit sa Litson dayon manat ko kugaon o mangus ala kuya sus ginuli naman marasa Ginoo agalindas ay makuri inom kong tambal na ako sa high blood daliban japon sakit iliso ingon ako sa kong anak ultima magpangihe ko manawag ko sa kong anak magliso d'yo kong pangihe sakit kayo rayon ingon ko day paliti ko Juando Herbal Oil. Pagpalit niyan, ipanghaplas na ko. Anag-ananay, nawala ang sakit, tag-inanay.
1: Juando Herbal Oil rin nakaayo sa imuhang high blood.
2: Oh, salamat, sir.
0: Ingunana, ka-efektibo ang Juando Herbal Oil. Juando Animal Vite, ha? Magkalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban pa. Gamit na sa produkto ng Juando Animal Vite. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Pabaka, kabaw, baboy ba na? Gamit ka o Juando Animal Vite.
1: Ikaw man tong nag-text, no? Kalabot sa Animal Vite.
3: Oo, ako to, sir.
1: Kinsa itong pangalan gani, sir?
3: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, si Kyo Kalinay.
1: Unsay itong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vite?
3: Kuan, sir, nga vitamin sa hayop, sir. Nalipay ka, imi, sir, nga nakadungog mi karon sa imong products nga gamito ng Animal Vite bahin sa mga kabayo, sir.
1: Unsa imong gigamitan sa Animal Vite, sir?
3: Ning kabayo na ko, sir, o ning bakli. Ning napoy nga barkada, sir, nga barkada na ko nag-gamit sa Animal Vite, sir. O, nangutahan ako siya nga sa kata na nagapalit anak kay ang Animal Vite karon, sir, ni itik ang pangtubo sa kabayo.
1: Dali lang ni Dako.
3: Oo, dali lang Dako niya ulay puas sa kapusog niya sa pilintarito.
1: Kusog na siya mukhaon?
3: Oo, kusog na kayo siya mukhaon, sir. Mga bitaw na karoon nga nagpasalamat ko nga na ay taroy product ngayon anak bahin sa tambok sa kabayo niya. Kusog kayo mukhaon, sir ba?
1: Mga
3: karoon, sir, nga kung i-invite po ako mga co-bandry nga, kuha mo yung mga daghan po ni Dresser, mga puro may ha, tiba library karoon nga na yung mga hayo nga mukhaon ni anak, mumuha ni anak.
1: Salamat kayo.
3: Oh, bye-bye, sir. God bless you.
0: Ngunana kanindot ang produktong Juando Animal Vite. Mga pinalangan, digpamina Juando Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Naibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Juando Banaba Plus. Proven and tested, paminawa o testimonya. Nagamit sa produktong Juando Banaba Plus.
4: Dibida, dabi, sigdar.
1: Taga?
4: Purok, Bagong Silang, Tinago, Sami City.
1: O Sami City. Nakagamit ka aning Juando Banaba Plus. Hold Amy, kung unsa ni ka epektibo?
4: Kapo jud gini nga inyong mga produkto sa ining Juando Banaba Plus kay akong gigamit sa kuan akong giinom ba kay akong sakit nga dunay sa doktor pa akong gipatan aw hindi bitaw akong mayuma.
1: Mhm. Nakay mayuma. Mhm.
4: Oh. Sige jud dugo ko dugay kay muundang naka a doktor ko kadua abunuan ko dugo pag duha ka bag.
1: Mhm.
4: Inom ko na kay paminaw man ko sa radyo yung programa ng kuan. Nang tambal nga Juando Banaba Plus di nipalit ko.
1: Mhm.
4: Salamat po kay ko sa Ginoo sa inyong produkto nga naulian jud ang akong kuan kani undang na jud ako akong dugo ang pagkanuan lagi nagbalik-balik.
1: Mhm. So unsa nang kuan kanang mayuma?
4: Kanang nana sa matres sir, kanang nasa matres ni tugdon din, mura nag alum din kung panahon nga kanang dugon ka, dugay mawala bisan pag di ka dugon, kalit na nagtunga, din dagbukeng dugo manggawas mura maapul-apul ba.
1: Mhm.
4: Ya mahurot ang atong kuan, kining kanun daw kuno nga atong pula sa puti kuno kanun sa pula na magamay atong plitlit. Dapat ko no ang plitlit sabay 14 niya sibi na lang nabili na ako ato.
1: Mhm.
4: Dayon na doktor ko na nakadungog po ko ang program sa radyo nga kanabitaw ang tambala nga Wonder Banaba Plus. Nagpasalamat di ko nga naulian ang akong sakit, wala na jud ni balik.
0: Kunana ganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kuya Cards, adlaw-adlaw giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan Family sa Kiharo. Garay na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara Kuya Cards, si Giovanni Dene from Dumaguete. Pa-shoutout lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shoutout lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsoon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shoutout si Mary Jane Balag Andino sa Miputak. Salamat. Shoutout ko ni Mother Alma o ni Papa Ping. Dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carlo. Garay ko tanan arang ka kusog dre sa Tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino In, Morial Senior, more power sa programang tudling sa mga garay. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo kanabitong inyong anak, bago na tao, taman 1-year-old, dilidaling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron Drops ang atong gamiton. Imaunay pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
1: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
5: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davao del Norte.
1: Sige, sulti Amy, unsa ka-epektibo ang Vitron Drops?
5: Epektibo gyud kay ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, unya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya niya. Sa una, nga wala ko siya ka-take og Vitron Drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nga masigit po siya sakit-sakit, nga wala po siya ka-take anang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya niya. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, misasara mo kuan ba kay tungod sa iyang ka-hyper. Nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Ay nindot yun kay Vitron Drops.
0: Nana, ganindot mga pinalanggang tigpaminaw ang Vitron Syrup, no? Vitron Drops to, Vitron Syrup. O, nindot po ning Vitron Syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminaw, testimonya na gamit sa produkto Vitron Syrup, mga pinalanggan di paminaw.
6: Pagkakuan ko sir, malangga, sambuanga, sibugay.
1: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ang saan yung gamit nga, Vitron Syrup?
6: Vitron Syrup, sir.
1: Sa imong mga bata, o, kumusta ang resulta?
6: Kuan ko sir, kanang pagana sa taon, sir ba?
1: Mm-hmm.
6: Pagana sa taon to nga Vitron Syrup, sir. Kanang sige noon, sir. Bako kay kausaban, sir, karunog katungan may kagamit, sir.
1: Mm-hmm.
6: Sa diyang ipag gasulay vitamin, sir. Di na ginuang, sir. Tama-tama, sir. Ginuog ko. Mangita na magkaon, sir. Kaya sir, magkagol ko, sir. Kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mga yung kaon. Kuhala ka. Inaanig din ko ni Kuya Tado di ay. Efektibo yun kayo di ay.
1: Okay.
6: Kuhan, sir.
1: Nga, pila edad sa imuang kuhan, anak?
6: Kuhan, sir. 4 years, 5, sir. Kaya 2 minutes sila, sir. 4 years, 5, puro babae, sir. Puro buyag.
1: Okay. Nga, kumusta naman sila karon?
6: Kuhan, sir. Dako, di magpasalamat sa inyong mga kuhan, sir. Kana yung
1: Vitron.
6: Vitron, sir. Sus, nalang, saon na lang. Wala mo, sir. Dako, akong asawa, nalipay kong asawa, sir. Salamat po kayo, sir, ha, sa inyong mga product, sir, ha. Okay. Vitron, sir.
1: Oo, kinsa ganin itong pangalan, sir?
6: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo, sir Ruel.
0: Ingunana, kanindot, mga pinalangan, tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo na antistingan, suwayan, gamiton, ka-epektibo kay na itong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalangan, tigpaminaw. Vitron Tablet po! Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, kinatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit taog Vitron Tablet. Basin og, di nakakatulog magabi eh. Sa unsan lang yung nahuna ni mo, gamit og Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpa. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Paminawa o testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
7: Ako si Jennifer Ducilio, magabuntis ba akong Vitron tablet? Muto ako po gigamit na.
1: Ngano nagamit man ka sa Vitron tablet?
7: Eka na pong usahay nga kapi kaya akong lawas ba. Kaya ako ragoy magaliok-liok na risbalay na mo. Ngayon mo nag-isulay na ko dahil makatulog na ko. Ganan akong mukaon, ana, dahil 65 na ba akong edad niya. Muto makakuan ako anong usahay ko. Dahil sa limtanon mang good ko.
1: Limtanon ka, nag-take din ka sa Vitron tablet?
7: Oo.
1: Niya, kumusta man ang resulta?
7: Okay lang. Medyo gani, na-blooming ko.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pa shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Riliza Kulin and May Azilea. Listening from Tangub City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruel og dia sa Lumanon, Dudong Sulay akong mga igsuon sa Tampilisan. Pwede mo request og ganta Kuya Cards paminsan-minsan palihog pagtugtog. Kuya Cards, pag-aray ko, Barangay Upper Diuyo. Kuya Cards, kumusta lang ko sa akong asawa, si Juby Dinopol, akong anak, si Azel, ya, sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan, ni Pirmi, kung kapaminaw ni mo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din San Francisco, Balingasa, gikan ni Giging Humalon. Mo-request ko gusto nandito ako by Ugi Alcasi. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kanabitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapiha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Hindi nang kapiha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. O niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sige lang taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga kana bitaw naka sa field bitaw? Una ka sa field field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drafts? Naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao taman 1 year old, di mong paimnon o Wonder C Plus, datay drafts. Pero kanang imong anak nga 2 katuig tamag 12 anyos, paimnon ni mo o Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna atong ikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Muna ginainom na ko. Ako gainom ko ng Wonder C Plus na kapsul kay sayin, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta na kang ginatrabaho, o sayin, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Muna nga kinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. Itong ginagamit kanang Wonder C Plus. Una ito ang gamiton. So para sa bata nga mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga 2 katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus nga kapsul. O, kompleto, di ba? Usap mo imong problema hon na ng kompleto naman na. Wala naman kaya ang problema hon. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wala mangin po imuang kun na ng sakit agad kay mauwaw ba. Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Wonder Hemo Aid. Muna imong gamitan, Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na'y mga almoranas ha, Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Mao na'y nindot, Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Wonder Cardio Care. Gamit kag Wonder Cardio Care. Indot manang wonder car joker kay imno nimo mo normal manang circulation dugo sa imong lawas kay ang gikinahanglan mi nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya nya napuno na nag cholesterol imong lawas di nakaagi ang dugo mo nang 130 140 150 ay blood naka pag inom mo wonder car joker oh para mo neutral nang imong gibati diha nga blood pressure nga taas ba. Karay ko agdahan family, Managil family, Fernandez family, Puntungan family, Anggaan family. Muli na family, Cuervila family, especially to my one and only son, Ethan Fernandez. Duwa ka anak nga mga babae nga si Ritzy ug Dayan, nagpagaray si Chiribil Fernandez o Anggaan Dumulo. Garay Kuya Card sa Rigasao family ug Yungko family. Salamat kay nimo kuya. Thank you so much mga pinalanggang tigpaminaw. Garay ko sa Galindo family sa Makasing Pagadian, ako ang suki niyong tigpaminaw di sa Kumalarang sa Buang del Sur. Mo request kog song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3 Kugman, pirmi ko naminaw nimo akong pangan Richard Sandoval. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Ato ning hatagag pagtagad oh. Entry sa balak gikan ni Alfredo Langot Sarilya. Taga Zone 3 Bugaon Lantapan Bukidnon. Tuaw sa Mag-uuma. Morning title siyang balak. Mag-uuma sa'yo sa kabuntagon, sa tugtugaok sa manok siya pag-apokaon. Mag-uuma, mag-andam sa iyang dadunon, sa hawak gitakin ang sundang ug ang kalo dili usabi kalimtan. Kung init ug ulan, iyawat in taon kapanalipdan. Mag-uuma mo kanaog sa iyang pinoyanan musubay. Sa gamay og tunokon nga dalan nga usahay, magtinii lamang kay dito sa unahan ato ang kabaw nagapaabot nga mo iyang kauban. Sa inadlaw-adlaw niyang panginabuhian. Taliwala sa kainit sa kauduhon, mag-uuma sa iyang payag mupasilong malipay. Na nagsundong sa iyang mga tanom nga naghatag kaniya og buhing mga paglaom. Samtang nagpaabot sa pagkaon nga ihatod sa asawang masinabtunan. Ogo niya, miabot ang panahon ang mais pagasanggion sa budiga pagadadon sa siliron. Ibulad aron paoghon pagkaoga sa suki nga mamalitay kini pagadadon. Aron sa timbango na panang presyo barato halos lamang kini pangayoon. Dili ikatandi sa nagkamahal natong palaliton. Ogo niya, ang utang ng mga abono og binhi kini pagasumadahon. Pagdanaw short overdraft niya in taon, niyano nga mag-uuma mo puli huy-huy ang abaga luya ang panaghon. O imo sudongon, mga kabataan, lisod ng makapadayon sa pagtuon. Makabot ang taas pang edukasyon, tuaw ko sa akong kaugaling. Tuaw sa Mag-uuma, Alfredo Langot Sarilya, Zone 3, Bugaon, Lantapan, Bugidon. Entry to sa Balak Writing Contest sa Tudling sa mga garay.

0: alang to kanino yung tanan. Mga pinalanggan ng digpaminaw. Ando na koy? Yakardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao.
1: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Ora sa Star Radio, la una, 37.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: maayong adlaw Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Di ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 25, 2026. Lain suwat ang puno sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan og Suzette. By Suzette, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Supri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Buenos Dias by Suzette, alang sa imong suwat. Tinisyempre sa atong...
2: This is Amapola Broadcasting System.

Suset. 28 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Surigao del Sur. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian ate para mangayo sa inyong bulawanong mga tambag. Kabahin sa akong suliran sa pagkakaroon. Nagdako ko nga nag-inusara ate. Dili tungod kay wa ko'y pamilya kundi wa nay pakialam ang akong ginikanan nga rikanako. Nagbulag sila sa diyang 5 katuig pa lamang ko. Pagkahuman nakabaton sila kanya-kanyang pamilya. Gibiyaan ko nila sa akong lola sa mother side. Apan 7 pa lamang ko katuig ate. Namatay si lola. Gikuha ko sa akong ayaan apan wa ko gitrato og maayo. Makaluluoy ang akong sitwasyon ate. Napulo ko katuig, milayas na ko. Nanarbaho na ko para makakaon, makabaton og pinuy-anan og labaw sa tanan makaeskwela. Giantos na

Nagkaila mi ni Rex ate ang tao nga akong giingon. Delivery boy siya og tubig sa among subdivision. 16 anyos pa lamang ko na ito higayun na matag rest day na mo. Kada Domingo mag-uban mi manimba, mga onog sweet foods, manuroy, simple. Apan malipayon. Ate, nahigugma ko nga ito kaniya. May abot sa punto nga nahatag na ako ang tanan nga ito kang Rex. Aki pa nga akong pagkababay. Wa ko magdahom nga taliwala sa akong gibuhat, makaako siya pagluib nga rikan ako. Wa ko magtuo nga naa di siya'y laing hinigugma. Dini nagsugod ang tanan ate, sakit man apan nakigbulag ko niya. Apan pila pa lang kasimana, nasairan ako. Mabdos ko ate. Busa nakipag-istorya ko kang Rex. Nalipay ko kay Ingunia. Iya ko no kong panagutan. Wa ko magtuo nga paasa lang di ay ate. Pagkaugma, di na nako siya makontak. Wa na siya sa iyang trabahuan. Ug nasayra nako nga may pauli siya sa ilang probinsya kauban ang iyang hinigugma. Wa na ko masayod sa ngayon kong pagabuhaton. Kalit nga miundang sa pagtuyok ang akong kalibutan. Halos mawad-an akong paglaom, ate. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga may pagwa na lang ko na tao ng kalibutan. Kung yun ini na lamang ang ako kinabuhi o kapalaran. Sa subdivision na ako higala, ate. Nasama na ako katabang. Saya na ako ginasulti ang akong kahintang, ang akong mga problema. Siya ang miingon, ate. Kung gusto kuno ko, muuban ko sa iya sa ilang probensya. Kay muuli man kuno siya. Wa na ko nagduha-duha, ate, na langhit ko sa akong amo nga muhawa ko. Wa ko nagsulti nga buntis ko, ate. Kay nahadlo ko. Against rabang ilahang tinuhuan sa inguniini nga mga butang. Sayod ko nga ikasuko nila kini. Maulaw sab ko sa ila. Busa mas gusto na lang nako nga mapahawa. Duha ka bulan ang akong tiyan sa diyang nakaabot ko dinhi sa Surigao del Sur, ate.

Tuod man ate, may abot ko sa Surigao del Sur. Ning higayuna. Nag-istorya-istorya may isa kong higala. Ako nasulti kaniya ang tanan kong problema. Kalit lang nga, misantop sa iyong unahuna kung usak ha kung akong ipaampon ang akong anak. Nakaunahon ako ate. Bisag ibakwi sa akong amiga nga joke lamang kini, apan alang ka na ako seryoso kini. Matod ko sa akong kaugalingon, unsa ka kung ako nalang ipaampon ang bata. Sa magtiayon nga makahatag kaniya niyag maayong kaugmaon, nga dili siya maglisod, nga dili masusama ka na ako ang iyang kinabuhi. Kaya kung naa siya ka na ako ate, ako gani mismo wa masayod ug unsang akong kapaingnan. Hangtod ako kiningiingon sa akong higala. Ug nakaabot kini sa iyang mama. Matod sa iyang mama ate, ang iya kunong suki sa utanon nga magtiayon. Gustong magampon og bata. Gisulti na nako unsa trabaho sa magtiayon. Ingon ko sa mama sa kuhigala nga dili lang una niya ingnan. Hangtod gadi pa na ako ihimugso ang bata. Ambot ba ati matag-adlaw gausab-usab ang akong hunahuna na ipart sa kudugan nga gustong ipaampon. Apan dun ay party sa akong kasing-kasing nga dili. Og sadya naka-decide na ako akong giignan ang mama sa kuhigala. Apan miingon kini nga na anay naampon nga batang lalaki. Murag dili na kuno kini mo ampon og lain kay usa lang ilang gusto. Nang hinayang ko ate, apan sigurado ko nga ako na lang yung ipaampon ang bata. Humansa ko papanganak, tulo ka adlaw pa lang ate. Uban ang akong higala, among gibilin ang akong anak sa tugaran mismo sa magtiayon. Sobra kasakit ang akong gibati. Apan tingali, mao kini ang pinaka sakto nga desisyon ko sa akong kinabuhi. Ang ipaampon siya. Murag maguba akong dughan samtang naglantaw ko sa layo. Gahila ko ate. Pagkataod-taod ni Abli ang pultahan ug nakita nilang akong anak nga akong gibilin. Naghilak ang bata ate. Mutingali nga migawas ang magtiayon. Ilang gikuha ang bata ug gisarad ang pultahan. Dugay pa kong mipauli ate. Nagsigir akong hilak. Paguli sa balay, padayon gihapon ang ako hilak. Kada adlaw, maglabay-labay ko sa ilahang tugkaran. Para makita man lang ang bata. Hangtod naghihangyo na ako ang mama sa kuhigala nga ako na lang ang maghatod ug utanon sa mag-asawa. Para makita po na ako ang bata ate. Tuod man, matag-adto na ako sa balay sa nagsagop sa kong anak. Nakakita na ako ang bata. Nakita na ako nga ipalangga nila. Hangtod sa kaadlaw ila kong giignan. Gapangita ko no sila giyaya sa bata. Ensigida nagboluntaryo ko ate. Akong gigrab ang opportunity nga makauban ko ang bata. Ingon ko sakto og timing kaayo. Tuod man ila kong gidawat kay sa mangita punos laglain ako na lang kinakailan na sila nako. Way kabutangan sa kong kalipay ate. Nga maatiman, makita o makauban ako ang akong anak. Pila ramay sugilanon nang labay ang mga adlaw. Sa hinahinay mida ko ang bata nga ako ang nagbantay. Gani mas gusto ko niya kaysa iyang adopted parents. Mawala lang ko sa iyang pananaw, muhilak na kini. Usahay magselos na ang iyang mama. Okay na unta kaayo ang tanan ate. Apan nagkasakit ang akong anak sa diyang nagpito ka tuig na kini. Nakabaton siya sakit sa dugo o na-diagnose nga dunay leukemia ate. Murag nahugdong akong kalibutan. Ingon ko sa akong kaugalingon. Nganong ang akong anak paman.
ko na lang unta. Apan matag karon ug unya gawas sulod siya sa hospital ate. Duha ka tuig na ko siyang giatiman, gahila ko sa tago. Ate. Sa tanang panahon, ako ang iyahang gusto makauban kay sa iyahang adopted mother. Wa ko magtuo nga mamahimo kay dako nga misunderstanding namong duha sa nadak-an niyang inahan. Mi-resign ang iyang mama para mas matagan siyang pagtagad. Matiman ang akong anak. Nihigayon na gusto niya nga mo-resign sa ako. Siya sa kuno ang mangunay sa bata. Apan ate, mura din naman ako kaya biyaan ng bata ilabi na siya sitwasyon ka doon. Gusto kong ako'y matiman bahalag libre. Apan gusto nila nga sila una ang mangunay. Ugwa na ilain. Masabay ang ngay kong buhaton. Tuganan ko ba sila? Nga ako ang tinuod nga inahans bata. Palihog tambagi ko. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Suzette.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuha gyud sa Provident tested gyud namo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, direya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo sa set. Sa imong papadangat, imong swatang pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Bugat ang imong problema. O sa ngayong buhaton, tugana na lang ba nimo ang nag-adapt sa imong anak na ikaw mismo ang inahan nga nagpakayaya?
1: Mura magpelikula niya ang kuan, eh. Diba?
0: Di nimo ma una-una ba nga in reality nagi mga inaani nga sitwasyon. Walang-wala siya eh. Anyway, kao ba na to? Deji Nova Baniel.
2: Yes, mo yung adlaw Ate Arlene Capjun. Nasa na to mga suking tiksu bye-bye.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun di Asis.
3: Yes, paswerte yung adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Okay, ang problema ni Suzette, ang iyang anak is dunay leukemia. Cancer man eh, di ba?
2: Yeah.
0: Gusto sa siguro ang ga-adapt bata, syempre giisip na magunin niya nga iyang anak gyud nag-resign siya sa trabaho kay siya na mangunay in gani. Gusto niya nga muhawa na ang atong sender si Suzette kay siya sa amo focus. Di siya gusto nga dunay lain nga makita ang bata nga inahan. So pangutan na sa sender, tug-anan na lang ba niya nga siyang inahan para di siya papahuaon? Or kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Suzette Dejinovs?
2: Kung ako si Suzette, no, miyang tuganan, pamasin nga kanabitong mas makahuna-huna ang adoptive mother sa sitwasyon sa anak. Kay ang anak mang good or ang katunay sakit nga bata, kay ang ginapangita ay si Suzette, kay siya ninaandan, tingali lukso nagdugo pod. Munang siya ginang...
0: Pero bisan pa no, kasagaran magud ang yaya, labi nagsuot
2: yes.
0: kayo sa bata.
2: Yes, mo gyud. Diha na gyud ang connection mang good ba kay mo mo gina ang bata ko kinsa iyahang sige kauban diha gyud siya masuod.
0: Correct.
2: So ang ako is kana bitong basin day malantawan sa yung adaptive koan ba nga kana bitang as I mean sa nag-adapt nga kinahanglan mas i-prioridad nila ang kapakanan sa bata kay kana bitong sakit kay the more na ma-stress ang bata the more siya nga dili maka kuan no posible nga di maka-recover. So lisod kayo ang sitwasyon ni Suzette ba nga kanang ipalayo siya
0: ang delikado bang pud gud din ako tug-anan niya masuko
2: yes,
0: ra minimum gihimi ra minimum tigbuhi sa imong anak imo ming gigamit para na ika pakaon sa imong anak pero ikaw ra puy nang unay
2: yes.
0: for so, valid, so many years
2: valid pud ang kuano nga masuko gyud sa iya ha mo bitaw ning kuan gyud paimang no sa mga kababayen-an ba nga mamili gyud taw kinsay iamahan sa to mga anak kay lisod kayo nang ikaw ra isa ikaw ra kanang ikaw ra maabot ka sa punto nga imong ipa-adapt yes. na limong anak kay di nimo kaya buhion. So sala pud yun actually ni Suzette kay kana bang yang ipa-adapt wrong ending kay gusto ra gyapon siya nga ma-involve sa kinabuhi sa bata. Pero para nako sa sitwasyon mong nila karon nga sakit ang bata. Unahan nila ang kana bitang kuan ba welfare sa bata nga siya ang ginapangita, siya ang kanang gusto nga makauban sa bata. So iya na lang siguro tuganan. Pero dapat andam pud siya sa mga kasuko nga kuan
0: or
2: nga,
0: kung di pa niya tuganan mo hawa siya mag-close monitor lang sa siya unsa na bay dagan irespeto na lang niya.
3: Dapat kuyon ang sige kuan na lang imong anak dere.
0: Wa gani kabalo. Wa gani kabalo. I mean, kalibog ba?
2: Libog-libog kayo actually ang yahang kanang
0: kay kung atong huna-hunaon, pwede man nga magpakahilom na sa siya di lang sa niya sugduran kay mo samot og problema na pa sa sitwasyon nga ang bata nagkasakit. Gani niabot sa point nga kanambag iya na lang ganing may resign siya sa trabaho.
2: Yes.
0: Para sa bata. So kung tuganan niya, di ba kayo nun maruin ang tanan, no? Kay, mas may manang iya lang sa irespeto. I don't know. But anyway, sige.
2: Kung ako lang po, ma'am, no? Pamasin ra na to ang basin nga kanang mas masabtan sa adaptive kanang mother ba nga. Ang gikinanglan sa bata is ang pag-amuma ni Suzette. Mm. Something ana. So, do masuko mang gyud kay lagi ingana nga sekreto ang hindi siya ready siya inahan niya siya yaya so the more nga may insecure ang kuan ang kaning adoptive mother pero yes. again mo lagi nilang ginaingon ba nga the moment nga imong giabandon ang imong anak mo na imong time nga imong give up ang imong rights para sa iya ha so normal nga masuko normal nga i-question ka sa tanan imong gipangbuhat pero para nako no kay what the kabalo eh kani leukemia ma'am good ma'am common kinis mga bata kani sakit sa dugo so dagkag mga bata nga na magka-develop og ingani nga cancer and murag kuan siya fatal siya sa mga bata.
0: Correct.
2: So murag it take time murag right pud sa bata siguro makabalo nga kanang unsa iyahang tinuod nga kana bang identity o kinsa gyud ay siya ug asa gyud siya gikan. So kumpara nako itug-an na lang niya kay para ra man gyapon na sa bata. Kay the kesa naman nga magmahay siya no maabot ang panahon nga kuan iyarang mayan nga wa siya nang ilhan sa iyang anak.
0: Okay. Ato ba minaw ng side ni Cap Junjun di Asis? Go ahead, Cap.
3: Yes, amo lagi nang gaingon nate. Nga kini si Jilin dugay na kayo sila sa iya po akaila na tanaw ba. Masusit ika Jilin ka. Sa iyo nang gana imong gibiyaan ang bata. Kaya
0: una po dam po si Jilin at side.
2: Damay.
3: Kaya kapataka ramang kuni sila ate.
0: Og sugot og kwan. Wala yung mo bitaw ni ampot na siya.
3: Tuig na wapakaila sa pilido sa laki. Imagine. Kini nga mga ingan ni ba mga my friend ako nga mga girl. Di man ko ka
0: nagpaputol ng ganito siya kaya nag-move on na siya.
3: Ito yung harap para. Pero imagine ah, malahi lang ni Gamaya. Kining mga girls bitaw nga tuig na wa kaila sa apelyido sa laki. Lisod kayo.
2: Yeah. Na rin nga nakapyo sila noy.
3: Tunit. Sila mo karang yung laki kayo ba? Anyway, para na ako susit, diligin ni mo sultian.
0: Si Tonet o si Jilin, wala man yung mga uyab.
3: Wala ka kabalo, kaya sikrito, yung laki ka ni. Wala ka ni kabalo. Ultimo apelido sa uyab,
0: wala ka kabalo.
3: Na mo na karoon ko maburos na, pareha ni kang susit. Yaw, kitsa nga lalaki mo ang kun, wala.
0: Awa man sa mga matres, okay rin na sila.
3: Una. Okay. Magsalig lagi kay kanang gitawag nila kamo tug sa nang tawag nila nga picos dai kuno picos masin sa bana na dili kuno maguros kay
0: na picos
3: picos picos oh kuno mo lagi na jinin oh tunit kuno minawan mo galing elder brother advice
2: dapat mabalo sa pilido
3: ninyo tawon siguro wa po ninyo yung mga laki
0: one year na wa pa kabalo sa pilido
3: one year wa kabalo sa pilido sa iyo. Linggo-linggo kita kong ulo diyo. Pasti ka ni mga bataan ni. Adlock. Yaanog laki. Kinalahapon ninyo ng laki. Pagkwa bubog bayo dita diya. Profile.
2: Masin pagi na ka, pero hindi sila magdumot. Kaya makabalo sila sa apelido. Magdumot man sila.
0: Hindi na lang.
2: Hindi na lang.
0: Paras kang suset o. Bila ka nagkalit iya pagkahumang naburos. Ingo siya ba yung...
3: Mau lagi ni suset. Grabing struggle ni Mono na sa kapigaduhon, ni mo kang katabang. Mm. Yeah, tungod lagi ka nang dili ka kapugong sa imong gibati, naburos ka.
0: Yeah. Nanimpad po siyang nahigugma kap.
3: Mao lagi na ginigugma ko na kuno.
2: Pamasin.
3: Siguro wa po ninyo may gugma tawon mo.
0: Muna sakto gi siguro lang ginaingon nila no nga kanang kinahanglan ko mainlove ka kanang nagminopos na ka.
3: Mao bitaw. So seta akong tambag yun nimo. Kanang naka-adapt man gud sa kanang imong anak, nag-resign na gani sa trabaho. Kay gusto niya nga tutukan ang iyang anak. Man gani, giklaro nimo sa imong sulatampo nga nag-aksyon nagkasina ang nag-adapt sa imong anak. Nya magpailaila pagid ka, I doubt kung karon ba ang saktong panahon para magpailaila ka. Kumuingon ka nga kanang atimanon gyud ang para maatiman gyud ang bata gyud, nag-resign na gani. Para atibanon ang bata gid para matutukan niya para ako kwansa distansya sa gamay nay saktong panahon para sa pagpailaila dili para
2: kanang mailiwit na kap keng
3: di consequence
2: cancer eh
3: di consequence abaw gani nang giingon nila nga ang kinabuhi nay left and right nga kamot. Once you left me you have no right.
2: Once
3: na gibiyahan nimo imong anak wala na kay right so set.
0: Ay, no. Iyan ang gibilin, good ba?
3: Gibilin man good ni mo.
2: Pero di na to ma-judge ni mga babae nga yes. Mabot sa punto nga ilang
0: pero
2: ito ano.
0: Pero abin ni mo, right decision iyang gihimo. Sakto to siya nga. Iyang gibilin dito sa magtiayon nga way yes. Anak. Kay aron na ikabuhi sa iyang anak.
2: Kaysa kay, naman gipa-abort, di ba? So at least, nga na ba nga. Kanang nagi mga babae nga murag wala sila ilang option kay mas mag-suffer ang bata sa ilang kamot. So ila na lang gibilin. Mas preferred na lang na nato kaysa sa ni mga babae nga gipili nga magpa-abort. Kana gyud hinuon
3: murag masakitan ra man day ka biya-biyaan pa nimo. Dali, kung mo na una na yung mga masakitan na naman dahil ka, wa din mo kong gibiyaan. Awa ko rin mo gibiyaan, wa din mo gibiyaan ang anak ni mo.
2: Wala lang si choice ato nga time ka. So, kuhan lang gito siya, nag-struggle lang gito siguro siya. Pero mo lagi, kanabang himalat yun.
3: Kriminal ba yan ang susit? Ibu gay mo. Kriminal ba yan?
0: Wala legal adoption na
2: yun.
3: Kriminal ba yan? Ako di ko ganaan ang nanginganag yun. Pero hindi ko pagtolerate
2: na yun. Ang akong pauta naman ba nga, di ba, let's say, iyamang gibili niya, wala may legal adoption. Mas nabay, right, ang katong nag-adopt nga, wala may legal adoption. Di ba, murag maka-question po ta ba?
3: Di, malay na
0: to. Pero, di, ang nahitabuan ni, iyatong giregister under sa iyang ngalan.
2: Ah, okay.
0: Meaning, wala adoption nga mahitabo, kag giregister niya under siya nga, gibilin mo ng bata, so, iyang giregister under siya, name, iya yung anak. Wala may question.
2: Wala siya liability.
0: Unless, makigaso ni si Kuan, nga iyan yung anak, gibilin. Pero, panguta na, siya may mabalik. Kasi siya may nibilin sa bata. So, listen, ang pinaka-best niya buhaton.
3: Di para na ako, diligin mo ito ganan, Susit. Imo man ang consequence, kaya imo man ang sala, imo man ang gibukat. Dapat lagi, andam ka na karong panahon.
2: What if wala na siya laing chance nga yung ipailele yung kaugaling sa iyang anak? Di the more nga pagmahay, iyahang mabati.
3: Dapat lang magmahay ka, dapat lang masakitan ka, kagibiyaan mo ng bata.
2: Dili ba natutaganog ka ng chance ang usakainahan nga? Wala lang yung siya choice ato nga panahon. Ma-explicar man na niya sa ilaha ang iyahang sitwasyon.
3: Kaya daw ba yung ang ginikaran? Sige, sige. Kuhaan na lang yung bata, ikaw pa doktora na. O nawara ba?
2: Adilira po siguro na mahimo ka. Kaya Palangga, Manila. Palangga, Manila ang bata.
0: Actually,
3: mabitaw na.
0: Kung ato tanong, doon ay punto gamay nga, dili ron ang right time para i-insert niya yung kaugalingon. Pero, ang iyang kahadlok is base mawala ang bata kasi siya mailahan nga yung gimahayan niya iyang
3: kanang wala na sa time lugar.
2: Wala na siya laing opportunity ba kay iparesign na good siya so wala siya kabaluhan tud kanus apan niya usab makikita ang bata. So
0: mo na pinakasakit sa iyang karon nga ipapahawa na siya kung diin ang bata na ana sa stage yung kinahanglan lang sakto pag atiman kay cancer ang sakit.
3: O na, Jilin, tigom-tigom, gyod. Kaya kung maburos ka, wala ba kabalo sa laki? Ano? Laki, ikagasto, bilin-bilin ang bata. Tigom, gyod ya. Mga na ba kuya amigo? Nara kuya amigo, ati ba? Ako yung share. Na kuya amigo ba? Kanang, kini nga kong amigo, dili ni ingon niya, kanang mabutang tanga, kanang lalaki, bitaw nga hin-hin og lihok. Nga dili kita makaingon po niya bayot, pero kanang...
0: Hin-hinon lang.
3: Hin-hinon, gyod. Kaning dako di sa grand ko sa iyang opisina.
0: Okay.
3: Kaning nasay trabahante ba? Ningon ang trabahante niya kay kining sa dili po puri buyad putong trabahante nga. Iyang sakop. Dili po ningon ing anak kagandahan ba? Nya idadara na. Ang gusto sa iyang sakop, ang gusto lang makaanak, sige libot si Roy. Iyang gipatawag sa iyang opisina. Ina niya nga, Day, kung nakinahanglan di ka, Day, tawagi ragid ko, Day. Pwede ragid ta, Day. At least kabalo ka kinsay amahan, Day.
0: Di ay anak ba?
3: After anak, Day, kalimta na to. Oh. Di at least ka na nga pamaagi.
2: Pwede rin nasabot, no?
3: Ka na nga pamaagi, kung anak lang ang pagita, kabalo sa amahan, dili parehan yung susit nga pastilan. Gibiyaan sa.
0: Di si susit, di ba siya gusto nga maburos pa?
2: Yeah.
0: Bunga sa ilang kabataon.
3: Wala na
0: pagka-agresibo at higayon.
3: Wala na mili og sakto lagi.
0: Kay bata pa siya.
2: Yes, ana ginaka part of life na ng mga choices nga wa na mao.
3: Nakatawa karon.
0: O sa ang buhaton ni Suzette. Iya dala mag isugal, isulti na lang niya nga siya ang tinod nga inahan sa bata or magpalayo na lang siya para sa kayuhan sa bata. Standby, balik tawman lamang sa Pink Aslawa.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
6: Ang akong pulit akong hipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos ang gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UA ug kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas pag hipo po na ako ng gamay na po siya niya ana na po siya thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit mapasalamat yung ako
7: po si Luisa Mercado de la Piña taga Nasipit
5: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamitin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
10: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, dinadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsinta, kaunom na po katawari katiter, na kwan ko mga, na kwan naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kwan, o itong 2019, nagamit ko kunyo 20, kaya yung itawaran ko katiter, kaya itong ko sa doktor, hindi ayawin ko katiter, 18. Sige na kong tumarog. Yung Ed, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kakinsihin ang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
11: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Bueno, balik dapat siyempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi from Hipolita or Hipolita Dumasig. Hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Always watching from Makilala, North Cotabato. Lingaw kay ko sa inyo ang tulo.
13: Maayong hapon sa duha ka matahong nga babae sa studio Ate Arlene o Ate Nova. Mm. O siyempre, sa inyong kauban nga akong pinaka-idol si Cap June. More power ninyo from Arnel Huntilla.
2: Good afternoon Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Shout out watching from Puro Rokma, Binuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. God bless and more power to your program from Simpao, Dado, Dudoy, Chirijan.
13: Good PM, Ate Arlene, Ate Nova, Cap June. Pa-shoutout ko sa akong asawa nga si Rose ug sa among gamay nga anak nga si Dondon dito sa Digo City. Pa-shoutout sad ko mga idol gikan sa mga taga Cebulan, Negros Oriental. Sige jud may katawa sa pasiyaw ni Cap June from Gilbert, Tumanda.
2: Shoutout sa mga taga Bislig City nga pirming na itanaw og Minaw from Ricardo Daog-Daog.
13: From Junaline Ronday, good day po Ate Arlene, solid fan here. Kanuna yun ko nagpaminaw sa mong programa, no radio, no problem. Aritas YouTube, maminaw kay nakafollow manta.
2: Hinautagaan pa mo dugang kusog sa Ginoo nga makapadayon ni inyong programa kay dako kay nig nakuha nga pagtulunan o kadasig sa kinabuhi. Pinaagin ninyo from Kenny Rose Billiamore.
13: From Diane Barga, shout out Ate Arlene from Pinamungahan, Cebu.
2: From Tonton Sereno, salamat sa inyong paghatag og inspirasyon sa mga ordinaryong tao sama namo. Makalingaw gid ka, nalingaw jud ninyo, dili boring ang adlaw tungod ninyo.
13: Hi to Annalisa Patrimonio watching from Kanyangan Ramon Wagsaysay, Zamboanga del Sur.
2: Ate Arlene, shout out mo kami diri sa Coronadal City, solid supporter mo kami from Rubica Bangisan.
13: Hi Ate Arlene, Nora Lacapani watching from Davao City. Pa shout out sa Lacapan family ug sa tanang taga Matina.
2: Shout out to Kalimbo Maynilin May watching live from Mandawi City, Cebu.
13: From Basilio Villatima of Bohol, hello Ate Arlene. Shout out sa akong mga isoon, your program is the best.
2: Shout out sa akong pinanggang Mama Gina. Sukad pa sa una, ikaw na gyud ang iyang paborito Ate Arlene. Udili gyud na siya musugot nga malabyan ang inyong programa kada adlaw from Leticia Maravillas.
13: Shout out to Archie Valencia, Ate Arlene, always listening to your program all the way from Zamboanga City. And pa shout out po kang Mark Dave Moanya Colyao from Mati City, Davao Oriental.
2: Ayan. Okay, DJ Nobs, imong final nga tambag para kang Suzette.
13: Again, Suzette, para nako, imo na lang itugan yun o kinsa ka sa kinabuhi sa bata. For sure, masuko gid na. For sure nga, naagin na yung mga istorya nga sakit ba? Pero mulagi, angay ni mong dawaton kay sala man gid ang imong gibuhat nga imong gibili ng bata. Pero sa sitwasyon mong gud sa bata karon nga nagsakit ang bata, nga papahawaon na ka, wala gid kay sure if makita pa nimo ang bata. So, yes. Para nako, no, i-grab nimo ang chance ba nga? Ipailailan nimo ang kaugalingon aron kanang bitang kay miskan pag ku ano wala naman gid kay papahawa naman siya, so wala ta kabalo if napabakay another chance nga ma-introduce imong kaugalingon sa imong anak nga ipahibalo nga ikaw ang hinahan. So para nako i-grab na lang na nimo pamasin nga masabtan sa adoptive mother nga kinahanglan sa bata ang mas daghan nga mag-atiman sa iyaha. No, kanang masabtan siguro sa adoptive mother nga moong suod kayo ang bata sa imo tungod kay namoy
2: connection.
13: connection. Lukso ng dugo. So, kana lang nga, kung ano, kana nga chance, ang dili ni mo ang ipalampas pa, kaya wata na sayod unsay ugma. Wata ka balon sa dagan sa kanang sakit sa bata, no, kung maayo pa ba siya or dili na. So, ayaw na dugangi ang imong pagmahay sa kinabuhi. Para na ko, dili na siya angay nga, kanabitang ihilong panimo kay the more nga, kanabitang if dili ni mo isute, kung kisa ka, muhawa lang ka, muresign lang ka nga, magpakahilom ka, the more nga mas bugat sa kasing-kasing, no, na kuan na gina-abandon na ganin ni mo siya sa bata pa siya niya, imbis nagka-chance na nga, kanang nagka-connect mo, niya karon nga, what if, mamatay siya nga, wagya po ni mo na pailalay mong kaugalingon, dugang na siya nga, konsensya, dugang kabugat sa kasing-kasing. So, ayaw na, kuan na, no, kanang ayaw na palampas ang chance nga, mailan kasi mong anak. Regardless kung masuko sila sa imo, kay deserves ni mo yun nga, kanang receive o ganabitong kasuko gikan sa kuan kay dili lalim no nga binla nimo sa katawag responsibilidad nga imo man unta.
14: Yes.
13: But mo lagi na kuan lang ka, na caught up lang ka sa sitwasyon nga wa ka kabaluon sa imong buhaton and mo to imong option ato nga time. And again no, walay mawala sa imo kay wala na, kanang walay mawala sa imo kung imo isulti.
14: Yes.
13: Kay regardless iparesign naman ka, if dili nimo ikuan, wala, di na mo makita. Sayang kayo ang panahon. So, ayaw na sayangi. Ayaw na kalas-kalasi pa ang oras ng panahon kay wala na takan na sayo. Wala na sayod if naapabay sunod. Sa kanuna ay kinainyo DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
14: And of course, ang ato URP, URP Professor, Kat Junjun de Asis.
3: Nakonsensya siya dan. Nagsigig monitor siya ang cellphone, si Intex. Kapusta na ka ito yung ipang bayan.
13: Alak ka.
3: Wala ka na dan. Ipampo na ito dan. Perting looyagi dan. Mayroon may kahimta nga to dan. Monitoran na dan. Murag pastilan. Kining mga, si Buknoy, engineer ama, engineer Buknoy. Nangita na pag migaman. Engineer Buknoy, mga kalikat-likat, yan may inumog migaman. Kay, ana mga daw dan, ingon mga daw si engineer nga kung makamigaman, dili ka daw mataw-ataw dan. Ginawa lang anin.
14: Mga problema, daghan na maparehang susit anin. Sige, wala yung problema. Kasi katumbag ni mong
3: susit. Susit ha, nga nung dili ni mo itugan ang kabatoran. Nga nung gusto na ko, akong advice sa imo ha, nga nung itago na lang ni mo ang kabatoran. Una, pag sinultian ni mo imong anak, o kang nagampon sa imong anak, basin, ang anak ni mo muingon nga, muuban na lang ko sa imo hama. Na, simpre, ang lukso ng dugo, ang gugma sa bata, bukay sa maumanday niya kung tinood niya inahan, muuban na lang ko sa imo hama. Niya nagka-problema noon mo. Ikadua, klaro naman good ka ayo, susit. Nga ni hawa, na, ni resign na ka ni sa trabaho, aka nang nag-adapt, para atimano ng imong anak. Consequence naman good ni mo na, kadang na masakitan ka, dapat andam na kaanak ng mga bagay, kay gibiyaan, abandon na kayo ni mo imong bata sa primero pa lang. Ready na kaanak, unta ng mga butang. Kung sultian pa ni mo nang nag-adapt, basi maglain pa ang buti mo niya, di na tumatagan, mausap ang pagtagan nila sa bata. No? Dagan kay consequence. What if, laylo lang sa ka, hawa lang sa ka, pasagda lang sa ni mo, pagmaulian na, pagsakto na ang panahon, na isaktong panahon para sa tanan susit. Dili, para sa ako, dili pa karon ang saktong panahon para itugan ni mo ang
13: matulad. What if kap dili na maulian?
3: Then, consequence niya na. Kay tungod sa yang bayad na sa utang ni mo sa set nga pag-abandon ni mo sa bata.
13: Kasakit.
3: Yeah, da, sakit gid imong gibuhat. Kay kanang sakit nga imong gibati, kulang pa na sa sakit nga gibati sa imong anak katong gibiyaan ni mo sa. Sa imong lang kanan, nagpalami ka pagkahuman, gibiyaan
13: ng puno. Grabe sa nga silot kap nung imong kanya. Kana di mga lalaki nga nag-abandon sa ilang kuan, ilang mga
3: responsibilidad. That's why,
13: kinisip. Wala ang kuan nun.
3: Kasi, Balong.
13: Imagine si Suzette, man iyang gibilin yang anak pero wa nangita siyag paagi nga ma-involve gyapon siya sa bata. Kinabuhi sa bata. Whereas kani mga lalaki nga naay mga responsibilidad, wa gyud buhi pa silang
14: mibiya na.
13: Mibiya na.
3: Mabitaw na ginako dinaginako ning mga lalaki ha. Gina seminar ginako ni sila kanuna ni Genova.
13: Una siya nga dili pwede nga ato yung kanabi i-condemn gyud nato si Suzette ka. Konsekwent dapat masakitan ka kay hello.
3: Dapat
13: iyang gibuhat ang iyang best nga ma-involve gyapon siya sa kinabuhi sa bata.
3: Uban.
13: Di pareha sa uban nga mga amahan, no? Kanang bili, kuan day, no? Kanang, kuan raba karo Father's Month, raba karo, pero, mulagi, kanabang ginaingon nga ang uban, yung mga lalaki diya nga mga kuan, wala, gid na yung mga responsibility. responsibility pero ilahan gi pasagdan nila mga anak wala mas lagi condemn more normalized man pero nganong kani si Zet ato mangiingon nga dapat ko andi ni siya kay ingani nga to
3: dili kay dili man good kwan iyang gibuhat kini dili gid tarong
14: pero ang point
3: Lord,
14: is
3: gi kayo ang bata
14: ang point man kung sa iya ang bata basig wa po siya mahimo
13: yes that's why
14: karon nga nagsakit da ka siya kabuga unlike nga na-adapt niya na atiman ang bata.
3: Oh, that's why, gignan ako, nga ayaw nag-apil-apil sa senaryo, ayaw pa ila imong kaugalingon. Kay, sa sugod pa lang nga ni, gihatag ni mo na, giabando ni mo na, kay nagtuo ka nga, di ni mo kaya buhion. Karong lugar nga, nabuhi na ng bata, na nasa kamot ni Maria Clark, sana imong kuana, nagagalon.
14: Pero di mo mga kuano, ma-blame ang pagbati sa kainahan.
13: True.
14: Normal nga, murag, partly blame. Kay sayok eh sila nagbuhat o mga yes. Butang, nga dili ang ngayan, yan nalagi pa-adap, pwede niya kaya. Pero kung imo naon-naon, ang sakit po gigibati niya sa set, muna nga, valid ang yung mga points, no? Valid yung mga reason, pero unsa mga pinaka-best ini.
3: Basta para na kung susi tayo, gitugaanin na lang. Palayo lang sa ka. Kay maruin ang kinabuhi, maruin ang sitwasyon kung magpailaila ka. Maglibog, magproblema. Imbis nga wala ka problema ka nang nag-adapt. Kay kung magpaila ka, magproblema na nun magtiayon. Hala ka, nanang inahan, nakailan na. Basi kuwao ni pagdako, sayang ni atong gasto, sayang ni ang kuan. Na, kay basi kuwao ni ning bata. Daghan kayo masagol sila nga nauna. Pero anyway, kani mga lalaki mangod susama sa giingon ganina ni DJ Nova Ate Arlene. Kani mga lalaki mangod gigapataka lang. Boys, pagtarong pud mo pag ayos at magpataka lang og kwan. Kung inyo mapaburusan ng usa ka babae,
14: suporta
3: rin.
14: Tabangi.
3: Tabangi ninyo.
13: Yes.
3: Kay wala man taga dumili sa inyong biga, pero kinang lani responsible pud mo. Sa gihapon kini si Kuya Kap moingon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa la ko masiguro. Mapagmahal ako.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
16: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
17: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa NANS herbal capsule ka Duoid capsule. Nabalan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
16: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living NANS.
18: Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee, kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaloy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Dagos salamat kanimo Dejinovs and the Cap June. Thank you so much. And thank you sab Suzette sa imo pagbadangat imo sa tampo ni aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Do nasabdan ko ang point ni Dejinova, nasabdan ko ang point ni Cap June. Pero dili karon ang saktong panahon para nga sutihan nimo ang ginikanan sa bata, kay gani grabe na ilahang gibati to the point na ni-resign siya sa trabaho para nga matiman ang bata. O nga, maingon hinoon ka nga ikaw ang tinuod nga inahan. Dili ron ang saktong panahon para diha. Tagay sa chance nga ila sa matiman ang bata. Imo naman siyang gihatag. Mas maayong ihatag sa inyong responsibilidad sa ila. Ikaw, isip tinuod nga inahan, prayer ang imong kayang himuon nga maluwas ang bata. Ayaw sa karon sutihi, kay para na ko dili karon saktong panahon para sutihan nimo. What if kumasayon sila, masakitan sila nga igo na day sila nga gihimo nimong financier sa inyong duha sa imong anak. I mean, I hope nasabtan nimo ang akong point. Dili karon saktong panahon, nasayran nat or nasabtan ako imong gibati, isip sa kainahan, apan again, dili pa karon saktong panahon nga sutihan nimo nga ikaw ang tinuod nga inahan sa bata. Thank you so much, Suzette, sa ibo papadangat nimo sa watampo. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Standby karon taod-taod, alas to Health Education's program with Doc John Paul De Asis. Most sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon Menezes. Salamat, bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
6: Ang akong gibati doon pa ng sahay, ang akong BP mo, tata doon, yun akong gusto nga mag-hinsin ko ka nga para sa hiblag nga gasalitong sa butika kay nablock lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad na ang herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, hindi na Adilanosad, agpuyo ko din sa Pulok Dol, Luis, Poblacin, Tidawi, Bukidnon.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kay ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit

0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
1: About po sa cervical care, ay disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya. Din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan. Magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitay for one way. Kaluhi sa Ginoo, pagpotron ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: siyempre, alas atong Helichigation's program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Terlene? And welcome again sa tuang Non-Self Education's program.
0: Ayan. Ug alang sa inyong mapautan na text atong 0917-159-5812. Usman ako, 0917-159-5812. At yaran, Doc Jan, if mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected mag sila, Doc, no?
1: Yes, at early,
0: ang boobs, ang kadang during sa menstruation?
1: Yes. So, muna siya mga kanans, paghapit na dugon ang mga kababaihan, maka-feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero, kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful na mga kanans. So, meaning to say, naana na siya daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So, naay mga tendency, usakin ni siya sa mga senyalis, kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cyst or mga bukol or mga mass sa imuhang breast, mga kanans. As early as possible, mga kanans, mas nindot na muinom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos, pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na muinom pod ka o mga herbal na mutabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka o non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuang breast. Kay para hindi na natuulat to na mudako pang bukol sa imuang breast. Then of course, sa imuang hormones, Cervicare, 2 capsule matag gabi. Kay para sigurado ta, every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabat siya gan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule matag gabi, mga kanans.
0: Okay. Okay, Doc, na ay another question. Mm-hmm. Murang sensitive siya. Love.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang UTI or kinibasiya ay usa na sa mga symptoms na ginatawag nato ng mga STD or mga sexually transmitted disease mga kanans.
2: Yes.
1: Kung simple lamang siya na UTI mga kanans, simple lang po ang tambal ani mga kanans o mga herbal na pwede nimo na imnon.
2: Kung UTI lang.
1: Kung simple na UTI. Pwede ka mo inom.
2: Pero Doc, posible ba magkanana gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni ihi?
1: Yeah, pwede gihapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection mga kanans.
2: Okay.
1: Pero makanans no, magpa-laboratory kay para mahibawan ang source, ang cause, ang inungdan, kung kiniba siya bacteria or mga viral infection. Kung kininama infection ba ni siya, simple lamang or kinina-infection or gikan ba ni siya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kay para matagal din nato o mga medication na para gid kanimo mga kanans. Pero kung simple lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kay tukod na anasay nana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. 2 sa buntag din 2 sa gabi igod for 7 days to 15 days mga kanans. 7 days okay na siya po ng mga kanans no, basta increase water intake. Dayon inom lang yun og mga fruit juices. Kay para ma-acidify nato yung sa imong ihi para yung mga infection dili gid siya mo pas kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
2: Okay.
1: Pero kung mga STD ni siya mga kanans, don't worry. Naana sa mga medication with regards sa mga STD.
2: Then ang pinaka curable.
1: Yes, curable mo rin siya. Ang pinaka-importante po ani mga kanans no is education sa imo o sa imo ang partner. Kay para at
2: pero,
1: least
2: pero ulit ako pagdalaga dok ha, uyab lang sila.
1: Dili man nato sila ma-judge kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Ang importante mga kanans is no will educate sila, nakaibalo sila kung unsa ang mga posible na mga consequences kung kini siya pagabuhato nila or kung kini siya ipadayo nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
2: Okay, ang problema mo na actually, Doc, mo gini siya isagad nga problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab. Niya, ang kanipog laki, basig na nilain. Tapos mo tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad nga problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc Jan ay tonsil akong anak. O sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
1: Okay, mga kanins ng tonsillitis. Tonsillitis.
2: Kasagaran ka na mo, kusaya mo kang tamis, Doc, no? So, atong New Year, ay sus, gipog nga nga, kusaya ina nga mga kong tamis, kay murag, puro silang kita misling ganahan.
1: Okay mga kanans, yung tonsil mangod na ito mga kanans no, kumbaga mo kini yung first defense sa ato ang digestive system. Kay para yung mga bacteria, mga viruses dili diretso-diretso siya makapenetrate sa sulod sa ato ang digestive system. Kumbaga, kumbaga siya ang unang depensa ba? Kung siya ang nagauna, nag-check up kung kini ba siya, maayo ba ni siya, dautan ba ni siya, bacteria ba ni siya or mga virus.
2: Okay.
1: So kung naasi ma-detect ng mga bacteria, mga virus mo to siya na medyo itrap na niya. Ang problema po na ni mga kanans kay tungod lagi diba mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis. Ang tamis mangod mga kanans, usa mangod ni siya sa mga pagkaon, sa mga bacteria, sa mga viruses, sa mga fungal, kay para paspas ang ilang pagdaghan. So muna siya, kung the more ka mukaon o mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mu-inflame, mas musamot siya na muhubag. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante na siya, kay first defense man na siya sa ato ang immunity. So which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C. So vitamin C isa sa no, makatabang. Then of course, well hydrated. Dapat dili siya ma-dehydrate. Then sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha? Mga ininit bitaw ng mga tubig or maligamgam na tubig na imnon.
2: Okay.
1: Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw katong medyo hot water bitaw. Ayaw niyo pa imna na siya kay musamot na siya gubag. Kaya take note, nagubag na biya na siya gusamot. Kung din pa imnon ni mog ininit, so pwede siya mubuto. So delikado siya. So ang mas nindot na siya.
2: So ang tonsil bawal init kita tubig do bugnaw lang.
1: O bugnaw, pwede siya na magbutang og bugnaw di sa iyang liog or pwede mag-ugom siya ice or something na bugnaw pud mga kanans kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil. And then naanang pun po yung mga pangmumog bitaw. Mga
2: diba, normal lang man ice o tubig medyo butangan og asin tama ba? I-gargle. Okay ba na siya, Doc? Kasi nung tubig i-gargle para mawala ang ganang, marag di kaya siya ma...
1: Yes, okay po na siya at Arlene, no?

0: of course, kaning asin, then makatabang po na siya para sa mga infection mga kanans. Dili itya paspas na mukalap itya mga kanans. Ang uban ganin na siya, yung vinegar eh. Magmumog sila og vinegar mga kanans. Then, uban po, kalamansi po, ang ilang ginalumumog mga kanans. Then, balikon ko mga kanans, no, ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses na ninatrap sa atuang tonsil. And then, maunda siya, nagkaroon siya ng mga bacteria mo to nagkaroon ng inflammation. Importante lang ni, pataaso na to ang atuang vitamin C, ang atuang immunity, then dapat well hydrated. Ang pasyente ko nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede siya paimnon 2 capsule of Nanserva capsule.
1: Okay.
0: Kung kaya niya mo inom og 2 ka kapsula mas nindot mga kanans no 2 capsule then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
1: Ayan. Okay, wala man tayong oras hang to the lamang og bapuhon sa mangtagyang sa may istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again usbon nako Nans og UAID. Ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
1: Kaya yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang Nanserva Capsule. Karon ang Nanserva Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba lang

0: ng Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Huwag ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, os mo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan, gikas sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Attorney.

0: Finance, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Kung maupot kinay akong girekomendal sa aking lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayaw gudiya ang sambol-sambol o aksan na gudiya ang panglantaw o epektibo gudiya ang produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Dr. John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Oras sa Star Radio, las 2:58.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Aniya na ang makalingaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagbaminaw kaninyong tanan, mga kurimaw. Welcome na sa Diris Program, Mas Kurimaw Balong Dagura. Kumusta? Og mangina, otlan ta. Ha? Gana, amos ka kondisyon og kapiskay. Asa panlawas. Adlaw karong Webes. June 25, 2026, mga kurimaw. Atong tigmo di ay 1,400. Wa siya'y pulos kung wala ko. Wa pong ko'y pulos kung wala siya. Ayan. Pabuta sa batong giandam ko radlawa nga. Nasa yod ba kamu? Nasa yod ba kamu? O na nga ligaw-ligaw. Otso. Ha? Otso mga kurimaw. Pabuta may gala ang duha para makumplito. Ayan. Bagya sugod na tayo, dito ang pagpunaguban.

Biliwagi, bigat, bigat. Idoot, doot lang. Oh, sa pana, oba, na, pigat, pigat. Bilwa, bilwa, baya. Okay, dito tayo gala sa mga tubag. Lang ako tubag stick mo kay Ristro o ni Rosa Cebu. Ristro sa onsan ni Ro. Ginan. Aga long. Ako tubag ka, tubag stick mo kay Nagkabaliusa. Wala ko'y polos ko, wala ka, wala kay polos ko, wala ko. Eric ng Sikatun na Street, Cebu City, nagkabali. Diyon na law ang tubag si Katig mo kay Nagkaambihas. Huwag ko'y polos ko, huwag ka, huwag ka'y polos ko, huwag ko. Nagkaambihas. Ambihas ba? Huwag tubag mo law kay Martilio. Oglansang Ondo sa Loraidus, Toledo City, Cebu. Kusda, mga taga Loraidus, Toledo. Akong tubag babalong kay Babaog Lubot. Akay mukaon man kaog mangiti. Mandix ng Dumlog, Toledo City, Cebu. Kumusta, mga taga Toledo City, Cebu. Law, tubag animutig mo kay Picture Lisa sa Bugo. Og tubag ana imutig mo kay Paris. Kay kung wag isa ka Paris, wag may pulos ang ka Paris. Lisa gyapos Bugo. Yo utor. Kumusta dia Lisa? Ah, sa may Bugo Cebu. Og may gabi nga nung onsa tuon na ni mo. Lingaw, lingaw. Uy. Una lingaw-lingaw na ka. Kay Kuan. Otso. Og balong. Ang tubag kay Paris kay wala ang isa. Paris wala may pulos ang ka Paris. Lisa gyapos Bugubay. Ha? Dayon na akong tubag. Long, anang imo ang digmo, mga butang. O gikanda og kang Loritex computer. Wap agyapon. Sundang gitakbas. Gitakbas sa kahoy. Isugdod. Loritex Marinis. Marinis de kay mga pilido Loritex. Og trapo og ang gitrapuhan kay Maynlo ang gitrapuhan. Batang lumbangan. Loritex. Og ang tubag kay TL sa Hamila. In Junila ni Kuya. Uy, TL sa Hamila. O sa Hamila? Yung mga in Junila. Og Kuya TL na Kuya. Og akong tubag kay Sinina gika ni Hamila. In Junila. Ayan. Hamila in Junila. Og tubag kay Honsoy na og tabako. Is ng Negros Oriental. Kompyuto. Wa ay pagyapon mga kurmao. Ngayon, Greenboard og Eraser. Loritex ng Lumbangan. Oh, kumusta mga taga-Lumbangan ha? Ngayon, Dustpan og Silhig. Jinji ni Kuya sa Antikira Buhol. Computer. Musta mga taga Antikira Buhol. Wa ay pagyapon mga saligan. Og tubaglong. Kutsilyo og dadaran. Computer. Wap agyapon. Dirita may galas to ang unang pasiyaw. Gikan daw kang gikan daw kang Poldo may galas Buhol.

0: ng bayhin.
1: Oh.
0: Kana bito mga babae bay nga magsakit-sakit bay.
1: Oh.
0: Ipatuob na sila bay.
1: Mao ba?
0: Oh. Onya ipa-apil og pabukad ilang bana dito sila ituob.
1: Oy nga naman po.
0: Apil mo na, usa mo na sa mga hinungdan nga nung kasakit-sakit na sila.
2: Ayaw!
0: Oh, i-apil ang patuob, ituob nilang mga bana. Sugot mo na mga bana. Oh, ipatubin niyo mga asawa ko niya, apil mong pabukal kay... O sa mo sa mga hinungdan na nagsakit-sakit na...
2: Ayaw!
0: Sialan ko.
2: Ayaw!

Morning number ni Balog para stigmo. Yes, dito ka reply. Wani lodlod para ranista. Dawat rin is mga text ninyo. Log tubag kay talong kikang kang lotlot sa middle year.

cuarta, Wala y Polos, Oña, Wai Poy, a cuarta con Wala y Tau, ayan, Oga Dayon, o Answer, sa ikaduhang lingaw-lingaw, pag-uwat niya. Ha, Kurimaw? O, pag-uwat niya, Kurimaw, ay kapuraha. Dayon, Answer kay Bolt Ognat, Herlinda Kilas, Poblasyon 3, Karkar City, Cebu. Pagus na dia, Poblasyon 3, Karkar. Agong tubag kay Wala. Haha. O, gikan daw kang 47. O, agong tubag, Long. Tabako, pusing ni Sanaga. Oy, pusing. Gusto man ni Sanaga, pusing. Ayaw pag paminaw. Tubag, Long, kay Silhig Og. That's okay. Kay Way Pulos ang banda ko ay asawa. Timoy ng Bantayan Island. Peter Moy. Ah, kumusta man kay Timoy? Sa may Bantayan. Balong akong tubag kay cellphone na sir. G ng Sibulan. Negros Oriental. Og dayon from yes, yes, yes. Akong tubag, sir. O, sa imong tigmo, sa patos. Gikan daw sa Dumagiti. O, may nga address naman eh. Long tubag, utok, o kasing-kasing. O, tim-tim sa Cebu. Nabi, o matunong ka itong taong may utok. May pang bulalo na may utok. Balong isda og luwag na puslan kay giluto og isandog sa luwag. Dodo ng Bugo, Cebu. Musta mga taga? Bugo. Balong musta mos amigos? Okay ra amigas? Okay ra kay amigas? Laong tumag kay Antios Orantipara Tutski ng Hagna Buhol. Musta mga taga? Hagna ang tubaglong kay Kaluoy og pagpasaylo. Kaya ang tao kung way Kaluoy di makapasaylo o way kapasaylo ang kundili Maluoy Jong ng Negros Oriental. Oy, kumusta itong ipaakong kabayo niya? Ha? Yes, bayawan man ito na. Oh, katong ato sa kapabugnog kabadyo o niya ipaak. Nagwalto isa, nalupig din ng isa kay naman ko ni Badji. Basta bugnos ka ba, Joe? Nagin ni Badji? Murang nagansit, yalis siya sa isa. Ito na, maak. Siyempre, agresibo kita siya kay para bugno. Ginjikan din na, huwag para paisog, or painom, huwag para paisog din. Maak ang tao. Aga, lao tubag tigmo kay. Sini, akong tubag anang imo ang tigmo. Sabatos og medyas, Peter. Wa ay pagyapon. Wa pagyapon naka. Asak dog tubag. Cellphone og charger na balong. Gikan daw ka. Pina. Pina sa Buhol. Sa may apelido ni mo Pina. Tuwad. Pina Tuwad.

anang tigmo nimo. Ang tubag anak balongkay. Langit og yuta. Gikan daw kang Jing si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Mayong pag paminaw. Direta may galas, lain pang pasiawo.

Okay, gikan daw may galagang nining sa bugo. Kanang bayhin. Oh. Grabe sa mga mag-uyap o mga minyo. Ano? Ano man? Labog mag-uyap pa ba? Mundang istorya o malubat ng silpon. Unya, hindi kami niyo na. Ano man? Malubat lang silpon tinawag, di kin mutubag ang mana. Oh, sa una ko nang mag-uyap.

0: Munda istorya cellphone o malubat na cellphone. Pero na minyo na. Malubat lang cellphone sa asawa. Tinawag sa banda o digin mo tubay. Ayaw! Ayaw! Ito, no?
1: Ayaw!
0: Nga naman ka na.
1: Ayaw!
0: Okay, ikaduha ito, Ligaw-Ligaw, may gala, numero 6. Ikaduhang Ligaw-Ligaw, number 6. Numero 6. Pabuta, may gala, usa, para makumplito. Ito, mga wak-wak, usurtres. Og, balong. Akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag anak lapis or ballpen og papel. O gikan daw kang Mirna may gala sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Beautiful. Katubod pag-iapon is Tuburan. One A. Og balong. Ang akong tubag anang tigmo nimo. Ang tubag ana longkay kanon og sudan. Gikan daw kang Emil sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Piotor. Pidal sa kinanlong. Gikan daw kang Rot Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og dayon akong tubag. Balong anang imo ang tigmo. Ayan. Akong tubag balong kay. Ayan. Ang akong tubag long sa imo ang tigmo. Lubig kaguran. Gikan daw kang amay sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og akong tubag balong sa imong tigmo.

Og tubag na kulog sprocket og kanina. Oh, gikan daw kang fe. Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga buhol. Og ang tubag ana long. Sa imuhang digmo. Galingan nga bato. Oh, gikan daw may gala kang Ates Sikihur. Wap, agabon. Bala og pusil. Oh, gikan daw kang Ruli may gala sa Bugo. Musta mga taga Bugo. Mayong pag-prinaw ninyo. Ngayon, ang akong tubag long sa imong tigmo kay karne og stick nga gabarbikyo. Piotor. Wap, agyapon ba kurma? Og ang akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anang

Battery of flashlight. Jeans, ha? Dumagiti. Piotr. Wa, ay pag-iapon ba? Ah, wa, pag-iapon niya ka? Ah, saktog, tubag. Og, balong, tubag, anang imong tigmo. Kay. Iring, og iro. Oy, pag-amigo na sila ron ba? Oh, they are BFF na. Ah? Oh, dagan na sa unang panahon, kontragin ng irog-iring. Karon may galang. Bisubiso na. Sure, pagpagaon. Og, balong. Akong tubag, balag pusil gyapon. Og di apagyod. Ang tubag long kaligid sa motor. Oh, gikan daw kang wing sa Dumaguete.

Kusog na daw kay muli. Number one naman. Dala, sige. Punayon, tamay ka lang. Dali sa to ang pagpatagoban. Tuig og bulan long. Oh, gikan daw kang sinon. Buhon. Kumusta mga taga buhon? Dayon, ang tubag, ana long. Sa imo ang digmo. Ayan. Ang tubag. Balong sa imong digmo kay kutsarag dinidor. Og akong tubag. Kanon sudan, Gyapon. Imong sudan, akong kanon. Nagsabot sila ba? Mga ligo, tabay. O ba? Imong sudan, akong kanon. O sige, magda akong sudan. Pag-abot dito kay way kanon. Abang kanon ni mo. Ingon, mali ko nga magda akong kanon. Igor, makunag ingon nga imong sudan, akong kanon. Isaan niya po. Amin na imong sudan, may kaya akong kanon. Ingon, mali ko nga imong sudan, akong kanon.

anang imo ang tigmo. Maayo og daotan. O, gikan daw kang Christine sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon na ang tubaglong kay Luhong og Luhong. Lusong og Alho. Dito no. Ibig na magamit ng lusong og way Alho. Sa bagay kining Alho magamit ni bisag way lusong. Ibunas buang. Long tako og bola sa billiard. Weng Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Og ang akong tubag. Long anang tigmo ni mo. Okay, tubag anang lalusog ya pong alho. Dirito may gala sa line pang pasiaw gikan daw kang Rose may gala sa may Sikihor. Oh ay sa takam lang kay dirito may gala kang Rose sa may Sikihor. Kanang bayhin. Oh nindot kayong trabaho bay tag 10 lang adlaw pero niundang ko baya di makaya kapoy. Uy, ayaw ko na, 10,000 ang adlaw. O, sa mga trabaho ah? Pison operator. Uy, ganun ni Onda, mangka nga, di ba na kayo bugat? Aha, bagoy di bugat, gat? Nga, ang akong gidriban nga, gioperitan nga pison, wak may makina, pedal may gamit. Kaya ni muna ipedal ng pison perting bugat. Oh, nai-hiring pison operator. Jismin ang adlaw pero pedal ang gamit. Huwag magina. Kayag pedal. Oh, madugay. Huwag nga na yung trabaho.

Wapagapon. Wapagapon, masalingan. Dito may gala sa tuang nasayod bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Ah, nasayod ba mo nga ang pinakataas ng ngalan sa country? Mao ko lang United Kingdom o Great Britain and Northern Ireland.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Kasi mamuhana arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance herbal capsule kag Duid capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na ana gid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule, kag Uid capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ning Nance og Uid pares kay akong papa gamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya, purok 11A bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Dugay na kong gamitin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang

0: Okay, balik na may galander ito ang pagpatago ba? Long tubag na ko anang imuhang digmo. Okay, tubag balong sa imong digmo kay Bayran og sundang Piotr. Wa pagid yapon. Dirita may gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang Tibuy o si Kihor. Katos balong anak ni Tiklang estudyante may galag high school.
1: Nay. Nagsubak ako, anay. Nagsubak ako sa ahos ng kabayo, anay. Wa man.
2: Ano man?
1: Naamang ko kanya bantay aso niya. Baho ba?
2: Nagplansa ko sa imong uniform doon, ay. Kanya, nagian na rin sa may ilok na pito. Masa-masa may mong ilok na pito. Mong ni aso niya, ni baho. Kusahos, gya. Mati nga nga may pag, mamatay sa linog. Kaysa makatapad, kasi jeep, bahog ilok. Lahit naging mga bata daron. Lahit naging mga bata daron, may gala. Sawayon lang ang, sawayon lang ang alot, mamusin lang. Sa una, kaya... sawayon imong alot, mahila ka naman ka. O bata, ang bata garo, kay sawayon imong alot, yung mamusil na. Okay, padayon ito, may gala. Dari sa ito, ang pagpataguban. Ang katapusang ibili na ito, may gala. Kodos. Numero dos. Wato yung oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras, og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
5: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
6: mapalit sa mga butik.
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y giba at isa kong lawas na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
11: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udell's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udell's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udell's Travelers Inn. Visit us at Udell's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udell's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udell's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
12: Where every guest feels at home.
11: Visit us today.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
13: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag Hard Mama. Extreme na.
15: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalo, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabot sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kung

0: na.
1: Dragon Fruit, go!
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na akong anaana ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala, uy, salamat kayo. Maayo rin yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, nami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
6: Thank you
5: po. Thank you.
1: Dragon Fruit Plus.
7: Ako dahil si Rodaline Tora, taga Juan Cunigros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang lain ka kung

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:51.
2: Jones, bakit yung mabakaw niya?
3: Iko, nag-usbakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagong na yung among laton, sudanan sa bukas.
2: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
3: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
2: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
3: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong,

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
6: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlawa, Doc, no? Lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay,
7: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
8: Tama.
7: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
8: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mo, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mo na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tikoy ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pasuban ka Dragon Meal.
7: Yes, Doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
7: kaya wala
8: gito. Na mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
7: Yes.
8: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, Indonesian uga Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo ning di-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration o motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
8: Yes.
7: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
8: Yes.
7: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
8: Yes.
7: No? Especially katong mga idaran na Dok o no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok.
8: Yes.
7: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas uga Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Uy, do! Karusa man ka naabot to?
11: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
10: Iyay ka, so na ka ron. Natay pang latay sa alamri, ani Ron.
11: Wala na doon kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
10: Uy, anong undang mga? Ano ka? Sina ka?
11: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
10: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magadik-adik ta.
11: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga, aron kaugmaon mo ug sa nasod anunay ra. No to drugs, yes to sports.
12: Kining maong pahinumdum, gihapod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
13: Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4:07.
15: Fantastic na hapon!
16: Inubanan sa mga manindot ng music.
15: It's Hapon-tastic!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
0: Detex Coffee Mix. Detroit Bio.
2: Ako si Pilik Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang Detroit Bio kay gaana ako pamatyag sa lawas wala na ko ipamati sa lawas.
0: Detroit Bio. Ang Detroit gamay Vizio. Ang Vizio gamay Detroit.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Detroit Bio.
4: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mapalis sa mga butika.
5: Kita Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oy DTX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya nainom ana unsa diyang gibati?
5: Yang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan, dali siya mag-ubot. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
6: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule, Baby Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hindi ako matiyon o kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
0: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Jonel Brand.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Kalihok na siya. Ang siya, manakang sa alasan na niya. Kaya ako makalakaw, hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makaw. Hindi, makasayang kamo. Ganyan, kabagan niya. O kamo. Kamo, nekliyok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
0: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Hapon, Beauty Soap Mia Na. Mia Na, ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamit ang Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Fruit Plus.
11: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
12: Okay,
11: giatake ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
10: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart,
12: ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivit supply, water refilling, and many and more.
14: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi. Kapoy ka ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiin. Oo. Kablang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati og layo na ako nga katulogon pa observe sa nagamit na ako sa Nance product.
16: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
17: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
18: Isa'y pangani mo nay?
19: Lucy Sardimio.
18: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
19: Matuong.
18: Pila edad ni mo?
19: 78.
18: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
19: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
18: Ang imong bana.
19: Oo.
18: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
19: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
18: Nang hubag?
19: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo kuan man dayon, kanong mura magmangisog siya. Ya yeah, dito mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di ako nusta kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang namo dito galakaw pa siya pag uli na parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
18: no tuan. Sa pang sa yang tail
19: no hubag jug maayo
18: hubag tanan
19: ikaw kani ino hu abot diri hu asa sa abot diri sa kuan
18: punuan sa paha
19: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni yung sulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
18: ya garon okay na yung bata okay,
19: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
18: kailan na edad to
19: kuan 79
18: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo
19: okay umugamit sila ini kang kambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
18: amigos ko pe ray gino
20: sadala salamat mga idol.
21: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
22: Agunlar maakit in retoso. Kagakarangan usang isipe. Tutanan akong nagamit. Ano yung akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-on. Dinasakit akong kilid. Naayuan yung kuwan yung produkto.
21: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
23: May special nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
24: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
25: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
26: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
27: Sayon ra kayo pangitaon.
28: Tapad lang sa pansuan.
29: Call or text 0966-348-9336.
30: Emps Flower Shop.
31: Emps Flower Shop.

panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang detects Coffee Mix, mahumuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong good sugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo, akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Namunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Munin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, munin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Ditribayo, mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguilar.
0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
6: Ako si Michelle Pilatori sa Daguhoy, Sindangan.
7: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
6: Kauna ko alam mo ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ako kay manubo, dali ako kay mangitlog ang hilangan. Ngayon ako ang taris nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan namang pangtuhakon kay nangitlog na ko dayang hinahan.
7: So produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
6: Oo, kung yung kayo kausapan, din ang among mga hayukan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Aglivit Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay
9: sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Donnell Brand. Si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang Arms Liniment Oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
3: Pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Star Radio. Star Radio.
1: Are you Savon, beauty soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. Ayu Savon beauty soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa. Nadili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang Ayu Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
4: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
6: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
5: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
6: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Ako si Margie Bukingquito, taga Martillo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
12: Mga pena ta!
13: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
12: Mga pena ta!
14: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
15: And C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na.
12: Palit na
15: sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
15: Your all-in-one store.
16: Dragon Fruit Plus.
17: William Anfone.
18: Okay.
17: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
18: Yes. Mm-hmm.
17: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
18: Yes.
17: Mayo, mm-hmm. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
18: Mm-hmm.
17: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
18: Mm-hmm.
17: So, layan ninyo.
16: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
12: Dragon
16: Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
20: Ulan.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
3: Saan ko mangiwi? Kinakot yung stone. Lagi ko, ang piyokin ko kukot sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, nadalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
4: Nadalas ya. Pag tumarni mo sa Wonder Panaba Plus.
3: O karon, ina ko sa mangihi, hayaan ako kung mangihi.
2: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: Yes, mayong gabi eh, mga KMRGBFM, Latos on air na tadiha. Huwag sa atong mga ka-Star Radio diri sa Tayasan. Yes, amigos coffee, amigos capsule, arita sa makahatag og kaalibihan katubagan sa mga balatian. Kauban ang inyong DJ Banay mga higala, arita. Og arita, gikan o gikan diri sa Tayasan. Ay, grabe ka loading sa atong internet kay uwan og uwan og diri abay way. Tara, hatong pamation ang kaepektibo sa Amigos Coffee mayong gabi idiha no sa mga nagpaminaw sa atong programa. Arita sa kape. Kalamian epektibo. Inubanan sa atong Amigos Capsule.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Magtira, may na. Magtira rin sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga, patawagan ko no pa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan to, sir?
1: Ako nga lang, Isayas Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, like, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Na ako diri sa kuhan, buong Barangay Tamao, o niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isayas, no?
1: So, Pastor Isayas Ilintorio.
2: Ah, Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man diri gibati sa tumbalawas pa sir?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi ni Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyahang istasyonan.
2: Parehas. Oh.
1: So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom mga Amigos Coffee o kung sa experience okay, di mo karoon na kainom ng Amigos Coffee.
1: So, una, nagyog ko yung gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni ako ang guan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko na yung kanang way gana mukaon kay ingon anak magod akong gibati. Taon-taon na gini.
2: Hyper.
1: Na'y panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: O kanang mo inhale ko ana niya, inhale ko ana ko, murag ko magbako. Nakunusa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kining amigos mo ang nakapa-tang-tang sa akong debate. Pero naapo ko yung prostate.
2: Oy, last one. Pilam ay yan, by the way, Pastor Hanay, prostate. Pilam na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka raw na ako sa 69, nag-irob na to.
2: Padong na 70?
1: Na 70, oh.
2: Ah, oy, gawas atong nakay acid reflux. Atong nandong acid reflux kay inil-excel ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na ito ng acidity. Ano ba na natay prostate, Pastor?
1: Natay prostate nga. Sige, kung pangihi kada kanang magabi, hindi normal ako pangihi na ayosay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog. So, di ka katog atong tarong?
1: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo yung katulog.
2: Oo niya, sa pag lugay na sa tunin mo, antos-antosan.
1: Oo, lugay lang.
2: Pila na katukatuhin?
1: Nay, umiyong siguro nga pulo nga kung pag ikaw na ko itong sakita ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko Amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay naanap unom kalima na
2: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
1: oh,
2: mga na mga tanaw ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ko Amigos Coffee.
1: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diha na alas 6. Unya kita na ko na may amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa display. Pero nga kuha dyan nga kuha to adito sa bukid sa sister station dito sa Bukid, sa Barangay Bago.
2: Okay. Kaya,
1: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagato yung pinalitan pa, sir?
1: Ayun, bago pag-inoon eh, napagil ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ay, at least no, tulo kabuhan nga gamitin mo sa Amigos Coffee. Oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
2: Ay, nahot na, no.
1: Bubuol kayo ko ato kay kami ba yung lukas si Mrs. na gamit? Na karon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ni eh. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko. Dito ko nagpalit, sir.
2: Onya.
1: Duha na lang kong diyahan, duha sa karton. Ikutlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mo na po yung Manapoy ang mong gisigigamit kay wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karon ito isa simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga Negros day ka?
1: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh karon nakatilaw sila. Ingon sila. Asa man ta kapalitan eh, wa man dito sa Kabangkalan.
2: Naagya po, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wa pa sila kadumdum na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, oh, naa, naatatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proven gid me nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yod ani.
2: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
3: Okay.
1: Sir, lipay ko ra sir kay mura go na pud. Speaker na baya nga maka atag day ka karon ako ana.
2: Pa maron Pasko maron. Pero dili sa dihadian ako mahatag kay lagyo man ta.
1: Okay, okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao nako pahapitan tika.
1: Okay ra guys, sir.
2: Or ibilin na nako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero Sunday na ra mga kadiha i-update lang ni Sir Ryan ha, ako ra ipabilin. Okay, mga kami nahutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe man ako mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
1: So, dili sir nga dili gina mawala ng kapiya sir kay mo gina maintenance mo dire.
2: Oh, okay. So kaya na napulo ka max na kape nya pagkapinan sa natog 5 ka kilong bugas humay.
1: Wow, salamat kay na sir.
2: Ginagmay nga ko an, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee Pastor.
1: Ah, dili mo dire sa kusilingan sir, dagan mi kayo gi kanana kanabang gi suginlan ini nga kape nya. Dagan na po na nagamit karon sa mo silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Minso putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Di, asa, kung ano ito, asa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan,
2: Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Tamao.
1: Tamao. Along the highway, ha?
2: Sige. Ako na yung ibili ni Sir Ryan, na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karong, hindi kini mahumanong to, iga.
1: Pwede. Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
2: Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
2: Okay, salamat.
0: Yes, ganagang salamat Pastor Isayan gikan sa Tayasan Amigos Coffee, walang katulad mga lods. Atod pa ni Pastor nung mahutdan siya tungod kay gipangita ang atong Amigos Coffee sa sa iyang gi pamatis panglawas nga wa gi laing kape nga nakahatag og kaalibihan mga hikal. Manang mato ni pastor nga ako na gid ning permintihon ang Amigos Coffee. No? Dili basta-basta nga dili pareha sa ubang kape mga idol. Manang walang katulad nag-iisa lang ang Amigos Coffee. Arita sa proven na tested subok na subok na. Yes, Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. Ato dayong isunod mga higala ang kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
3: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan na ito, ma'am.
3: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asa kayo ka na pita sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
3: Okay, Sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, Sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, Sir.
2: Okay, so, lumbar pain. O oh, sige naman.
3: Oo, sorry, kay last December gini na ako, Sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, Sir, nyagi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, Sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, Sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang gihapuntog di padayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, Sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong bisuwayan, Sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, Sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nagnamnam siya og kaning kawala, Sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, Sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mo to, Sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuara ko ang gitake. So karon, Sir, pasalamat lang gid ko, Sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
2: So nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule, Sir, nakahurot lang ko og usa ka pad, Sir,
2: na usa ka blister pa.
3: Oo, kanang na po ka capsule gani, Sir. Gisugod man ako. Buntag og hapon akong inom, Sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadugog mangugog mga testimony, Sir, nga daghan gyud nakauyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
2: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
3: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud nako, Sir, no, mo share lang pug ko, Sir, para pung maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, Sir, kaning ako ang pagtuugod sa lumbar pain, Sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, Sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to, Sir, dala to usap po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, Sir. So pagkahuman ako nga to, Sir, take sa na po nga like capsule, Sir, again. Ala, nibalik man akong menstruation, Sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, Sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, Sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, Sir.
2: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Pero pag yes, inamin Amigos Capsule na normal na, Sir.
3: Oo, kay since December, Sir, 2025.
2: Ay, by the way, ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
3: 49 ako, sir. So, maubi daw itong...
2: 49 ako. Ang ngayon naging magminupusal, no?
3: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako kay wala nang po na administration. So, maubi ako lang po itong giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik ng gud siya. So, maubi ito, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gud ko, sir. Ang reaction gud atong niya, maugod itong ako ang kanang... So, bingod na pa doon, dere sa lubot.
2: Okay, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
3: Oo, man, oh, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka nang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, karang yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagay day na sa ang sapa.
3: Sir, ako ang ko answer noon experience kay nag normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko pura na madag bagong dalaga ani. Wala po ako ang experience, sir.
2: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato.
3: Mo dagay day na gyud, sir.
2: Padagay na ina, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
3: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan, sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibat gid ko, sir, kay kapoy man nya bali na gid ba yang sakita gid nya ko ano, dry gid siya, sir. Anyway, dry gid siya.
2: Dry gid siya. So karon nga naka Amigos Capsule, ma'am. Nibalik og ka kuan, dagay day.
3: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong na-pray. Sir, ba? I-try lang gid nila, sir. Ang kanang...
2: Dili lang ta ng dagayday. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
3: Yes, sir.
2: So, mga isa ko sa ika-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
3: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, ako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati na wala gid na tabangan gid ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
3: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkaan kayo salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
3: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
3: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayo salamat, ma'am.
3: Daghan po kayo salamat, Sir Angel.
4: Hello, sir. Hello, kuya. Yeah, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
5: Si Ramer Baligwata, kuya.
4: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito ng itong Amigos Capsule, kuya Ramer Baligwata?
5: Yes, kuya, no? Ang... pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa ako ang panglawas gani ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na pirmi, no, sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya ko pagkatulog o kanang sabong pag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo, samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka inom, sayo po ta maka maka-remove sa atong hugaw. So, gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
4: Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi ka buntan.
5: Oo, maglisod ko kalibang. Usahay, kapiin na, usahay maugbaan. Pero so, na, nagsigil ako sa kapsul, nindot d'yo kayo ang ako ang pagkalibang sa puntag. Gaan akong lawas. Puntag ko tuhapon.
4: Lawas. Buntag ko tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
5: Nagsigil kayo, Kuya, no, lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos kapsul, mas nindot d'yo ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic ako kuan mo ko grabe ka acid ko kanang basta ko ang kuan ginaginhawaan mo na nga pag kakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiyan no kanang mga acid ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot yu kayo kay magsigita ka ng panukap or magsigi po ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan ana muhupay yung gaan siya gaan git siya imong pamatik.
4: So mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya na yung utana Kuya Ramir na amari si Bobby Huntili ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia. Siya nga pagutan ano si Kuya Ramir, Kuya Indraw, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience diha nakabuldos pa bugka?
5: Agoy. Mo nay nindot kay nga pangutan na Kuya Indil. So nindot kay Kuya Indil no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule no. Kanang mabuntag ilhan gini mo aduna gid siya kanang ipik no kay kana mabuntag sayo pa kayo wala si Junior barog na
4: bro, kayo pero sa una mora dugay
5: mo barog ra dugay mo barog karon
4: aroy
5: pero kuya ay oh kana mabuntag tinuod na manguhit oy si Junior
4: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay ni Kuya Rams. Epektibo ha, epektibo ni nga itong kuhan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila. Maka-probe yun itong Amigos Capsule, ya.
5: Alang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganun mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, portigir. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga nanay problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
4: Okay, pila edad na to, Kuya Ram? Pila edad na to?
5: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na d'yo ko.
4: 52, okay. Pero
5: tag-aasa din sa akin, Kuya.
4: Tag-aasa din ito, Kuya Rams?
5: Nakakuroon ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
4: Yes, nagagay salamat, Kuya Rams!
5: Nagagay salamat, Kuya.
4: Nagagay salamat.
0: Yes, again, salamat Kuya Rams. Arin na ta sa Amigos Capsule. Inubanan sa atong Amigos Coffee. At to alang mga lods sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Wala na ta igong oras. Daghang salamat. Mayong gabi sa tanan.

0: Roselyn in Bulanda, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Mapalit si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Mbulana, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Helen Babur, 55. Tagayon ko, nangyay ko sa Dumaguete na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
4: Okay.
3: O de yun, lamay po ang katulog.
4: Karon?
3: Katung pagkatilaw.
4: Pagkatilaw
3: sila. Kanang kapsul o
2: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
4: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa inyong product na lunch o UAID o linamins oil o nasong kopi o serviter o remain o lunch ay draft. Ako ang excited mangod ko ma'am, ganit ko ang nakay. Sabi ko kung programa nga, sana ka isiya, makayo dyan sa food. O kung ba na po, na ko ano si sagit na tipos, gamit po si Ani kay mag-ayong lang yan. Hindi kayo nagod si Ani yung umupadak ni Ma'am Aileen. Hindi na ganun mo pagpabulag anak. Sige rin yung Japani. Dada ma'am, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Ayaw yun mong sakit.
7: Kung kamu masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178.
9: This is Amapola Broadcasting System. 9.

0: Isabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganapana na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4880. 861. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
9: Yes, orihog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
10: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kaninom o dragon fruit?
9: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
10: Hindi ko katawawa. Hindi ko pangit. Sa dahil nakainom ka dragon fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
9: Oo. Salamat ko na yung produkto so, dok.
8: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold.
12: Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Okay, may buntas na rin. Itong paminahan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
15: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon, nagpasalamat ako sa Amigos Copies na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
14: Okay, salamat kayo nang.
16: Espesyal nga okasyon, unabakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete, the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako jung namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya panington mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
3: Mga penata! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Testimonya sa Wonder Iswalin.
7: Leslie, where is Santa Mora? Keep down and celebrate in Balfour City. Doon naman ko pwede sa tabi. Hindi mo ako. Jill, sunray ang Wonder Iswalin kay hayahay yung lukan ko. And hindi ko mo ang titik-tik yung lukan. Wala ko rin kakoy. Kaya amo na yung sulayan. May it yan. Sulay lang sa Wonder Iswalin kay Miss Magib ko may kasinali ang yung sa Wonder Iswalin yung malimo. Lamig yun yung makapamati.
6: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong sawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radyo.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: You're the music star radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:29.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ay, mga galidri mayong o zagamahim sugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong mga panglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay Doc Hans Lima, nolo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya. Negros Oriental, Sikihor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ning atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang tatak kalimti ayaw. Tatak Klinika DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakapin na DTX Coffee, di ba? No, the best. No. Ang patsada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakapi. Puros na siya quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. O naaha sa pinakadool nga butika. Then of course nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa, kining atong dulumanon mga higala, hatod ka nato sa itong mga produkto nga naagaron sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining dulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na maginti mga consumers nga na ay mga pangutana. Ilaghang pangutana sa balatian. O karo, naingani man taong ko, di ba? Sa Ginoong, ano man yung Ginoo. Dili mo pagsisihon ang Ginoo. Unang-una, liligin na ito makuan, ma-question ang Ginoo sa mga panghitabo sa itong kinabuhi. No, tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas, mga butang maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basin, nag-abusar ka. Unang na, kay balatian. Basin, sobra ka mo inom og bino, muna na akay balatian, no, di ba? Sa tao rin yun na, no? So, kung ay mga pangutan na may mga concern na may kalabutan sa panglawas, lihog ko mga higala og text, no, sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Magkaedad ang tao mga higala, mas common ta sa pagbaton o balatian, di ba? Magkaedad ta. Tungod kay ang pagtigulang, resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula na ito. Ang mga organo, gakadaot ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa itong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala, amat-amat, no, hinay-hinay, nga gamubo ang or gahinay ang kapasidad sa ato ang physical o mental health. Yan. Manang si tatay, ganipis na ang lawas. Galuyan na ang lawas. No? Lahira gin ang kusog, ganyan to garon, di ba? So na ay physical deterioration. No? And of course, mental changes. Uy, unsa naman ni tatay, bungaw-bungaw naman. No? Yeah. O sa'yo makaingon tawa na si tatay. No, si nanay, wala na. Nili na giyod. Di na gyud siya ma istorya darong musimang na gyud, di ba? So na ay changes sa mental ug physical nga kahimtang sa to mga higala sa to mga nagkaedad na. Ang common nga balatian related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes usahay gakawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa bukog, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higala nga dala. Aning ato ang pag-edad, no? Dala aning pagkatigulang nato, igno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon. Pag may edad na ta, oy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta, may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan, nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga, samtang batan-on pa ta, malay rason mga higala nga, kuan, mintras, samtang dili pataidaran, ato ng paligunon ang atong lawas. O sa mga nagkaedad din na. Mintras batan-on bataron, ato nang paligunon ang atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. Di ba? Bitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa atong lawas sa miaging pipila ka mga tuig, kay maipon mangina, no? Sa atong pagkabatanon, katuntanan nga atong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat, kuan na, kanang maipon ka na, mga higala, maipon, hantun nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton ng balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon pa ta, atong paligunon, no? Paligunon nato ang atong immune system. Mag-inom tag mga bitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So muna yung angay buhaton unta, di ba? O nay, ingon na nay. Bitaw? So, sa una pa lang unta kung wala man day na, di ba? Kung sa una lang unta day, no? Na kung nag-abusan, oh, na anak man dahil na, oh, anak man dahil na sa nanay, bitaw, tungod ginis pagkuan ba? Kaling sobrang trabaho, oh, kaon, oh, di ba? Inom, oh. Oh. So, karon, mintras batan-batan-on ba mga higala, paligunon ang lawas, pahimsugon, kumahimo na atay daily supplements, na atay mga health mga health staff, mga higa lang nga pwedeng gamiton, imnon. No? Dapat lang unta. Kay kining pag-inom ko na to sa herbal, labi na yun din ato mga supplements. Like D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ang pag-inom nato ani mga higala. Number one, it is a preparation. Four. Para ni mga higala sa umalabot ng panahon magkaedad ta. Muna yung usas na rason. Karoon palang daan, kanang pag-inom nato sa supplements. Kung kainom ta kadaan law, kainom ta DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio, usa ka na siya sa pamaagi ng atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon ng magkaedad na layo ta sa mga balatian. Yan. Itaas kinig antioxidants, mga vitamina. No? Murag yapon tagakaon ba o kanabitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 500 kada adlaw, kung kainom tag D3 Bio, mura tagakaon o prutas o gulay laghan kada adlaw. Yung pangunta na ron, gakaon ba kaamo? Eh kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom o suplemento. Kung nakita na ito nga, dilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga, imong mama, dilig yung hingaon o prutas, imong papa, dilig hingaon o gulay, sige lang karne, eh mas maayo nga paimno na ito sila o suplemento. Bisan pa man ni ana, at least nga naa sila'y ginainom, nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilahang mga gikaon kada adlaw. Nakita ni mos nanay nga dili gid siya hingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500, paimnag D3 Bio. Mo man ay rason good nganong kita ga encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintang mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balat yan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kadaanlaw. Tungod kay kinis sila mga higala magkapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas gikan sa mga free radicals. Mag-D3 Bio ta. Remember, D3 Bio, usa sa mga pinakapansada kaayong suplemento. Pangontra na to sa problema sa balatian na binagyod ko magkaedad ta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa tung mental health. Yan. Para layo ta sa kuan kanang giingon nila nga dementia. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag D3 Bio ta. Kadaan lang. Then, another factor mga higala, mahitungod sa pag-inom nato ning atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kuan ha? Kaning DTX 500, fast fact mga higala, mahitungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure, kuan ni siya mo ni siya ay kuan pressure, muna'y kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan dira sa mga wall sa atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan, ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain nga parte sa atong lawas. Munang arteries, muna siya ugat nga agianan. Pagpaadto mga higala sa mga organo sa atong lawas. Ang presyo sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kada adlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga rason, tungod sa physical activity o basi nahago ra ka. So siyempre mag-fluctuate mo sa kanay mong BP, na stress ka, na samot musaka imong BP. Pero kung nakarelax ka, kapahulay kang tarong, mukunhod ang BP. Ang pagkaon po, kung mukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga faktor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa itong blood pressure. So, dili permanente ang taas ng blood pressure or mubo ng blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado nga maguba lang ang ato mga vital organs ani. Kalang long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So, ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas og antioxidants, nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals o oxidative stress, nga mo'y usa sa mga rason or na ay dako kaayong nga papel sa pagdevelop mga higala sa high blood pressure. Muni usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 kada. Okay, taas kini og antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty si dira, isabay ninyo ang pag-inom sa mighty si og DTX 500. Sige. O bati gihapon mga higala ha. O ay yung kalimot. Di yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Kapag kapay ka napatupa. Na atay Mighty C. O. Na atay D3 Bio kada adlaw. Then ang kape na to. O diba? O sa ganito yung kape nga walay sugar. Coffee nga no sugar. Oh, herbal coffee. Ang walay asukal. Gamit mo mga higalang DTX Premium Coffee. The best. Kayo na nga kape, ha? O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon. Ato sa ning Taganog pagdagaling ato mga consumers nga natabangan og naayo na sa pag-inom sa tua mga produkto nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Dose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nagpasalamat ako galing kay Dr. Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Johnny Altubiros, na-admit ko sa ospital kay mag-lison na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, nalhupong ako pa og tiil. Makalakaw ako upat kalakang, hangako na yun ko. Sulod sa duha ka simana, nakupag-inom sa D3Bio o DTX 500. Nabati na ko ang pag-hinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako o ako pa nag-hinay-hinay o kupos o akong tiil. Dili na ko hangakon, nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Og salamat jud kaayo sa D3Bio og DTX 500. Imo jud ko giayo.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
2: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahangla na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na. Oo. Nay, no? Para dalitang maayo. Malay ni pinaka the best good mga higala. Tabangan na ito itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Magmighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag og pagdagan ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir. Kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede po before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anong D3 Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases nga inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun na paralyze or na stroke, eh mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No? Kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh mag D3 Bio kada adlaw, bisag once or twice a day. Oh, ha? Oh, ang D3 Bio

gapalig-on kini mga higala sa tuwa mga organo sa lawas. Naani si antimicrobial properties, no? Swerte kay ta. Swerte kay mga higala oy. Ay, perting swerte hagyo kayo. Kung gainom tag D3Bio na anagotay antimicrobial supplements. Oh, mapatay ko naggagaw. Swerte kay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga atong ginainom eh para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3Bio gawas nga mutabang sa imong high blood. Mapakunod sa kolesterol. Mapaligon sa imong ugat, sa bukog nimo. Naapagid sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Binta hagyo kayo kung naka D3Bio. Ngayong gawas niya na naapagid siya maayo nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Kampiyon kayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals nga gigan sa atong mga gigilakaon. Mag D3Bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ato nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3Bio. Nag-edad lose anyos. Kung namo yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, kay murag balik school naman ron. Namo yung mga bata nga gaskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college. Paim na ninyo nag D3Bio kada adlaw. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala sa kondisyon. Tinuod ba yun na? Kailang bisag kung saan yung study ba? Sigur saan yung magbasa pero yung utok bitaw. Murag wala yun sa kondisyon. Di ko ganahan mo basa eh. Di ko mabasa pasagdan daging ka. Pero kung once nga makakita lang ka glitra yung imong hunahuna mga higala is interested na kana. Pagamitan ninyo nag D3Bio, pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba, kanang, what I mean, bibo, mga higala, kanang bang, kanang interested kay sila sa ilahang klase. O, mamagin ang pinaka-importante, interested ka. O, eh kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwela. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Iskwila gig ka. So, muna importante mga higala nga. Kanang aton D3Bio, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Sige na, sa mga butika mo, say babay ko mga higala katong oras limitado kay. Ang atong extend herbal capsule na as butika, ang ato ang DTX Beauty Soap na as mga butika ha. Oh, anyways, umapon, mag-uban-uban gapon ta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa ito mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio. Kalimti ayaw, tara!

0: oras sa Star Radio, alas 8:02.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, ug ka Dragon Mel Gali.

0: nga kanunay naga sa ato ang programa kadra capsule nga 650 mg o nga doon na po tayo Dragon Fruit Gold nga 700 mg. Pwede nyo na siya ipagsabay kung doon na mamoy sakit o wala. Ipagsabay nyo na siya sa pagtumar. Isa sa Dragon Gold, isa sa Dragon Fruit Plus, 650 o 700 mg. Ipagsabay nyo buntag o hapon 1 hour after meal. Mawakan ang pinakanindot kaayo nga proseso alang usab sa pagprevent sa ato usab nga panglawas kung manaama kay sakit o wala. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay napamatud-an na sa kadaghanan ang nap ang ka-epektibo ini. Nindot o garantisado mga sokin tigpaminaw, walang side effect, no, di ba? Halal ni siya mga higala, ngunya FDA approved. Ang ubat po nato nga mga produkto ha, ay mo kalimot ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw, reduce ka klase mga herbal ni ini. May kape ka na, may tambal ka pa. Mo na nga mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung mahilig mo sa pag-inom sa pampublikong kape, mas nindot yun ang herbal nga kape mga sokin tigpaminaw. And of course, no, mas dako o benepisyo ang imo makuha sa mga natural. Ani usab mga sokin tigpaminaw, ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw ang kahumot ini like lavender ilang-ilang o sampagita. Nindot kayo pang massage ha. Netong doon na yung mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Nanay, tatay, gamit yun mong Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usab nga kape nga mao ang Herdmark Stream Coffee for Men. Mas tindot kayo ang performance sa pagkumbati ni Mr. Ognemesis. Panahon usab sa ilang pagkumbati, muhatag yun og dugang kusog kabaskong kaligon sa inyo hanga panglawas, no? Barog mga sokin tigpaminaw. Mauni siya ang pinagnindot kayo nga muhatag og pabarog sa kang manoy, di ba? Ay mo kalimot ha. Pag ikaw naka-Herdmark mga sokin tigpaminaw, hard ang sarap, hard ang saya, di ba? With all kinds of ginseng, nga mao ni siya ang ato usab nga Herdmark Stream Coffee for Men. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga sabon. Katong na problema mga kaigsoon na to silang panit, ay mo kalimot ang ato usab lamang nga katapat niya na mao ang Dr. Punji Soap, ha? Na mamnoy bunay up ringworm, mga baho mog ilok og tiil mga higala. Kanina gyud ang para kanaton tanan, no? Gamit mo og Dr. Punji Soap. Kaabag usab ang ato usab nga extract gikan sa dragon fruit mao ang Keskin Glow Power Whitening Soap, ma. Nindot kayo mupahami sa atong aping, mupaputi usab sa atong intiro kalawasan. Di pugka manimaho ang ining klase sabon mga sokin tigpaminaw. Keskin Glow Power Whitening Soap, Kotis Hamis, like artista ang resulta, ha. Oray gala ang ato usab nga hisgutanan karon, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ninga produkto nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya, Soga, Mindanao. Basta ikaw naka Dragon Fruit Gold o naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas ligunon hangtod sa hangtod.
1: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Nga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, Pitch 75 ni mga bulan sa Hunyo tuig 2026. Lulasab ngahog na sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, kumusta matong kagabihon karon? Kumusta matong pagpangaligo gahapong adlaw ha? Tungod kay gahapong adlaw kwan birthday ni San Juan Bautista. Okay, na kanang kapistahan ba ni San Juan Bautista? Basta kay gahapong adlaw kwan to adlaw tong San Juan Bautista. Amo na mga bay ha. Niya ang sama na ang uban diha nangaligo kagahapong adlaw o wala. Kadtong uban nga sama na ko nga kandingon nga maligo og dagat. Murag wa jud ka kaligo og dagat. Okay niya, sa tanan-tanahan niya, congratulations sa duha ka kapitan, ang kapitan sa Kabulutan og Dres Tamaw. Uy, nabali mahinuon. Diha sa Kabulutan. Diha, diha sa Dres Tamaw og Dres Kabulutan. Nagkabaylo man. Okay. Niya ato sa punha, congratulations sa malampuson nga kalihukan sa duha ka barangay. Nga gipangluhan sa duha ka mga barangay chairman. Diha sa Kabulutan ni Kapitana Ayan Tirano. O diha sa barangay Tamaw ni Kapitan Rico Balasabas. Okay. Sa kanitibukan, hapsay malinawon o asadya ang kapistahan sa duha ka barangay mga bay. Sige, niya itong timbayaon diha. Ato nga mga higalang naminaw naglantaw karon sa ato nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, itong lantaw riha kaya doon ay mga kaigsuna na to, mga higala nga naminaw sa ato nga tulumanon. Ano niya, naglantaw si Idol Lagini Ray. Matapato ni Idol Lagini Ray, maayong gabi diha Idol Bay. Samtang naglantaw sab diha si Mamaylen Bakil at mabtikon nga higala nga personal sa DSWD Tayasan. Samtang si Mamarjeline Lusano, maayong gabi na ni mo Ma'am Marjeline. At ang makaiksunan hang na minaw karon, yun nga taknan ni kagabihon, maayong gabi yun ka natong tanan. Okay, diya sa Kambay, mga bay. Maayong nga pagkawin na sa Kambay sa mga Jukinto pamilya. Nagipangluhan diha nila ni Tio Jesus Jukinto, ni Tia Elvi Jukinto, kaban ni Madam Maria Bongangira, ni Ma'am Charlene, ni Bay Bubords, ni Bay Bimboy, ni Bay Michael, ni Bay Jorel. Uban pa itong mga higala diya nga na minaw karon, taknan kagabihon. Sa mga tanaidog di Bagyo pamili, yung manduran pamili, maayong gabi diha nila ni Day Ivy, tanaid di Bagyo duran. Mabatong para magdiyon. Si Kwanda ito, Inday Angelina, tanaid di Bagyo duran. Samtang si Inday Ivy, tanaid na siya. Okay niya, nasa diri sa matuog di ay, nila diha ni Ma'am Alma Escarpe, kaoban ni Bus Julio, ni Bay Jumar, o ni Day Alimar. Og yun sa buday ni Ma'am Christy Taobdil Monte, maayong agabi. Dito sa Mansihi Bindoy, kansang pagpamina, wagi undang-undang. Walain mo na sila si Ma'am Len Tugdang o Sir Manolito Tugdang. Tanan to higala ron na naglantaw ha, maayong gabi. Doon ay lain mga pagtimbaya. At basahon yung mga pagtimbaya mga bay sa ito nga mga suking tigpaminawan. Okay. Aniya si Kunsihal. Okay, Kunsihal. Jarlene Bartolo Gabalio. Good evening, Sir Rone. Librado watching from Barangay Hilabangan, Tayasa Negros Oriental. Okay, niya. Napo di, Negros Island Region. Okay, niya. Napo.

0: naglantaw si Ma'am. Okay, hello. Po, maayo gabi sa tanan at tagatayasan. Okay ni Idol Sangay, Idol Konsyal, Idol Nexeral Rosiana nga naglantaw sab. Matupato niya, Sangay, maayong gabi. Samtang sa ginibang Arabic og ngalan sa taga Pangpang, maayong gabi sa tanan. Okay, sa Pangpang ko na mga bay, mga muda ay nga Arabic niyang pagkasulat kay taga Pangpang Dennis, ya? Maayong gabi na ni mo, ma'am, ha? Niya, naside ko nga ito, aneron dito sa siyudad o dakbayan sa mga Muslim nga area, sa mga Arabong area dito sa Middle East, kay ang iyang ngalan, pagkasulat mga bay, Arabic man mga bay. Okay, Idol Sangay, ha? May gabi na ni mo, Idol Sangay. O sa tanan ng mga sugin, di paminawan, ang naminaw, karo na pa'y lain. Na pa'y lain at paghatag, pagtaga din nga lain nga pagtimbaya. Okay, ni James Sorinio, good evening. Good evening, di. Good evening, aday. Kung ba nabay, may hintay, dahil minaw. Okay, ato nga pasudlo ni si Brad Nilon, mga bay, kay di anagyod si Brad Nilon, ito pasudlon, ha? Hello, Brad Nilon, suludahin, Brad Nilon.
1: Hello, Brad, hello, Brad.
0: Oh, medyo ba mo, Brad, niya, kumusta itong kagabihon, Brad?
1: Musta ka na, Brad?
0: Okay na nga, Brad. Nasayag ka, Brad, nga, sa wala ba kumudyote, nagkaon ko o ganing watermelon. Dahil nagdupa-dupa ko sa kong nylon.
1: Wapapitaw ka, naghinam-hinam na siya kung nga mamina sa nimo, Jot.
0: Salamat kayo, Brad, nga naghinam-hinam na. Sige, Brad, dito maglangay, Brad. Kaya nalangin ito sa mga pagtimbaya, Brad.
1: Una ni Ober, may gabi. O, gusto na namin ang karoon sa Radyo Siyakan. May gabi sa tanan. May DJ Maria. May gabi, DJ. May DJ Yami. Asan mo nagkaroon si DJ Yami, Brad? Wala dyan mong kardo kong
0: sinitin. Ay, kabala ka, Brad. Kaya mubalik na ito si DJ Yami. Nagpasik sila Rusya ngayong gabi. Ay, kabala ka, Brad, kay mga pilakan na balik ito.
1: Nagmasapos si Mark D.

0: Agar yang mau bawa dia si Oscar Sainsain. Saya mana ga terbawa sama kolok. Ini jadi Oscar. Tadi yang mengenai dia hari di Brad meminta mau dia.
1: Lamina.
0: Oh, nge-request kong song, Brad?
1: Oh, saya nge-rock song. Brad?
0: Bakit ngayon kalang?
1: Bakit ngayon kalang dumating? Ngano man? Yes. Ngano man, Brad, doon na kinakit ang diyang dalaga di hao niya? Nagmahay ka ngano nga karong panan mo sikit, ha?
0: Ikaw ang dumating sa puso ko, Brad.
1: Anda, Brad. Nabayo ko tayo, Brad. Sige, Brad. Salamat, Brad, sa pagpamina, Brad. Huwag sa pagtawag, Brad. Brad Dillon.
0: Sikat na, Brad.
1: Okay, salamat, Brad. Okay, mga bay, mato si Brad Dillon. Nga namin ako kanang taglo ni kagabi o. Niya ba niya pagpaglanta po paminaw diha? Nga ni Idol Mali Kaliet. Okay, mato ni Idol Mali Kaliet. What sing? Okay, what sing? Mapaglanta niya, what sing? Okay, na yun. Doon na pailain si Roji Pachico Malasabas. Maayong gabi sa tanan. Insap nga oo di ajud ko sa Saudi sir idol mga bansang Arabo. Okay, salamat di ma'am. Itugaw yung mungalan ko bang ma'am. Itugaw yung mungalan ma'am kay murag na naibog ko higug mako ni mungalan ng Arabic. Pwede nga itugaw yung mungalan or mailhan pa ta ma'am. Sige dayon na pod ni Kunsya Linyen Gorneta Tutor Camerong. Hello DJ Bay, maayong gabi di animo. Gabi-gabi di animo Kunsyal sa Barangay Ilaya. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon, maayong gabi ni Silbing Sinugatan. Kanatutanan, anay kini manindot ng musika. Gikanta gini as Michael Ernst Turak o sa Bisaya pa. Si Michael nagtuog pumato. Ato Bisaya unimaw ang kanta, muna gini nga pila ka oras. O sa English pa to mga bay, how many hours?
2: Mga lamang.

0: Bayo. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
1: Dietri Bayo.
0: Sa Osaka, si Mana. Ang samad sa sulod sa akong dalunga na Ayo.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri ng may Vizio. Ang Vizio ng may Dietri.
3: Papalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako kung magpangabi. Sang DJX Coffee Mix.
2: DJX Coffee Mix.
5: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. Amount sa DTX, 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX, 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX, 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawas ng tao.
2: DJX 500, mapalis sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembro gitaptapan ba og sulipin? Nya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yun ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
10: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
12: Ako si Nilita Bonyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin Corte, Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo na akong kasakit sa uktiyan.
11: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Mga lamang sa kagahapon.
14: By Ronnie Bay.
15: Atong oras mga bay, 32 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga takna, ihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan. Dele kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangosteen product, nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity. 5 times beta-carotene, nagtasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkurog bayang panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
13: Mga lama sa kagahapon.
15: Sige mga bay, itong hatang pagtangat kini mga pagtimbaya sa itong mga sugin di Bawinawan na si Miss Arabic, isab si Ma'am Alba, Jolly V. Alba, maayong gabi eh. Madabato ni Ma'am Arabic nga request kong awit sir nga para sa pamilya, salamat daan. Samtang ni Ronald Sabungan. Okay, Ronald Sabungan Gonzaga. Matupad ni Ronald Sabungan Gonzaga. Main gabi idol, Byron by Librado. Gano'n na pilain nga nagtimbaya dere itong hata patagad. Nakailan na kanako idol. Nakailan na ko ni Miss Arabic. Okay, gano'n na pilain ni Idol Mali Kaliet. Maayong gabi na ni mo, Idol Mali Kaliet. Samtang ni Consialinian Tutor Camerong, may gabi na ni mo Consial sa Barangay Ilaya. Doon na pa pala itong paglantaw na kay Basin ang Uban. Okay, nga ni by Rudy Pacheco Balasabas, mayong gabi sa tanan. O, doon na pa ilain ha, si Babaw. Isa may ilain si James Sorenio. Good evening, bye. Okay, mga to, mga pagtimbaya. Doon speakers po tayo sa itong text line. Mga bay maghandos ng hatang patagad. Kini mga greetings o mga pagtimbaya. Okay, kika ni by Leonard Pauner. Okay, namina kunin mo bay. Okay, atong hulaton ha. Ang tabag ni by Leonard Pauner. By Leonard, ayaw hadyo paminaw bay. Samta nagtanaw karong TV bay. Palunga o saan ang TV bay ha. Aron nga, maayong pagkatambag ni mo bay Leonard Pauner. Kina nga itong sugilanon nga itong pagabasahon karon bay Leonard. Sa mga bay, sa mga paglangay, ato nang hatagan pagtagad, kining sugilanon ni Richard, uban sa tuwang tulumanon.
13: Mga lama sa kagahapon.
15: Dear
13: by Ronnie Bay.
15: Kung unsa kataas ang imong paglupad, mausab kataas ang imong pagkatagak. By Ronnie Bay, sugo sa maayong pamatasan, maayong gabi diha kanimo, o sa tanan ng mga suking tigpaminaw, ning imong lanog na kaayong tulumanon sa radio, nga mauang
13: mga lama sa kagahapon.
15: By Ronnie Bay, ako di ay si Richard, uli taong gulang, o taga diri sa Bukirang Bahin, nining ato nga lungsod sa Tayasan. Naila diri sa mga dapit nga daghan nga mga hayop, o dagkong kayutaan. Apan, wala magkabaton o hinigugma sa akong pagkabatanon tungod sa akong pagkapilian sa mga babae. Kay may akong gusto nga masawa kanang gwapa o nakahuman sa kolehiyo tungod kay ako igo lamang nakahuman sa elementarya. Sa akong pagkahamtong, nakabaton ako o hinigugma. Apan bisan sa pagkis o paghalo kaniya, ako in town, wala makahimo. Hantod na human na lamang siya sa college, nga ako mismo ang nagasto. Apan sa iyang pag-graduate, laing lalaki ang iyang ipakaslan, nga mao ang iyang classmate. Bayron ni Bay, aron inyo masabtan, ang kinatibok ang anib sa akong sugilanon, akong sugdon sa sinugdanan, ang tanan sa akong...
13: Mga lamang

Bay, sa panahon nga muhatag ko kaniya sa kwarta, mahangyo ko kaniya nga, kada ba nga muhalok? Mubalibad siya kanako, kay anha na kuno ko, makahalok kaniya, human sa among kasal. Ina-graduate niya, og dili lang halok niya ang akong matilawan. Lakip na kuno ang iyang pagkaputli o iyang pagka-virgin. Abi no pero ni Bay, sa kada simanang mangayo si siya kwarta kanako, nahurut-hurut gyud ang tanan kong tinigom. Hangtod ako nang nahinahinay sa pagbaligya ang akong mga hayo. Sulod sa upat ka tuig ang pag-eskwela ni Sheila sa kolehiyo, nahurot gyud nako sa pagbaligya ang akong mga hayop. Apan wala na ko igsapayan. Total, makahuman naman si Sheila sa pag-eskwela o mahimo naman siya maestra. Busa ako na gihapon niya mabawi ang tanan nako nga nagasto kaniya. Tungod kay makasulod na siya sa pagkamaestra. Sa dayong mo graduate si Sheila, nangayo siya kanako og 50.

0: Tamil kapisos sa kadako sa inyong pangayo bayro ni bay tungod kay nahut na naman ko kwarta mao nga akong giprenda ang akong 20 hektaryas na akong lamakan bugtong ang usa ka hektarya na lang ang nabilin aron mawi akong panginabuyan sa pamugas nako matag bulan kumana ako maprenda ang akong lamakan nga sinunod sa akong ginikanan ako dayong gihatag kang sila ang kwarta. Mihangyo ko niya nga sa adlaw siyang graduation mutambong ko kay iya man ko nga hinigugma. Apan wala siya masugot ka na ko nga mutambong ko kay ang iya lamang nga pamilya ang pwedeng mutambong niini. Pila may sugilanon bayro ni bay may graduate giyod si sila siyang kursong gikuha. Apan milabay na lamang ang usikasimana wala na siya magpakita ka na ko hindi bisan ang iyang anino. Apan usa ka buntag niya na sayo nga miadto sa balay ang akong igagaw nga nagdala sa daotang balita. Ngari ka nako bayron ni bay. Nagbahibalo nga naminyo na kuno si Sheila, siyang classmate o baguhay lang gikasal, human siyang graduation tungod kay nagnabdos kini. Tungod sa akong kalagot, ako siyang gipatawag sa iyang barangay. Aron pa bayron sa tanan niyang nga gipangayong kwarta ngari ka nako. Apan iya kong gipangitaan sa mga ebidensya, nga nagpamatuod, nga nakahatag ko kaniya sa tanang kwarta bayron ni bay. Bayron ni bay, nalusno ko sa akong gilingkuran. Tungod kay bisan gamay nga papel, wala ko'y ikapakita sa kapitan. Ngayon ay pinirmahan nga naghatag og kwarta kang Sheila. Si Sheila pa ang mihulga ka na ko, bayron ni bay. Nga kung dili ko mangayo og pasaylo ka niya, iya kong ikiha og pakaulaw. Abini mo, bayron ni bay, mura kong batang gamay, mura kong batang webuot nga nagbinatay sa paghilak at ubangan sa mga taong nanambong sa husay. Gani ang mga uban nga mga taong nanambong? Miabi pa pa? Kanako nga, papangayoon na lang ko pasaylo kang Sheila. Kaya kung dili ko nung mangayo pasaylo kang Sheila, sigurado man gyud nga makabayad ko sa kaulaw ug mapreso. Bayron ni bay, tungod sa akong kahadlok, bisan ako ang hautdan sa tanan, nangayo na lang ko pasaylo. Tungod kay kung musukol ko sa kaso, bato kang Sheila, wala na ko'y kwarta nga ikagasto pa. Kung wala sab ko'y ebidensya. Human sa itabo, bayron ni bay, mura kong iro nga naglatagaw. Tungod guay, wala na ko'y mga hayop. Ang akong humayan nga usa ka hektarya, wala na ganit na ko malihok. Wala naman ko'y ikagasto. Kaniadto, dili ko minom sa ilim ng makahubog. Apan karon, grabe na ko kapalahubog bay. Gani kay wala man ko'y kwartang ikapalit o ilim nun. Magpaduol-duol na lang ko sa mga mag-inom. Aron in town, matunulan ko nila sa baso. Sa pagkakaroon, may kabat na sa sobra sa napulo katuig. Wala paghihapon, nako malukat ang akong lamakan. Nga giprinda o akong nabilin. Nga usika ikarya. Gimo na lamang kinalalawigan. O kanang bultangan ba sa mga baka sa akong mga silingan? Tungod kay wala naman ko'y ka-gasto. O wala sab na ko kinaiprinda. Kay basin dili na po na ko niya kinimalukat. Sa pagkakaroon ba, luoy na kaayo ang akong kahimtang. Kay ganyan to, ako maoy manuhol sa among lamakan. Apan karon ako in town na. O'y mamuo. Aron-aron ako'y magamit sa ako nga pagkaon o para sa ako nga ikainom. Bayron ni bay, palihog tambagi ko. Doon na pabakoy paglaom, nga makabangon. Karong may edad ako. Bisan ang ako na lang untang naprinda, may akong malukat. Tungod kay kabilin kinis sa ako nga mga ginikanan. Bayron ni bay, sa dili pa ko nimo tambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, luha. Kanimo matinahuron, bayron ni bay, Richard.
1: Mga lamang.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Essential oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
3: Savon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Kaning high blood, try to rin nga balatian.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, uban sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Nabay special nga okasyon? Nabagay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
4: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336.
8: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: by Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 59 minutos ang bilabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa Masgi Pakusgan o Masgi Pepektibong Herbal Food Supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba ka mo sa Herbal Capsule nga barato kapektibo? Ayaw na kabalaka kay anyana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala. Pwede gid ka mga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mubigay panalipdag yud sa kanunay. Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, inabagan sa Alcasi Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o panpanga mabalatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, tatay, lulog, lula, pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alcasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alcasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na baka mo sa lamian humutog herbal bagyod nga coffee, ani-ana. Gipila-ila ang pinagabiktibong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Gabimax with Insulin. Sanon high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawid sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Aduna dusi ka mga herbal gadgets kini ang Dragon Fruit Herbal Gabimax with Insulin. Mapalit sa mga butika dili sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay ha, mayroon nga paglantas ng mga higala karon nga naminaw sa itong katulaman noon, mga lama sa kagahapon. Okay, laing musika alang kanino mga bay, atong ipahinungod, kini nga kanta nga naguluhan o Lose in Your Eyes.
0: Mga lama.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa paayong paglawas. Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit, Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, ang ingredients gapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
3: okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc, Alan?
3: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga suking tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kini higala dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw. Matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, ah, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
2: Wala
3: lagi. Okay na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo ha mga kalipayon, matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no?
2: Yes.
3: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc, Indonesian uga Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posibleng kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
3: Yes.
2: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Dok o no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok na aray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Isa'y pangani mo, Nay?
8: Lucy Sardimio.
7: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
8: Matuong.
7: Bila edad ni mo?
8: 78.
7: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
8: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
7: Ang imong bana.
8: Oo.
7: Ang saan na imong sorry, bana, Ma'am Lucy?
8: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
7: Nang hubag?
8: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, muuan man na yun, murabag mangisog siya. Ya, di to mi anak hospital dong. Karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya nya. Di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
7: no, tuan. Sabang sa yan til.
8: No hubag jud maayo.
7: Hubag tanan
8: gigat. Kani ang inyo abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
7: Punuan sa paha.
8: Nakapatay mi sa radyo nga naaday kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asun na yan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
7: Ya, karon, okay na yung wala.
8: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
7: pa. Kailan na idadad to?
8: Kuan, 79.
7: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo ka istorya ni mo.
8: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na yun siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
7: Amigos ko, pe, Regino.
9: Sadaka salamat, mga idol.
10: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
4: Nabay special ng okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba?
2: Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 27 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinang mga tagna. Yatod ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio Tayasan ang ilang programa. Matagalasay sa hangtod sa alas 6 media. Ang tagna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Briciason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Balboal, Malboal Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Ed Chanchan Pharmacy o Sinovit Pharmacy, Senatilan We Cure Pharmacy, MPG Drug Store, Rue Pharmacy, Shield Mo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy, sa Malabuyok, Sinchud Pharmacy, sa Runda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungon, Butika Marga, sa Dabanhog, Biton Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crestar Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran og dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Ayo sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pamagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon Beauty Soap, pampagwapa nga dili isog sa panit, magkapaputi, magkapahumok og magkapahamis sa panit. Adunay ba kini oil nga nagdala og vitamin, electrolytes and collagen, o mga nutrients nga mao'y mapaputi og mapahamis sa imong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa iyo nga mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drug Store. Detribio Food Supplement, may usa ka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatarangkas o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Okay, mga bay, itong dawaton kining tambag ni Sir Leonard Pauner. Sir Leonard, mayong gabi na kanimo, sir. Unya, kumusta, sir? Ang taglay ng kagabihon, sir.
2: Mayong gabi, Iwan.
1: Sige, bay, magabi na.
2: Excited na kayo.
1: Okay, imodyo nga nadungog ang kinatibukan, Sir Bay, sa ato nga sugilanon. Unya, bay, direkta sa mong tambag. Isi ka tambag ni mo, Sir Bay.
2: Paano kayo katambag? Sir, sa kwan? Proverbio 14:15 naging on nga ang inosente mutuo sa tanan niyang madunggan. Apa nang maalamon mamalandong sa matag lakang. Sa sinugdanan pa lang medyo dunay sa iyo kung mga ganitanan. Ay kan bisan lang kung tagi pa eskwela ka ba? Kaya matawag kong kang inosente kay kamo matatani mo kanang gusto kang mga sawag maestra pero medyo nahimuod lang ko kay huwag mo ko na kayo soro-soro eh manang masinti kayo ka ba manang niabot ang time na doon ay higaagawin ng amigo ipaila-ila sa imo ha nahibugma ka dayon higihatag mo ang kwan tanan niyang mga gipangayo. Muna din mong rin mamalandong sa mataglakang. Primero pa lang muntas yung motibo. Bisan pero wala ka maka-eskwila. Bisan damay, wala dyan ka magduda. Pwede ang datami mo. Yung motibo, makita mo na nato ba ang motibo sa tao nga maklos sa tuwa kung siya sincero ba or doon na lang gid ba ituyo sa tuwa pero ang nakasakit lang imuatan ng gasto para makalampos siya pero gikasal siya sa lain kulang ka sa papamalandong na kung siya nung pata-inosente bisan doon ni dangok ka sa barangay nagipangitaan ka ibigin sa wala kay probe ka pakita kay kwan man may sunod man ka sa dikta sa imong kasing-kasing
3: na bunga me, sa you have a text message
2: bunga sa imong pagka-inosente Muna nga ang iyang promise sa imo ha. Sa aram ka niya na kung imo itugtong ka kung saan mo gasto sa imo ha. So, ito kadayan. Wala din mo pumalandong ha. Ang kung sige mo tibo niya, bisag gamay, wala dito ka magduda. Or mangutana sa iya kung seryoso ba. Seryoso ba ng atong relasyon. Simunanin na lang, kwan. Ang siguro mo, dili pa ulit ang tanan nga mo cut on ka. Pwede siguro kwan mo cut on ka, bisag gamay lang. Or kaya nanaway na ng uban, anaway uban ron na bisandag ko na naka-eskwela gihapon. So, nana na lang, kwan. Padayon na siyong kinabuhi, dayan. Kwan, ang matag tao nga maabot sa imo ka, dapat ka maupo kang maniid. Bisan wala na maka-eskwela, doon naman tayo, kwan, doon naman tayo kita instinct. Makapaniid man ta kung seryoso ba niyang tawanan sa to kung sa inyong tibuan eh. Wala ka sa gamay na kung ang pagduda, inasinti na gigayo ka. So, yung nani na lang, no? Kwan, God bless yung mga niya. Kwan, sinawat nga, kaya ka na kong mga pagsulay nga mga boss ito, di lang sa matawag na panang silot, di sa matawag na gaba, kay kana ni abot na nga pagsulay sa to, ah, para kita makakaton. Aron, kana nga pagsulay nga ni abot sa to, ah, muna yung muligo na to sa umaabot pang mga pagsulay nga maabot sa itong kinabuhi. So, padayo na lang. Kay buotan ng kang tao. Kanunay, dangop ngayon sa Ginoo. Kay sa lang gandang mugiyan mo. So, ano na lang. God bless sa imo ha. Salamat kayo, bye.
1: Okay, okay, salamat kayo. Bye, Leonard. Si Mohang, kanabang nga buluwan nun kayo nga tambag ba? Nga tambag nga mura og pare og murag pastor. Luwata ka na. Sige, Berlinard, niya unsa nga istasyon na ayun, murag-murag mo, mga ipanig request.
2: Ang request ko ba yung kwan, katong Kanlungan.
1: Kanlungan. Sige ba, atangi ang Kanlungan. Kaya ng Kanlungan, Tagalog na ba eh? Unya, ang Bisaya anak, oh. Kandingan.
2: Kandingan, gata.
1: Sige, Berlinard.
2: Kwan ko kwan, makahimuan ako kwan.
1: Sige, salamat. Kaya ako nga paminaw ni mong kaagi ba. Sige bay. Sige bay, unsang estasyonan ron nga galanog-lanog yasin mga nahibitangan bay?
2: Ang pinagasikitan ng estasyonan sa Tayasan, ang Star Radio. Basta Star Radio, sikat. Good night, bay.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay, bato si Bay Leonard Bauner, siyang atambag mga bay na doon ay pagtimbaya. Si Brad Nilon Pirolino. Okay. Okay, doon ay pagtibay si Brad Nilon Pirolino, mga bay. At ang pagtagad kinitibaya ni Brad Nilon Pirolino. Sapa, kanjud lang ha. Okay, yan ha. Hello, Brad. Okay, mibalik si Brad Nilon. Okay, din na ako basahon yung ikaw ni Brad Nilon ha. Brad Nilon. Brad, din na ako basahon yung magkating si Brad. Kaya ikaw na isulti lang, Brad. Sige, Brad Nilon. Kakadyo lang, kakadyo. Sige, Brad. Imo nga greeting sa di na ako basahan, Brad. Ikaw na iba. Ikaw na sulti. Sige.
4: Facebook ko, Brad. Wala mo kayo signal, Jerry, Brad.
1: Ah, mawala ko. Sige, Brad. Sige, balik, Brad. Sige, mga kwan, Brad.
4: Nako yung katumbang niya nga bubo na gun, Brad. Di meron ako itas. Okay. Lagan mo mag-ulat gun.
1: Sige, Brad.
4: Ako ang katumbang niya nga ang iyang ginika na nakagusto mo nung sa Osaka babae.
1: Mm-mm.
4: Ya siya wa masya ka gusto. So, ya kurang sa buboton.
1: Mm-mm.
4: Ya, tawa siya ay na nahigugman. Ya, sa ka babae nga estudyante. Ya, siya kuman din eskwela.
1: Mm-mm.
4: Ya, munari edad pa diyon.
1: Mm-mm.
4: Ah, so may kay siya may nagasto niya. Kaya siya nagasto niya. Wa masaya ay wa masaya gugma ah. Kamu ka masaya sa gugma nga di kumartahan na siya. Amo rin po ang ikatambag niya ba nga unaw ko nga makakita ba siya glay?
1: Mm-hmm.
4: Amara na, Brad. Salamat kayo.
1: Sige, Brad. Di akatong ipangin mo nga sinaktan mga puso ko. Wala man, Brad. Di akatong una lang ipangin mo, Brad, ha? Katong bakit ngayon ka lang dumating?
4: Oh, kenal lama, Brad?
1: Sige, Brad.
4: Wala mo itong ni mo gi-patukar ka niya.
1: Okay, patukar, Brad. Katong, bakit ngayon ka lang gumating? Sige, Brad. Usang si Bea Naro, naglanog, Brad. Okay, napalong na si Brad. Kay ako naging kwan dito ka ng kwan ba ka ng ihang signal to. Palong-palong. Sige. Doon ay lain nga pagtibaya. Itong hatapot agad, mga bay, ha? Di ay pagtibaya. Agi ka ni Ma'am Alma Escarpe. Agi ka niya sa barangay Matuog. Matuog, good evening, Byron Ibay. Unanin mo ni Ma'am Iba, DJ Maria Bongira, Lula Iska, ni Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Dainisi, ni Jumar Lebit, Amer Sultan, Jana, Cyril Carl, Giancarlo, o sa Tanan na lang naminaw. Agi ka ni Alma Escarpe. Request kong song, knife, o salamat sa pagbasa. Sige, standby, ha? Agi doon ay pangayon nga kanta si Brad Nilo. Bakit ngayon ka lang dumating? Dahil sunod sa kang by Leonard nga kanlungan, ikatulog kini ka Ma'am Alma nga knife. Sige, di ka nga kantay pa ni by Leonard, ni by Nilon Pirulino, ang bakit ngayon ka lang dumating?

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtan gyud ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa, Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Kasi Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Purukjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa padak ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adaw oras mga bay, 57 minutos na amilabay sa las 9. Mga bay, kinong mga tagna, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranden o tambal, sulayg natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan o

0: masahi. Shiva essential oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva essential oil diri sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa Panimalay ni Handos 38 Buyag Labio Cardinal ug sa Malabuyog Cebu sa Beds Rosary Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay, tambag ni by Bimboy Chukinto, by akong tambag sa ihang kinusinti, gipakaon sa palad, gilamoy hasta siko ang anong ni Inter. Dili pa panahon, dili pa jud ta niya panabay. Mag-ibataban niya, dili pa panahon bay, dili jud to para niya. Mag-iana na bay ha? Namanay mga panahon, good, managiging pa to sa kanlungan, mga panahon ng pagkakataon. Okay, niya, tambag lang ay, tambag na to dayon.
1: By Ronnie Bay, Paliog. Tambagi ko.
0: Okay. By Richard, ang katambag ka na mo. Ang bisan pa man sa mong edad karon tungod kay pagkahitabo mo na ang gibinuangan ka kanabang giuwat o giilad ka sa usa ka babae. Dili na kakuanan mga bay nga abi kay profesional, may alam, dili mangilad. Karong panahon na bay, mas mangingilad pa mga bay agin ng profesional bay. Kaya kini nga mga way grado ba? Kung na mahadlok na mangilad. Amo na sim pag innocent ba? Ako nga tambag di kanimo ba? Nga karon na gidad magka ang anak ah, gibana-bana ana ka sa mga sa sintay dos anyos. No, tungod kay nag-edad ka o kanang 52 anyos sa dengue ilad ka din na pulo ka tuig nakalabay sa tubas sa sintay dos anyos. Okay ba? Ay pagpakawala sa paglaom. Akong tambag, undang sa si mga paghubog-hubog, paningkabot o mayo, tekara ng imuhang usaka itari ng luna, aron nga maubot panahon, nga sa imuhang pagpaningkamot, imuhang malukatanan ang imuhang giprinda. Kay giprinda ni mo 50 mil, sa unang panahon, dako na ng kantira ng 50 mil. Apan karon gamay na lang na. O, panatan, bisang magbuhira ka o ka na nga, baboy, di ba baka? Mamaton ka sa mga silingan o sa baboy baka. Kay pagka lukat anak, para ito na kayo sa kabok baka na. Ikaw lukat naman si Quinta. Kaya dili man tumutubo si Quinta naman to. Total po ito yung mga prindahan. Paglabay sa napulo katuwig, sobrang po sa bawi ang ihang aganabang naabot tungkol kay Tio mga 20 ka-hektarya o nag-prindag si Quinta mga bay. Niya humayan. Ada ko na ito bawi mga bay. Ano nang kuntambag, halapan ng kamot, aron malukat nimo ang imuhang kabtangan, ang imong kanabang imunasyonon sa imong ginikanan. O babot sa panahon, imo po nang ikwan. Kanang imo po nang mahatag sa imong mga pag-umangkon. Di ba kahapat tabang sa mga pag-umangkon total? O babot panahon, o di dyan kakapangasawa? Ato man po nang mahatag nga nila ang ilahang kanay imuhang bahin, mga bay. O di animo, by Richard. Sige, by Richard ha. Saan taman nga, doon na mag-uwi mga panghitabo sa kinabuhi na ito damhon. O di ito ang hinumduman sa kanunay, mag-ampo sa Ginoo. Tungod kaya ito ang panghitabo o mga pagsulay sa kinabuhi, doon ay plano ang Ginoo kung unsa gyud ang maabot sa unahan.
1: Mga lama sa kagahapon.

Kaya ko mag-isa. Kaya ko kahit wala ka. Kayang sabihin ang isip ko. Pero hindi kailanman ang puso ko. Dahil hindi magwawagas ang pag-ibig ko. Kailan ba tama ang maiwan? Kailan hindi magiging masakit? Ang mawalan? Kailan ako muling mabubuhay?

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: depresyon. At albular yung mapa, human, may hapuhap sa sakit.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para imuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa kaginad, Pirate. Na kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 26, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Tumaga birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. O sa mag-birthday o mang adlawa, advance happy birthday. Happy birthday! For birthdays to come and always, good health. Happy birthday! Naging na'y pinaka-the-best sa atong birthday. Abdi kusga ng atong lawas na magliok-liok sa matag adlaw o libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gidkin na ang agasa gikan sa atong labawang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon yun tang.
3: Alami, mangyod na siya.
1: Alami, ginang na mag-birthday kay siguradong maka... Panugab abot sa sampo. Okay, Toras, 48 minutos sa mga kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Pila ka days na lang masikat, mu-end na pod ang bulan sa Hunyo o musulod na pod ang bulan sa Hulyo. Anak kapaspas ang atong panahon. Anak kapaspas ang atong toeg.

Okay, segeran nga mo tawag mo text karong buntaga. Open na kayo tong call and text line number sa tong smart. 0969-484-5454. Og sa tong globe 0956-664-7734. Muna tong call and text line number nga pwede na tawagan. Pwede po nitiksan kay Andam Gida nga muhatag og maayong pagtagad. Kung may mo, timplan mo ni gatas, pakanon mo kumba, para mo bright manambok yung otok nga manabi sa silingan. Anong pagpanabi, usay makayo, usay pun makadaot, o manabi, manganik, kadarang yung makaayo. Agoy. Rahap sa yung marinao ng atong kinabuhar. Agoy. May lalaki, grabe ang diferensya. Okay, tara, 50 minutos sa makalabay ang alas 4 sa kabuntagod. Dalirigid sa oras. Dalirang adlaw. Dalirang bulan. Naigyon, dalirigid tayong mabayad sa atong mga utang kada bulan. So, naigingon mga sikat nga, dalira kayo ang bulan. Dalira tayong magproblema. Kung saan pagbayad ang atong utang kada bulan. Ayun na anak, kapas-pas ang punahon. Kung na may utang, dali lang yung mabayaran. In short, dali lang masulbad ang inyong problema kay makabayad man yun mo. Likay-likay, gani mo. Awa na. Nagyon, di na mo kausob.

0: Oke, Toras, si Quintinus Minutos, sumar bakal abay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kumusta, kumusta tong kasikbit niya kalungsuran na binagili ni sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yeah, si Malalod, na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yeah, sa Ayungon, Bindoy, Manoyon, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: O bangon na ta, kay Buntag na. Iyan nga, oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Bala na kong mata, importante lang yun makabuka o makita gini nyo ang ka, puti, sa paa, sa inyong asawa. Okay, that's because isla gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sambuan, pangkalungsuran nga mabot sa tong signal, di na napita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ligyon ang pagbangon, importante yun na para kita makakaon.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Makakaon og litsyon og naipista. Basta naipista, nabag yung litsyon. So, bangon, good mo ha? Para maka, pamista pa mo. Musta, kumusta sa patong matindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Itong matindirag-tindiro isdaan, mularan kan anan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Musta, kumusta sa patong mga drivers, sa mga bus drivers, pickup drivers, sa malhabal drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-umas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Ingon mo, bangon! Para maligo, para matus kusina, bangon para mag-CR. Agang rason nga nung kita mabangon. Bangon kay sugo sa lawas. Okay, das barangay magtotayasan. May buntag din nung libuhino nga sa'yo kay nagmata. Galanog-lanog kasi pa, si pa lang. Staridyo din na pita siyang panimalay. Anong diboy, no? Good morning, good morning. Kaubad siyang kapikas sa kilabuy. Anong mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Anong by Francis dia, may imad mayra. Og sapoy ng diboy, si Sapi, og si Sabi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at ang mga sikat kay buntag na. Anigyon nga ang pagbangon. Importante gina, ah. Basta makabangon, basta makabangon, anak pasabot nga ligon ang buko-buko. Your backbone is strong if you wake up early in the morning. Nagingon nga, carry your backbone. Ang pingin ganyan yung buko-buko. Kagawa na mo yung buko-buko, sao na lang. Alangan po, atubangan po ng buko-buko. So buko-buko, buko-buko, John. Ang pingin nyo ng buko-buko para dili may mong atubangan. Okay, taras, 56 minutos. Sumunod kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Diya sa Sitio, Laguna. May buntag lang Chimina Binson nga sa'yo kinagmata. Galanog-galanog ka si pa ng stradio dito na pita. Alang yung Titi Binson diya. Alang by Lickster, by Dan. Alang by Joey. Alang Harvey, Akila, og ni Saira. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at takay buntag na. Yes, barangay Lutay Tayasan. May buntag ni by Kukoy Guardario.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong higala ni nga kanunay magtangkil og bidbiron. Mao man yang secret weapon. Nganong ang iyang lawas? Firming ligod. Because of bidbiron. Og may buntag po sa higala ni Bay Kukoy, si Bay Persinet Garganira. Bay Persinet Garganira, good morning, bye!
1: Bangon, bangon, bangon! bangun.
0: Iya, sa Sitio Prinsah Barangay Kabulotan. Og ni bay persinit pa, og ni bay persinit pa si Bay Kukoy. Bay di gyud mahatag og bibirod. Ending si Bay Persinit nagdala na sa Arnola pod. Inig sungkos dapen motulo man yang luha. Ay saluran sa luha. Ayra kabalaka bay net ay gol gol bay. Ngayo ra tang Bungbong Marcos og bibirod. Ngayon si Bungbong Marcos nga padalaan ra ko ta direng mga duha ka truck ka bibirod. Tag sa katrakta. Okay, taras. Sigurin at sabi nung botog bidbiro noon. May buntag na sa itong presidente ng Pilipinas masikat si Bungbong. Bungbong Marcos Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon ba?
2: This is Amapola

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pinsis yung kay kadaadlaw. Sapsapan yung ganito diyan para manipis-nipis. Para inigkaon. Gamay na lang yun. Duha kaungit, busog na. Tipi, makatipid na tagamay.

0: mal.
1: Oh, que torres a les 6 en punto, a les 5 en punto, en 15 que puntagon. No, estaran tan a tomar que la anon nga. Sayo kay mulakaw. Oh, region magamping lang yun kan dura. Labi na gyud sa atong mga driver. Mga driver nga sayo kay nagbiyahe sa kadalanan. Na magpahinay ra gyud da, magamping. Ora mong gihapon ko nga bota, magpahinay og magpakusog, maabot ra mong gihapon. Pero katong magpakusog, dali gyud mong maabot. Katong magpahinay, dugay gyud mong maabot. Pero mo ra gihapon, naabot ra gihapon. Importante safety ang inyong pag-abot sa inyong adduan. Di na gud magdali. Magdali ka, pag-abot sa nana, kaligi sa giro, na. Nalangan na noog samot. Siguro madala pag hospital. No, kagapong adlaw na aday nakaligi sa giro des barangay Lutay. Lagi na mag-amping lang yun, dili magpakusok kay kaning iro. Sahay, mura gini mong patay na to. Huwag maintimano, huwag mapingis-pingis ra. Ah, pwede ra ka ma-fractured or pwede ka mapangos. Nakanang pangos, hapdos binakayo. So, mag-kan lang yun. Control lang yun. Control your novela. Okay, tulas. Alas 6, alas 5, ano na yun sa kabuntagon. Standby, standby sa ta. Hamino na puntag mga awit. O I play a song entitled Dalagang Gulang. O request ni Bay Kukoy Guardario ipahinungod ko rin sa mga dalaga. Kadi adapitas ng lugar nga medyo idad-idaran na. Bay Kukoy, nanay mo request by Dalagang Gulang.

0: gala at pumanaon ang testimonya sa nakasulay kong nagagamit sa Astasan Herb of Absurd.
1: Mayad lang sa atong tanan, no? Basic. Aging sakutan. So, usapad ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy ug Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate,

0: doesn't matter at all. On air. Welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagod. Kauban niya po ninyo ikalan sa kanidad, ba? Huwag na mo'y otag, ba? Ang mapalit, ba? Ano rin kasimple nga itong kinabib na tayo kwarta mapalit o buhay kwarta mangutang? Iyaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Araw nang isi abot sa ali. Alingat nga. Okay, tara, 33 minutos sa mga kalabay. Ang alas 5 sa Kabuntagod. Sa tumalulululan na nagtatay dundong o ginday.
1: Bangon
0: na kay Buntag. Oras-oras na para mong mata. Oras-oras na para ibuka. Ang atong managko nga mga bata. Alam niya kung mata, importante lang yun magkabuka. Makita ninyong kahayag sa sayo sa Kabuntagod. Okay, din natunugayin alita sa itong kapalaran ng Karabuntag. Our destiny is worth it. Sa gipanak sa bulan sa Marso 20 ng Abril Sinibi Aris. Dili magpadala sa sol-sol sa higala, swerte ng mirong color 384 o gil. Abril 20 ng Mayo 20 Taurus, klaro na ang ibang direksyon, swerte ng mirong color 528 o gris. Mayo 20 ng Tulio 20, ano ang Gemini? Mabot ang mayong oportunidad, swerte ng mirong color 682 o gwan. Konyo 22 ng Tulio 22, Cancer, tuli. Tulin ang imong lakaw karon, swerte ng mirong color 273 o gris. Konyo 23 ng Agosto 22, Dio. Kontrola ang emosyon, swerte ng mirong color 147 o gris. Agosto 23 ng September 23, Berko. Makadawat ang mayong balita, swerte ng mirong color 531 o gwan. Ang katunga sa itong kapalan ng katunga at ang tangi lang yung taon-taon. Pagdaw mo kapalaran gato sa astasan, herbal capsule mo tamala sakit sa alo, sakit sa tulad kasok, ang delicatitis na si uric acid. Kasog siyo, kasugo, adulay bukul bukul bago bago lao natanan sa astasan na pinakabagong magustin parda, kalipakos dan kaoban, ang astasan ng gadex. Basta substantin 35 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dilisayang makasto para makangkurug mayong panglawas tungod ang astasan barat. Ang astasan operasi masuking butik kado olsin yung luka. Yes, parang kayo bago tiyasa na binabulo sa batong astasan herbal capsule, yes, panimalay ni Sir Boyax na biyog karina. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kamusta itong kapuntagod niya, sir? Sa mga magtutudlo sa Barangay Bago National High School, good morning. Sa Sir Martin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip. Pag sa Tramat Teachers din sa Barangay Bago National High School, good morning.
1: Bangon
0: na kay Buntag na. Bangon kay Buntag. Matrabaho kay Munto. Matulog kay Gabi eh. Marang ginatong papel yun, bangon ka na Buntag. Matrabaho madlaw. Mo uli nga. Kapoy. Huwag matulog sa Gabi eh. Okay, sekarang nga magpapang puti mami sa palit gamit at ayaw sabon, miti sa pangbag, umsabon nga pagpagpag.

0: kali kali blended. Ayo sabon bitis sopang pagwapang adili isog sa panit. Maka paputi makaumo kung makahamis sa panit. Adunay mukado oil na dalaw vitamin A. Lisitin ko lang din ang monotrips na maoy mapaputi ang mapamis yung kutis natural. Ayo sabon bitis sopang pretsya masuking butika o tinda. Okay, standby, standby. Amin na napuntag pangkabuhayan, sugar.
1: Ang tubig kalimong ito. Tumunod kay Aqua Touch Army Drinking Water. Iproseso sa taas ng kalidad.

0: residence at Jongo Street, Position of England, Zone in Dazzy, 9-3-1. Abadlan's Pazwa, Dollar Tax 0966-348-9336. M's Flower Shop, M's Flower Shop.
1: M's Flower Shop, fresh flowers for all occasions. Hey, I'm gonna pull up, not in his eyes, I could be.
2: Ako si Miriam Malipayo from Zone 4 plus 2 ay Malay City Bukid Nun. Nagamit ang non-product na UID and non-herbal katol, non-coffee. O nagpasalamat sa inyong product na ayon na ang gibati sa ako nanay sa iyang lakalapa. Nagsakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa nan, nawala na dayon ang katol. So binimpin lang ko siya mamagdaghan king salamat na Marlene sa inyong product na katabang sa akong nanay.
3: Yes guys, may muntago na ako karoon dali sa tayas sa Negros Oriental. Eh, usa ka interview ko dali usa ka nanay. Nung ayaw sir sa Amigos Coffee. Ang isa'y pangani mo nai?
4: Men na bro.
3: Pilay na nai ko sa nai?
4: Sa isinta.
3: Lugay na kagamit ko Amigos Coffee nai?
4: Lugay na kagpagsipuan nai?
3: Pagsubos nai? Saan na gamit magkagamigos coffee nai? Sa may mong gigamitan?
4: Sa kong high blood, sa kong ban high blood po niya karoon eh. Normal man, abot na lang 130 over 80.
3: Okay, sa una dahil
4: na 180, 200.
3: Wala yung condition niyo mo?
4: Sa kaya naman pumara sa high blood.
3: Karoon, wala na kayo.
4: Wala, wala dyan.
3: Kanara ka ng coffee. So, pero mabinti na ka na ginom. Kaya naman kapila na ka tuwing.
4: Wala, 5-8. Doon tayo naman ang mong kuhan.
3: Asa na pwede nyo dali sa tayasan na
4: yun? Matuo.
3: Barangay yung
4: barangay.
3: Sa mga naminaw, sa ikasulti din mo nila na yun.
4: Ako, di magamit sila. Niyaro makabalo sila nga maayod sa lahat.
3: Sumayo yun ang mga coffee. Limot yung napamatutag. Salamat mga idol.
5: Mga pinata!
6: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangan pa. Dagan kong gibati tungod sa kwangsi sa kaning kidney. Nga, malipong ko, tasak ng dugo. Dayon, kanang sakit ng dughan. Pag minom na kuhanin sa usap sa siya, ako ganing itong atikan ng kwarta, wala-wala, biya gudyo. Ako minom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na gud ang sakit akong postpone. Kaning produkto, habisan ko, tira ang akong nagamit. Pero, aktibo gud kayo,
5: doon.
7: Pero,

0: Alright, balik-balik sa itong programa Pakulat sa Kabuntagon. Kau bagi apa na yung gala sa kagindahan. Hindi lang siyang paboritong istasyon. 98.5 Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun. At ang 52 minuto sa mga kalabay.
1: Ang alas 5 sa Kabuntagon. Hindi natulugayon. Arita sa itong Swerteres Result karong buntaga o kagapong Adlawan.

Okay, sa atong resulta gapong adlaw, alas 2 sa hapon 086086, alas 5 sa hapon 127127, og sa alas 9 kagabi 764764. Mao gadtong atong swerte result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadtong mong Suatris, getot ka nato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw, gerbal ka barato, epektibo na. Anina sa itong masuking butika, ang nabanto, kung maski pa barato ka Dragon Pro Plus herbal capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balati. At ka manula, pwede gigang makatuman. Ayaw latang yung lawas, mabigay, panalip di kanunay pag Dragon Pro Plus. Susmon ko pag Dragon Pro Plus herbal capsule. Apalit siyang masuking butika doon sa inyong lugar. Alka si sodium mascorbate sa mga idrana, alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog, tuhon, malutan o gang pagbaton o gatritis. Rayo, maguban pa, tuhon ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi del kalain vitamin C. Mapatin, aso na hanap niyong mata sa alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit siyong masuking butikan, all sin yung lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito herbal pa dyan nga coffee? Ano yan, nagipailay lang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa doon ay high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, tila medicine nyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee, doon ay dosi. Ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal kini, Dragon Pot Herbal Coffee, lami, ano palit sumasuking butika do all sinyong lugar.

0: Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee abulo. Abila bolo sab sa atong masuking butika o tindahan. May buntag din ni Ma'am Mel Galios o sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na! Para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Itak ang natumadag kong kaldero, madag kong sampot lagom-lagom, butay tubig inita. Aron makainom og kapi si Dodong og si Inday.

Lagi panganak sa bulan sa September 24 ang tuod October 23 Libra. Ayaw pa stress og maayo. Swerte ni mirog color 584 og yellow green. October 24 ang tuod November 22 Scorpio, swerte sa kwarta, swerte ni mirog color 927 og royal blue. November 23 ang tuod December 21 Sagittarius, mag-abot sa karaang higala, swerte ni mirog color 376 og brown. December 22 ang tuod Enero 19 Capricorn, bantay ang imong mga pulong, swerte ni mirog color 624 og orange. Enero 20 ang tuod Pebrero 18 Aquarius, dili magpataka og desisyon, swerte ni mirog color 679 og lavender. Pebrero 19 ang tuod Marso 20 Pisces, na imo tabang kanimo, swerte ni mirog color 374 og yellow green. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga nakabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo daan na kabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Katong mong kapalaran gatot-gatot sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule doon na kini vitamin C. Ang mutambal o sab kini sa mga nagkanilain ng masakit sama sa hilan at high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog. O kuban pa mga sakit nga gambing siyong kalawasan, wala na tanan sa astasan o wala na tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ya yeah, sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Des Badjan Butika, Santonio, Aligre, Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Wikior Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Des Talagi, Trade Pharmacy, Eds and Reds Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy. Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Des Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jag, Alcantara, Butika Marga. Mantalongon Butika Marga, Dias Tumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Apidjag, Rishier Pharmacy, Og Dias Sabarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, Magida ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og dinis sa Negros Oriental available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butik.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Quadrennial event. Ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inihintay ng SBP at ang 29 anyos nga na si Botray. After noon, mag-OT King sila tapos magkakuha ng naturalization certificate sa Bureau of Immigration. Iyon yung dahil dadalhin natin sa DFA para magkakuha siya ng passport. Dagdag nito. Kasalukuyan na sa US ang San Miguel import at kaagad babalik sa bansa para sa kanyang OT King sa oras na mapirmahan ng presidente ang naturalization bill. Si Barangay Nebra President Import Justin Brownlee ang isa sa mga naturalized player ng Gilas, Pilipinas bukod kay Angie Kwame. Maganda itong balitang sports karang buntag. Kadtong mga balitang sports gitod ka ito sa Shiva Sinchalowe. Sakit ang kalawasan, tumuran na itong tambal, sulay ang natural nga pamagi pagkabasay gamit ang Shiva Sinchalowe. Ang Shiva Essential Oil ni mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract ang maumasagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay chlorhydric acid nga makita sa bisyo. I-aplas ng kisa piktado nga parte sa mong lawas, manan og masay. Shiva Essential Oil, ang aplas ng umot og effective. Shiva Essential Oil, palit sa mga suking, butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tayasan, available atong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiva Essential Oil diya sa Bet Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasan, available sa atong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Garidal. Okay, itong oras, alas 6:02 na gid sa kabuntagon. Napopos na gid atong tulumanon pakurat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan, natong makigalaan ron nga naminaw sa Star Radio, ayong buntag kaninyong tanay.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O bangon na kay buntag na. O bangon kay magdigamo sa kusina. Maglungag o ganon, magluto o sunan. Para makapamahaw o sayo ang inyong mga estudyante. Kalamangan, ginikanan mangi magprepara sa pagkaon para sa mga anak. Kawas, tumadagko na. Isang dagko na gani, ginikanan na gyapoy magprepara ng pagkaon. Sa atong mga estudyante diya, na nangatulog pa, mang mata na ta.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diritso na sa banyo, aron maligo. Kay, medyo, hapit na ang oras.

0: Okay, ito lang sa stress tingin sa kabuntagot. Di asta yasa ng Jel Vicente Manok. Ngayon buntag ilang kundi. Malang Joy Sorinio. O Jo Sorinio. Jessica Sorinio. Og ni Fighting Katipay. Og ni Busciano Nugina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og di as barangay Gumintok Ayungon. Mayong buntag ni Madam Jocelyn Dia. Madam Jocelyn. Madam Jocelyn Calyao Perte. Loud and clear kayang Star Radio dinadapita sa barangay Gumintok Ayungon. Og di as barangay Tampukon. Mayong buntag usap ni Madam Josephine Garces Aguirre, ang tagiyag tagdumala sa Endless Life. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon!

0: Kaya itong lawas, mangita po ko sa hilot, God. Parang nindot kay spilling ba nga, makuhanin mo ang lawas, ma, nang makumot-kumot. Once again, may montag ni Bay Joseph dyan. Bay Joseph Navarro. Mga ba, Navarro? Just barangay Palaslan. Og ni Bay Marcho dyan. Bay Marcho. Bay Marcho. Dyan sa barangay Palaslan usap. Ganunog-ganunog pirmi ng Star Engineer na pita. Bay Cho, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og may montag po ni Bay Diloy. Dyan lang, Bay Diloy, Bay Radiloy or Radilo Kalumba. Nagkasipa-sipa, galanog-lanog ang Star Radio. Usog kaya ang radio ni Bay Diloy dyan sa Sitio Laguna. About good speakers, balay. Bay Radilo Kalumba, kauban siyang asawas, Jeneline Kalumba, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Siyang mga anak na si Rince John o si Rince John. Nindot, kombinar siya, kombinar peningalan sa anak lady, Rince John o Rince John. Okay, toras, salasay-sayis na yun sa kabuntagon. Nang mata na bang tanan? Sa mga nangapiron, may pagpangapi. Sa mga wala pagkatimplag kape, at tunas kusina, pagtimpla na. Huwag wala'y ininit ang termos. Mangayaw sa silingan. Kaya siguradong makapangapigyog ka. Kaya ang silingan, naamong gina-ininit. Kanang ininit, okay naman na, prera na siya kay. Wala man nagipalit, tubig naman na siya, gipabukal. Ayaw naman dito silingan, kanang silingan, di man naman balibad. Kasi kadadlaw po magsigpa ngayon, di gina balibaran. Pero pagbantay ramo kay basig madugay makuan yung silingan mabubuan din mo gininit. Kaya yun lamang sige magkagpangayo pag init pag tuberg port. Okay, ito lang sa Lasay City na higit sa kabuntagon. Dali arigit sa oras. May buntag din ni Kapitan Ayan Tirano din sa Barangay Kabulutan. Kauban siya mga Barangay Consyalis. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang Consyal Roslina Bear, Consyal Simuyo Sores, Consyal Nolbina Bilo. Good morning, Sial!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ni Consyal Big Marmora, Elben, Elben di Bagyo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Marnie, Marnie Rodriguez, Consyal Marnie Rodriguez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga sikat kay Buntag. Og sa mga tindira, desto sinuha ni Kapitan. Diya sa lang Jima. Jima Cabrera Rodias, Mikmik Bukingkito. O Madam Kathleen Dama, Wilsa Gadagadag. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og mayang buntag usap ni Bay Manuel Bulahan. Itong higala ni nga Perming Bulahan kay Perming Makadaog og Suertres. Bay man! Barato, bay. Legion, basta makadaog. Nagi mga yung barato. Pero sa imong pilde, pila na ka years nga wakay daog-daog. Matawa may nihatag sa imo ang pilde. Anak, ramungo na siya. Ang daog ramang yun, simpre. Nakadaog man ka, pangayuan, jug ka. Tagi na kong tag-singko-singko. Nakayo sa gatos, pila man akatao na, 20 katao, tag-singko ang ulo. Di na malait. Anong singko, makapalit na makanag usa ka buhok pad. Pari siya nagtubig kay, man, libre naman tubig, o di man napalitod. Itong tubig sa gripo ra ba? Ay, itong tubig ng mineral kay, muhulog na bugag piso. O, nasa ice na yung gasto. Agnes, barangay magtotayasan, may buntag po ni by RG Balasabas ang atong higala ni nga smiling face o nga gugma perming labas kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. May buntag ni Mamel, Mamel Balasabas, Madam Tikya Balasabas, Sanong Toro Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og nang Elisa Inooday, may buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nang Elisa ron, sigurado naman itong panugab. Ilang Consyal dia, Consyal J.C. Fernandez, itong Julibert Fernandez. Ilang Ruby sa banal dia, og nang gole, Wally sa banal, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og may buntag usab ni Kapitan dia, Kapitan Romel Mayagma. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangun na tama sikat kay buntag na.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ang pagbangon importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho, makapadayon pa sa paglaag, o makapadayon pa mus pagtuman sa inyong mga pangandoy. Mga gingon nga.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Bangun, bangun, yuda. Balag kapoy ang lawas. Basta kay gahi ragyod ang armas. Even if your body is tired, the important your gun is very strong. Okay, tara, sa last size gist na giyad sa kabuntagon. Napupus na giyad itong tulumanon pakurat sa kabuntagon. Wa, nabay nalimtan! Tingog mga mi-mi! Tingog mga mi-mi! Tingog yo-yo! Nika, nitiyog yun ang kabayo. Tungod sa yung kabayo, dahil mo ng yo-yo. Tingog galgal! Tingog itong bigal. Okay, wala kita yung oras. Wala na ba yung nalimtan? Wala na ko yung nalimtan. Wala na ba yung naningog? Okay, sa ngalan sa atong station, manager Mr. Ayan, haniya latog sa itong kabanan sa buwat, handos 98 bayro ni Bay Librado. Nga mandos o madlaw, mandos punig magabi eh.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabanan ng reporter, handos 38, Sir Boyax, labiog karinal. Ako nalamingon atong alagaran ng labawang makagawm sa mas pag-alagad, kaniya din ni kadato. Og madapunpon, magdungog-dungog lang yapon tagbalik, sintag sa tag sa mga radio, same time, same station only. Right, turn your favorite registration star radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. Bye-bye and God bless everybody.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Lasais, 12.
7: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
8: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
10: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
9: What do you want to be when you grow up?
10: When I grow up, I want to be a doctor.
9: Wow.
10: Because doctors are really nice and cool.
9: Mm-hmm.
10: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
9: Really, really,
10: and my clinic, and staff who will make everyone feel welcome.
9: Wait.
10: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Ora sa Star Radio, lasais 15. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
2: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.

sama kayo sa pamayong buntag na sabi ako karatong tanan. Ang karatong dila, ay masulapin naman, ay makasalag rin nila ako. Mayong adlaw, mayong adlaw, mayong adlaw, mayong adlaw, karatong tanan mga igsoon. Mayong adlaw sa itong mga kaigsoonan ng mga kaastasan. Kumusta itong pagbalik kay Sikay diha? Kumusta nga to ang panglawas?

Maraming suuna na ron nga malingaw. Matol pa to nila, laughter is the best medicine ba yan? Tumarani mo gastasan, awa na. Solve na. Ano yung kiling bala kanuguluhan, ayaw pasapot-sapot. Ali ah, pagapot, kay mularga na ta.

सुन का घुगुता ई आओ मुनो आंगा लगे ओ दस मगी कोला

lizard yang pangihi kay gi UTI. Atong isgutan mga igsooning UTI. Unsa maning UTI? Balik na sa itong papanaguban mga kaigsuonan. Kumusta kamong tanan niya, no? Standby lang mo. Sabay niyong kikuri-kuri diya karon. Paminawa ko ninyo. Paminawa mi ninyo tanan. Tungod kaya itong ihulagway kutob sa itong mahimo mga higala kung unsa ning UTI. Dagara bang meaning aning UTI mga igsuon? Ayaw mo yun nga. Umibig tapos iniwan. Napoy mo ingon ang uban nga UTI. Utang tanan impas. O, dagang magmining-mining anang UTI mga igsuon. Apan kon ato ka sa mga sakit. Kining UTI, mauling itawag na to.

kinaraan kayo nga pagkasulti mga igsoon kining UTI. Mao man gitawag na tog bus out pero sa tinuod lang UTI ginasya. Mao bus out. Mao sa mga sintomas nining UTI mga igsoon or kining urinary tract infection. Una. Kanabang sige kang kahion. No, mo pagay pag

general abnormality is going to lead to inability to fully empty the bladder. Dahil mga abnormality diha na may tabo. O mga inong dan sa gitawag na to, UTI. Kini mga blockages. Kini mga sagpong. Kini kidney stones. Kini mga batulias kidney mga igala or enlarged prostate. Sa mga lalaki mga igsoon, kung dako ng prostate na mahubad. O mga inong dan na masagpungan niya ang urine diha sa tuwang bladder. Ang urine ka niya titrangihin. Pero full tanga din yung taong tamabutan ng punto ng mga kidney stone ta. Kung mahubad na nga to ang prostate niya mga boys. So mga diha no? Ang mga risk factors sa gitawag na to. Kini UTI mga igsoon.

malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may

kalikasan. Ngunit, maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangustin. Naiiwasan ito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mga

0: Agustin, ito ay sinabayan ng Astaxanthin Extract. Ang Astaxanthin Extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang Astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng Astaxanthin Extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at Astaxanthin Extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxanthin extra ka pa.
1: O, sa kaadlaw niya na mga higala, si Buro yung sibuyak sa kaistoryahan ay muli ang naitabo. Hoy, buyaks! Ano man ba'y, bro'y? Unsa man ay mong naong, nga mura magkasulubanon, magkahoy, gano'n mo na? Alangan, bro'y, nagpa-check up, puros doktor, bro'y, buhanga lang kayo, bro'y. Uy, nga'y kagano'n man? Ako abang ihiiba na isa kuldo ko? Unsa di ay? Akong ihi na isa kuldo ko? Oh, wala na'y problema, oy! Wala na'y problema? Ang kuyaw niya ba'y, kung ang imuhang dugo, na isagul ihi?
2: Ay, ay, ay!

problema ng ihi nga ni sa guldugo. Ang problema kung ang dugo ni mo na sa gulihi. Problema, good. O, balik na mga igala. Ganiya.

ka, but pasabutan na, imong waste product, imo, ang imong lawas, ni Mando, ni imong ipagawas ng waste product. Munang, excuse me, deka. No? Ang uban, no, si Remy Jog Marites, bahala kayo. Ako pa'y doon ninyo, akong kulinato na nyohang bulo. Ito, no? Kinahanglan nga, mangihi ganita, kinahanglan nga, feel ka kahion, pangihi, yun. O niya, kumplituha, ayaw ka.

the bladder soon after intercourse. O, kinahanglan nga empty ang atong bladder human sa sexual activity, no? Labi na sa to, ha, mga kaigsuuna, mga minyo, di ha?

mo na usahay timailhan kung sa'yo usahay maingnan na ma-irritate na nga toa ang mga kinatao diha mga kaigsuna. Naunsa may matabang niining produkto mga igsuon nga astasan. Eh balo naman ta nga kining astasan adunay sangkap nga mangustin. O yan eh balo na ta mga igsuon nga kining

ang mangosteen mga igsoon, gitawag ni siya antimicrobial properties. Doon ay ang mangosteen, gitawag siya antimicrobial properties. Ibalot nga ang inungdan sa gitawag nato urinary tract infection mga kaigsoonan, kini gitawag nato og bacteria nga particularly ang E. coli. Unang makatabang ang mangosteen tungod kay iyang

pa is ang mangosteen is anti-inflammatory. Dunay anti-inflammatory effects ang mangosteen. Una ang kanang muhubag na nga to ang mga ureter diha o kanang mga

sa goal nini. Ikatulong ngano nga ang mangustin makatabang sa UTI tungod kay ang mangustin dunay gitawag na tog immune system support. Mangustin is rich in vitamins, particularly vitamin C, which supports the immune system.

Ay, nahibalo naman tang kining atong immune system o man yung sundalo sa atong lawas mga kaigsoon. Una, kung dunay mga bakterya, dunay mga virus nga musulod sa atong lawas, kung ligon ang imuhang immune system, dili na makapadayon mga kaigsoon. Kaya ang immune system

kastasan mga igsoon, anti-inflammatory siya. Iyan ang pahiyuson. So pa kay naghubag mo na sa labi na sa mga lalaki o sa'yo ng prostate, mahubag. Paghubag, ana, problema kag pangihi. Pero makatumar kag astasan mga igsoon,

kayo ba mga tao, mga kaigsoonan, nga mahadlok magpa-check up? Kay hadlok kuno silang mabalaan ang ilang sakit. No, sao naman na anak? Lalim ni mo ng perteng sakitang mangihi.

lawas o kanang mga food supplement. Oy, dili kay halang lamang ng sige na itong isulod sa itong lawas makikisulat. No, may mga ito nga, amahala sa nang inyong food supplement, sir.

mga eksona. Muna ako ang tambag ninyo. Batasan lang yun ang pagtumar sa astasan. Why problema tungod kay FDA approved ni? O halal certified

Radyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa

0: ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, Don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
9: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Mama. Extreme na.
12: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nams Coffee. O, dili lang Nams Coffee. Apil pa ang Cervicare, Nams Capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nams Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
13: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
16: Donnell Brand, Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
17: Jonel Brand. Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
18: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amik sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko sa unang wala pa kong sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay ikin ako aming Wonder Animal Vital, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital, ipikibog ito.
17: Wonder Animal Vital, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
19: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
20: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, ngayon sa dumanggit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
21: Okay.
20: O deyon, lami po ang katulog.
21: Karoon?
20: Katungo pagkatilaw.
21: Pagkatilaw?
20: Ang sila kanang kapsul o
19: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mabalik na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
22: Nabay special nga okasyon? Nabay kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in
1: This is Amapola Broadcasting System.
2: Maribel Castillo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
4: Ako si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
9: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
10: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Maria Arlina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
11: My name is Maria Arlina Isabel F. Ion.
9: What do you want to be when you grow up?
11: When I grow up, I want to be a doctor.
9: Wow.
11: Because doctors are really nice and cool.
9: Mm-hmm.
11: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
9: Really, really?
11: And my

0: kalikasan. Kinigumikan sa akong subla nga pag-abuso sa akong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
1: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
0: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang akong kalibutan.
1: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom ng kita o mga kahoy.
0: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
4: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre, ani Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita
9: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon o unya
10: o karon ania kining tighando sa atong

0: balita. Balita. Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kon maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
0: Handos balita. Balita. Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga Sibyanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City, makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita,
0: handos balita. Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga Sibyanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
1: Handos balita,
0: handos balita. Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: DI City o Google magtinabangay sa pagpauswag sa AI o cyber security sa gobyerno.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Tayasan PNP nipalig-on sa kampanya batok ilegal nga droga. Publiko giyawag sa pag-report.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Drug adlaw nga payout sa mga social pensioners sa DSWD diri sa Tayasan, Malampuson.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Tayasan Car Coordinator Diboy Hinoo padayong nanawagan sa mga Tayasan ng estudyante sa kolehiyo nga gusto nga makapahimulos sa educational assistance ni Congressman MMAY nga magsayo sa pag-anha diha sa Tayasan Municipal Cabred Court ug mang adlaw sa Bado Hunyo 27.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Kapitan Ayan Tirano nagpasalamat sa tanang mitabang hinungdan nga nagmalampuson ang gibahigayong kapistahan sa Barangay Kabulutan. Samtang Mayor Dennis Amancio nibutiyag nga karong tuiga 2026 daghang mga proyekto ang lungsod sa Ayungon.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Mayor Dennis Amancio nibutiyag nga andam na ang tanan alang sa Ayungon Quen 2026 karong gabi eh. Samtang Ayungon nakadawat og award gikan sa OCD.
1: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Negros Oriental walay natalang aksidente sa kadagatan atol sa kapistahan ni San Juan Bautista basis sa pamahayag sa Philippine Coast Guard sa Negros Oriental.
1: Dos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa Canlaon, 2,000 ka mga benepisyaryo nakadawat sa AX payout samtang 400 ka mga IPs nakadawat og tabang.
1: Dos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa Amlan, suspect sa bypass operation may kias human nakamatigod nga pulis ang iyang katransaksyon.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Sa Cebulan, 32 anyos nasikop tungod sa illegal nga pataya og numero.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Sa Bakong, Amerikano nga rider ang ulhuman nakaligis og giro samtang nagmaniho sa iyang motorsiklo.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Sa Baisete, kapin sa 20,000 kapesos nga balor sa gikatahapang Cebu nasakmit gikan sa 19 anyos nga lalaki atul sa Baybas Superisyon.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Magtutudlo, sikop sa illegal nga droga.
1: Dos balita.
2: Headlines.
0: Kapin sa 2.7 milyon ka mga butante na rehistro sa BSKE sa Negros Occidental.
1: Dos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: 420 ka PSFT trenes i-turnover sa nakilanlaing police officers sa NIR. VR alang sa Field Training Program.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Depensa ni Bepe Sara, lahi ang isyu sa mga salen sa wala pa siya na himong Vice Presidente o BIR Records.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Kapin sa 1,200 ka mga insidente sa eskwelahan nga nalambigit sa CICL na tala sa PNP sulod sa upat ka tuig.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Senador Ping Lacson, maayong mang whitewash, matod pa ni Senador Peter Cayetano.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Kaluhang kusog galinog sa Venezuela, may kalasog kapin, katluan kakinabuhi, o gatusan ang naangol, samtang kusog nga magnitude 6.9 nga linog ni uyog sa Japan gahapon sa buntag.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: China may aprobar sa bagong pagtambal batok sa stomach cancer.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Patay nga lawas sa Ateneo player nga si Rene Baterbonia gilubong na.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Ex-husband ni Baniso libutyag sa silos ang hinungdan sa pag kabungkag sa ilang kaminyoon.
1: Andos Balita
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Labing unang Best Actress Award na sakmit ni Maris Racal.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
1: Andos Balita
2: Headlines. Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos Balita. Andos Balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Adlaw karong Biyernes, pizza 26 ni maong bulan sa Unyo tuig 2026.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager ng Cebu's Ayan, Anil Hato, oban sa mong teknisyan nga usaw sa Kadichi nga si Bayre Sorinio.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labio Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Merecler Babor, Handos 78, Jessica Mee Calio, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Gini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Andos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Rinaldo Tambong Sere. Kumusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon? Dinhi sa itong probinsya sa Negros Oriental o maayong buntag diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
5: May buntag, may buntag sa Saba sa tanan di kaminaw. Kinihato ko update karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 26 to Dismayla 26. Ang habagat may gaapekto sa Luzon o dinhi sa Visayas. Samtang ang atong i-monitoring mga bagyo nga naay international name nga Higos, ang nakasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility alas 3 kagahapon sa hapon o ginganyan kini sa local name nga Gardo. Kini si severe tropical storm Gardo, ulay kini nakita sigilay yung 1,280 kilometers silangan ang yanang silangan sa extreme northern Luzon. Wala niya nagikusgong sa hangin na 95 kilometers per hour dulo sa sentro o pagkuros na maabot sa 115 kilometers per hour. Nag-aero kini padulong sa amihanan ang yanang kasadpan nga direksyon nagikusgong na 25 kilometers per hour. Wala kini direktang epekto sa bisinasang bahin sa atong nasod. Gibanabana kini nga mayroong padulong sa amihanan nga direksyon o ga posibleng makagawas sa Philippine Area of Responsibility karong buntag or udto. Sa laing bahin ang atong monitor nga si Bagyong Francisco ang nakagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility alas 7 kagabi. Wala na sab kini direktang epekto sa lisanasang bahin sa atong nasod. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa Laligan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City, mas natigita ang generally for weather condition sa nagsang pangaroon sa madagumon na kalangitan. Doon na rechance sa isolated na pagulan, pagdalog, pagkilat, ilagin na sa hapon ng tutsugabi, tungod kini sa habagat. Para sa kaintang sa hangin o kadugatan, kini nga sa sarangan nga pagkurosa hangin, ikan sa habot ang kasadpan nga sa kasadpan, ang bukaslabi sa libok lalagyan sa Negros Oriental, din hini nga sa kasarangan ang pagdalog sa kadagatan. Wala hinoy na kalasang ang giluaning, magamping o bilin ng gapon, mukumplasa at makaiso ng managat, ilabi na ito nagamit lang o gagmang sa kinampang dagat tungod kayo na pabiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybay ng taon, alas 7.35 karong buntag, tunay kita sa on nga 1.6 meter, samtang muna sa unyang alas 3.52 sa hapon, tunay gimobon nga 0.4 meter. Samtang forecast temperature na ito, karong dawa, gikan sa 26 hanggang 33 degrees Celsius. Ang adlaw masalop, unyang alas 6.15 sa hapon, nung silang, ugma sa alas 5.30 sa buntag. Huwag ang makinat mo na update, kilimlit sa pag-asa at dumagatay, kini si Rina Batambong, pagkang salamat.
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat sa Reynaldo Tambong sa mga weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.21.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka nato sa Maski Pakusgan og Maski Pepektibong Herbal Food Supplements. Gamaw ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Magahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato og epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika. Ang Maski Bantugaron nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dilikamhayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede yun ka mga makatumar o ayaw hulata. Ngayon mong lawas, mobigay panalipdag yun sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Seis Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, uban pang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong mga lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa basaligan nga vitamin C, ang Alka-Seis nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-Seis, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa paygilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving. More para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga weather without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o good. Jefferson T. Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, Gipanag-iya o Gidumala, nila ni Jefferson T. Booking Kito o Jopri Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulungkita Street, ugang branch 2, naimutang diya sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko, nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagteo, branch 2 chief mechanic Rodzico Kayakap o assistant din nga si John Lyle.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: DICT o Gogol magtinabangay sa pagpauswag sa AI o cyber security sa gobyerno. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal gikan sa 99.1 Bagwais Gold Star Radio. Buyax, lasigi Handos ug Labiu sa mga balitang lokal.
1: Handos Balita Live Report.
6: Daming alam at mimbunda guys sa mga sugintig pa. Mino, ang Department of Information and Communications Technology kung DICT of Google mapurma na nagtinabang ay aron paliguro ng cybersecurity ang ipailang teknolohiya sa artificial intelligence kung AI sa mga serbisyo sa gobyerno. Pinaagi sa programang AI Agents for Public Sector mahimo nang magamit ang mga kawanis gobyerno o Gemini Enterprise aron mas mapadali ang ilang trabaho o serbisyo. Tubong nini ang inisyatibo na mas mahimong hapsay o luwas ang mga transaksyon sa kagamanan subay sa Philippine Development Plan 2023-2028. Pinaayos ang nini nga teknolohiya gilauman nga mas dali unyaanan sa mga Pilipino ang pag-access sa mga serbisyo sa gobyerno gamit ang lokal nga pinulungan. Nanukad gilan sa Bogo Farms Gold Star Radio. Alang sa sibyanan may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagal na gunya kaya si Handos 38 Buyaks Love You Gana Reporting
1: Handos Balita Live Report Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Buyax Love You Carinal sa imong mga balitang lokal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:26. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita.
0: Nagpadayon ang Tayasan Municipal Police Station sa ilang hugot nga kampanya batok sa legal nga droga isip kabahin sa advokasya sa drug-free community sa lungsod. So sa ka-impormasyon nga kampanya, gipasiugdas sa kabulisan ang mensahe nga sino to illegal drugs o choose life not drugs nga nagtumong sa pagpahinomdom sa publiko sa makadaot nga bekto sa legal nga droga sa kinabuhi sa tao, pamilya o sa kaugmaon sa komunidad. Sumala sa kampanya ang illegal nga droga, makaguba sa kinabuhi, makaguba sa pamilya o makadaot sa kaugmaon sa kapatanunan. Tutini, yawhag ang mga residente nga moapel sa husto nga dalan o magpuyo sa usaka drug-free nga kinabuhi. Lakip sa gipasiugdas nga minsahe nga mao ang pagpanalipod sa pamilya o komunidad pinagi sa paglikay sa droga o ang aktibo nga partisipasyon sa katawhan sa pag-report sa bisan unsang illegal nga kalihukan. Giyawhag usab sa Tayasan PNP ang publiko nga mag-report sa mga illegal nga droga pinagi sa ilang hotline sa 0915 1-877-429-DN. Gipadasig o gipasalig nga ang tanang impormasyon, tipigan nga konfidensyal. Matod pa sa kabulisan ang kooperasyon sa komunidad, importante aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa lungsod. Among nga kampanya, kabahin sa mas lapad nga inisiyatiba sa Philippine National Police ubo sa programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas nga nagtumong sa serbisyo nga mas madasigon, taphaw ug mas duol sa katawhan. Kilaman sa tayasan PNP nga pinaagi sa padayon nga information drive o suporta nga sa komunidad, mapalig-on pa ang advokasya alang sa usa ka luwas, malinawon o drug-free nga tayasan.
1: Balitang lokal, Handos Balita.
0: Nagbalampuson ang duha ka adlaw nga payout sa mga senior citizens nga social pensioners dere sa lungsod sa Tayasan. Yeto nga Miyerkules og hapong adlaw, Huwebes, diha sa Municipal Cabaret Court og sa Kamugaw Cabaret Court. Yeto nga Hunyo 24 ang social pensioners sa 14 ka barangay dere sa lower barangays ang midawat diha sa Tayasan Cabaret Court. Samtang hapong adlaw, Hunyo 25, ang mga social pensioners sa 14 ka barangay na usab sa upper barangays ang midawat sa social pension diha sa Kamugaw Cabaret Court. Ang nasampit nga distribution ipanguluhan ni Municipal Treasurer Noli Gabotiro. Mitambong usab sa pagkapunapod sa social pension sila si Uskahid Nemuel Beligas o Senior Citizens President Merlin Cinco. Matod ni Senior Citizens Focal Person Rogen Cabrera nga sa 2,353 ka mga social pensioners diri sa Tayasan nga midawat sa tag 3,000 ka pesos matag usa kanila sa second quarter karong tuiga, mikabat sa sobra 7 milyones ka pesos nga napagawas nga pundo sa nasudnong buhatan sa DSWD.
1: Balitang lokal, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal, Handos Balita.
0: Padayong gipanawagan ni Tayasan Care Coordinator Debo Hinoo ang mga Tayasanong estudyante sa kolehiyo nga gusto nga makapahimulos sa educational assistance ni Congressman MMAY nga magsayo sa pag-anha diha sa Tayasan Municipal Cabaret Court ug mga adlaw Sabado, Hunyo 27. Matud ni Care Coordinator Debo Hinoo nga kinahanglang sa wala pay alas 8 sa buntag nakaplastada na ang mga estudyante tungod kay magsayo ang mga personnel ni Congressman Iway. Dugang pang Hinoo nga laumang nga sa nasampit nga kalihukan karong Sabado o mga adlaw diri sa Tayasan mutambong usab si Congressman MMAY. Samtang yung giawhag ang mga estudyante nga mutambong og mga adlaw nga magdala kini og kaugalingon bullpen para madali ang maong proseso. Samtang human sa Tayasan mao kini mosunod nga mga schedule. Ayongon, Hulyo 4 sa may Barangay Awaan Cabaret Court, Bendoy, Hulyo 11 sa may Barangay Malaga Cabaret Court, Hulyo 18 sa Manhoyod, Hulyo 25 Canlaon City, Agosto 1 Giholngan City. Mga requirements nga kinahanglang dadon, school ID, pamatuod nga na-enrolled na sila sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026 o national ID sa mo process. Katumong nga pahibalo gikan sa buhatan ni Congressman MMAY nga gipaagi ni Care Coordinator Debo Hinoo. Samtang giklaro ni Congressman MMAY nga ang maong pagdawat alang lamang sa second semester sa 2025 to 2026 og sa first semester sa 2026 to 2027 mo pahibalo lang unya sila sa schedule sa pagdawat nini o kinahanglang ang matag estudyante magsunod kini sa official Facebook page ni Congressman Emmanuel MM Limkay Chung Iway.
1: Balitang lokal, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
1: Handos Balita.
0: Bisan sa to ang correspondence nga gikan sa Bayawan City nga mao si Handos 24 Abdul misuroy kini diri sa to ang unang purok sa lalawigan sa Negros Oriental ilabi na gyud sa lungsod sa Tayasan og sa lungsod sa Ingon atol ito nga kapistahan sa San Juan Bautista kung diin misuroy diri sa kabulutan og yang nahinabi si Kapitan Ayang Tirano sa base sa ilang nga panaghinabi. Nagpasalamat sa tanan nga mitabang si Kapitan Ayang Tirano inundan nga nagalampuson ang gipahigayong kabistahan sa Barangay Kabulutan. Samtang diha sa lungsod sa Ingon, isuri sab ni Abdul og yang hinabi si Mayor Dennis Abancio o mibutyag si Mayor Dennis Abancio nga karong tuiga 2026 daghang mga proyekto ang lungsod sa Ingon. Alang sa kompleto detalye, ato na wato ng report ni Handos 24 Abdul Karim Salis gikan sa Bayawan City. Handos Abdul, halos sige Handos ug labyog sa imong mga balitang lokal.
1: Handos Balita Live Report Live Report.
7: Salamat kaubang baya Roni Baya Librado atong ang kurman sa atong programa Handos Balita mataga buntaga dinilang sa 98.3 Star Radio FM. Atong matod nga balita karon paghinabi nato kay Barangay Kapitan or Barangay Kapitana sa Kabulutan si Kapitan Ayan Tirano atong paminawon na kaubang
8: pistaron din eh sa inisip din sa ilin mo sa inyong mga katawan. Sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga tao, sa mga t

0: tol sa kapistahan kagapong adlaw sa barangay Kabalutan na Tayasan na Kaubang Baya, Roni Baya, Librano. Saling bayag sa atong balita, sa atong paglaglago, paglibot sa First District. Ato usab na hinabi o atong gibisita si Mayor Dinis Amancio sa lungsod sa iyon atong paminaon. Kabayang sa budget 2026 ang mga proyekto. Ato paminaon si Mayor Dinis Amancio, Kaubang Baya, Roni Baya.
1: Magkakaroon sa 2026 sa medyo huwayo-bay na ang labutang aprikto na ito. Maliban sa itong project din sa local government unit na nagkalain-lain project sa nagkalain-lain barangay, nagkaroon itong tag mga national project sama sa kalahe, pamana program, which is nagdawat tag around 40 million karon ikan directly ikan pamana. So, maliban na ang provincial government nato, namagutay na palit nga luna around 3.9 hectares nga itong gigahin para mahimong ayokan evacuation complex. So, ang atong gobernador, gigahin ng pondo na para pag-develop sa sulot, pag-butang o mga kural, pag-butang o pisina sa Mikocho. And then later on, napipanjit na o approve na gabutan na itong greenhouse o ibalin po ito po na ito. Ubay-ubay ng project sa provincial government na ihatay naman po.
2: Mayor, nalipay itong mga katawahan sa iyo mo kay sulod-sulod mga dala na ito, puro simentado na.
1: Na nag-iubay-ubay nga na siminto apan kulang pag-iubay-ubay. Pero during my 4 years, mura ko kayo nga ubay-ubay ang siminto. Pero manikamot nga kita nga madulagan pa niya. Kung nang usahin na ang problema tali nga lang ang ibutangan, mayang mga buta rin sa provincial at national government. Okay. Di man tayo ko nga mututo.
2: Mia, rapil ka sa top 10 performing meal sa Tibuk Negro Central, imong mensahe?
1: Top performing, ako di ko kumalugasan na nilikuha ng top performing. Usahin mo number 5 ko, usahin mo number 3 ko, di ko kumalugasan na. Kung yung sa nila ang pagkuha sa standing sa mga mayor. So anyway, salamat nga kung tayo di apit na nila. Salamat nga na nakita ang DI na medyo marang-arang ang itong performing.
2: Pabayin sa itong mga livelihood program di sa Ayungon Mayor, padayon na sa itong mga department.
1: Ngayon mo nun, may pinabayag, ubay-ubay na dawat sa livelihood program. Mas dagantag na dawat niya livelihood program. Probably, sa upang ng mga lugar sa pagkakaroon.
0: Maukad to si Mayor Dinis Amancio sa lungsod sa Ayungon. Maroon ka naman tumatod ng balita karong buntaga. Baya, Roni Baya, alang sa sibyaan ng Moya tinubdan sa labas o tinuod niya mga balita matag karon og unya gikan diri sa Bayawan City. Handos 24 Abdul Karim Salis reporting.
3: Handos balita. Live. Report. Live. Report.
4: Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salis imong mga balitang lokal.
3: Handos balita. Handos balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
3: Handos balita. Handos balita.
4: Maghandos ka tumawang nga mga balitan lokal. Gandos ka natin sa Herbs Med Parma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, You Eat, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa-tawa sa Sever Kermi Gaman, og Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes ang Tod Sabado, ang ilang programa nga Sincer Lee at Yarlin sa May Alauna Media Antak na sa hapon, o pagkahuman, musunod na yon ang Balong Dogri.
3: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang provincial. Handos balita. Handos balita.
4: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Gandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Bindur. Nagbaligya sa mga grocery sa barpanagun ng mga kinahanglan nun sa Panimalay. Ingon man sa labas yung mais daw karni. Ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulungkata Street o busan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway, corner Brahma Street Poblacion Tayasan ug ang RDB Meat and Fish Vendor anadya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 ug 10. De 3 Herb Store 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor gay panagiya og gidumala nila ni Roslyn Bulungayta ug Dihito Bulungayta. De Trebayo Food Supplement mo siya ka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa De Trebayo Food Supplement. Ang De Trebayo dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstick Acids and Sugar Can Extract Powder, DTX Capamix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store ug Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, palm disc cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya Store ug Ami and Jules General Merchandise gay panag-iya o gidumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawhan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babayeng buntis, batasana abawang haplas gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imo kaugalingon gikan sa makapaagroy nga panuhot, sa iunay ng paagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista, unang-una tungod humot imo haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer dili dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil, mapalit kini diri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy og Butika Girl, sa Himalalod sa Butika Genesis og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
3: Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
3: Andos Balita.
4: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
3: Balitang Provincial. Andos Balita.
4: Mahitabo na karong gabi diya sa Ayungon Town Square ang pagkuruna sa sunod nga reyna sa Ayungon, sila nga bigayong Ayungon Queen 2026. Busa karong gabi himamata mga bantugang hurado nga mudawat sa lisod nga buluhaton sa pagpili sa sunod nga reyna sa Ayungon sa 2026. Mokini sila mga banggitan nga mga judges: Goldmark Anthony D. Indico, educator, entrepreneur, media personality, event host and coordinator; Jesus F. Macario, talent performer, event host, pageant director, public servant, Rina Dutayasan 2025; Ray Michael L. Ramos, choreographer, educator, entrepreneur, quality training expert, o corporate leader. Nunod sa mga kalihukan, atong hinabi si Mayor Dennis Amansyo Gapong Adlawa, uban sa mga sakop sa media o giyasab nga gibutyag ang kabahin sa nadawat niyang awards gikan sa OCD. Alang sa kompletong detalye, ani ang mga panghinabi ni Mayor Dennis Amansyo Gapong Adlawa, Onyo 25, uban usab sa lain nga mga personahe o mga sakop sa media.
3: Andos Balita
5: Interview. Nga Ayungon Queen 2026 nga ugma na sa gabi kayo ang coronation.
6: Actually ang andamani ang kuan kining mga siyempre mga katsukaran yun yung mga bayro ni Pai. So tingnan na andam na sila sila yung kuan na sila yung program karong kuan 26 no. Pagay mo sa plaza. Ako po kami sa lungsod po. Amo po nagyatagan o pagtagad ng Pilipina. Kabilang amahan, wala ta namilig anak. Ang tanan, yatagan na ito kung kanapang katungon, yatagan na ito sila kanang kalipay sa ilang mong ilang ganahan. So, apil na ng mga bayo pa na LGBT na.
7: Mayor, adika sa kinakita na ito, Mayor Murat, dahil ka kayong award na nagawat, Mayor. So, kumusta ka na itong mga award na nagawat, Mayor? ato ninyo mabakbatong may usa ka wadaghan naman na pinamuyak. Nalipay ta na siguro. Di manawulo-ulo kasi nalipay lang sa satong imo. Pero na yung skawad nga kanang nadawat ako sa OCD tungkol sa project sa pamana. Nidawat ni worth 50 million projects na gi-implementar. Ang local government ang nag-implement dito sa lugar sa Karunaan. Dahil gikan mabato to going to Karunaan ng the farthest barangay na mo sa Ayuman. So na-implementar natapos, paspas ang pag-implementar, maayo, yan i-check. Actually na yung mga military nga rin nag-ipa-check na sa OCD. Pero po yan, ipasalta na ka kung sa kadagdahan sa mga mayors o local government unit nga gitaga nila pamanang project. Walo rin yung taga-award. Muna siya pinaka-lipay kay kuha ng award. Lahi ni siya. Dayon, sa walo rin nga nakadawat ng awards, walo pulo. Sa kumrad na pulo rin. Upat, ipa-istorya sa Itamlado. Sa Luzon, Nayusa, sa Visayas, ako, sa Mindanao, usa ka mayor, usa ka mayor, o usa ka gobyerno, puro taga Mindanao. Ako di kita ko ganahang istorya tungkol ang nasa tubangan ako. Dagko kay mga tao, mga sekretary, hinay, mga mayors, mga 200 ako ito kapin ng mga mayors, bihay mga governors, yung mga pito, walo. Kaya dili ni mga basta-basta, mga ngingin yung mga tawanan. Kaya ako tao, tagayungon, nasa taga Negro sa ako, ako tamayli. Kaya ganun di pasunti mo po. So, una di balipad ko nga dito lang kung masunti kay tungkol kay hindi medyo naulaw ko, maulaw ko. Kaya kay pa-istorya ako dito ko. Otherwise daw, mayor, dili ma-recognize ang imong lungsod. Pag-ingon nila, dili ma-recognize ang imong lungsod. Dito mo ko, nagampo na lang ko, ginawa ko na lang yung tungtan ng istorya ko. Pero kabangin ko kung sa'yo istorya. Diyo nagkagas ko gamay. Saka ko sa Itablado, tawag ko nga na ako may kaduha. Sa upak may kaduha kong surte. Surte ko. Pwede mo yan kawala kung kakumpa pagsugo ng istorya ko. Salamat, Lord. Diyan sa pag-istorya na ko, diyan ko yung mga joke gamay. Ako galing bihing example ato si Secretary Gabriel na tubangan ang kailangan niya. Nakatubo kaya ko ni Secretary Galvez siya. Kana daw na i-award madungagan o pati. Muna nga katawa ito mga mayors o parang pati si Secretary Galvez na katawa. Eh kung man-istorya na ko sa kong istorya, Antonia, ang last nga kong giingon dapat dili lang ang makadawat ani kami. Magkapahimulo sa project, dili lang ang ngayon, dili lang po kita, apil mo. Dapat mas naidaghan pang local government unit nga makatagam daw sa proyekto kung kay maayo kayo ang proyekto na gihatag sa pamanan. Nalipay sila na yung malapak. Dahil yun naman, inaupo. Itago ko ni Secretary Galvez, ingon siya nga, Mayor, nadagdagan ko yung project mo. Walang, nadungagan ako kung 40 million, karoon na kami.
3: Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
3: Handos Balita. Handos Balita.
4: Sabi pa rayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
3: Balitang probinsyal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: I-confirma sa Philippine Coast Guard sa Negros Oriental nga wala bisan usa ka insidente sa kadagatan nga nitabo atol sa kasalukan sa pista ni San Juan niadto nga Hunyo 24. Si Lieutenant Senior Grade Marion Abigail Inopia na kanayon nga gipakatap ang ilang mga personahe o mga sakyanang pandagat sa tibok probinsya human sa gihimo nga coastal clean up. Madupan Inopia, gamera ang ginagharon sa mga tao kamidagsa sa mga bibayon tungod kay natunong ang pista sa usa ka ordinaryong adlaw sa trabaho. So dini, nagpabiling malinawon og hapsay ang tibok operasyon sa BIWATS og Maritime Patrol sa tibok lalawigan sa Negros Oriental.
3: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
4: Adunay dusmel ka mga benepisyaryo ang nakadawat og ayuda pinagi sa assistance to individuals in crisis situations kon AX program atol sa payout nga gibagayo niatong Hunyo 24 sa Panubigan Cabaret Court o Binalbagan Cabaret Court sa Dakbayan sa Canlaon. Among ayuda nagikan sa nasyonal nga pundo nga gipadagan pinagi sa Office of the Governor ni Governor Manuel Chaco Sagarbaria nga gisuportahan ni Mayor Bacho Cardenas uban sa City Council isip kabahin sa pagpadayon nga paningkamot sa paghatag og suporta sa mga sektor nga nanginhanglan og tabang. Apil nga benepisyaryo ang mga evacuees nga gibirify sa National Housing Authority kon NHA nga mga mag-uma mga nakaregister sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA sa Department of Agriculture kon DA mga dialysis patients og mga residente nga naanod ang ilang nga mga motor o sakyanan pag-abot sa bagyong Tino. Mitambong usab si Governor Chaco Sagarbaria aron personal nga makikita sa mga benepisyaryo o magpakita sa iyang suporta sa mga programa nga nagtumong sa pagtabang sa katawhan. Nagpasalamat ang City Government sa tanan nga ahinsya, partner offices o mga personal nga mitabang aron masiguro ang hapsay o organisadong pagpatuman sa maong kalihukan. Samtang salimbahin, ang National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Gihulngan Community Service Center sa kooperasyon sa NCIP Regional Office o NCIP Negros Oriental Provincial Office nag-organisar o distribution o relief assistance o medical dental mission alang sa 400 kapin ka mga pamilyang bukid non o IPs na napiktuhan sa Bagyong Tino nga gihimo niya itong Hunyo 23 sa Lukap Kabayag Court Barangay Babigo Kanlaon City Negros Oriental. Amao nga kalihukan nagtumong sa paghatag og tabang og serbisyong panglawas ngadto sa mga apektadong komunidad sa mga lumad o indigenous peoples ilabi na sa mga pamilyang bukidnon nga padayon pa nga naningkamot sa pagbangon gikan sa mga epekto sa miaging bagyo.
3: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.

0: Ini mosunod nga mga police reports. Gendos kanato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga naglalain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio taya sa nilang programa. Matagal sa isang tuod sa alas 6 mediantag na sa gabi. Lunes hangtod Sabado man ni Kuya Angel Blasiason sa Sugbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Bualbual Pharmacy og SJN Pharmacy. Sa Badgen buti ka sa Tunin News sa Alegria Itchon sa Pharmacy Sinovet Pharmacy, sa Natilan Week Your Pharmacy, M5G Rex Toro A Pharmacy og Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, Summerwick, Sinjot Pharmacy, Sarunda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Salgantara, Butika Marga, Samantalugon, Butika Marga, Sarubanhog, Bitawan Pharmacy, Sepura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Drug o Crestar Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy, Sanjo and Nisi Dry Goods Trading, na malig sa mga RTW sa ubos kay presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabanks, Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Gipan nag-iya og dumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kuban pa doola lang sabang Sanju and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit ng serbisyo na imutang diha sa bulong katas red poblasyon tayasan kilid sa Blowbaker and Mark Neto nga karon ilanasab nga gablihan nga lain brand sa Sanju and Nisi. Samtang padayon gyapon sa pag-operit ang Blowbaker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San John Nisi. Samtang padayon usab sa pag-operit ang Lime Brand sa San John Nisi diha sa Broma Street ngatbang sa Amian Jewels General Merchandise ilang sapatusan og chinelasan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa detalye na sa tuang police report. Nakasibat ang usa ka lalaki nga gikatahapan nga tigpayuhot og ilegal nga drogas human nakamatikod nga usa ka pulis ang iyang katransaksyon atol sa baybas operasyon dito sa barangay Mag-abo Amblan diato nga Miyerkules. Sumala sa report ang target nga si Alias Boy hengkod ang pagdaron og residente sa maong barangay nakalikay sa pagsikop human nakabantay nga pulis ang nagpakaron ingnon nga buyer sa ginadili nga droga bisan pa sa pagkyas sa ang kun sa pagikyas sa suspetsado og pagdala sa baybas basmani, ipadayon sa magparatiba ang imbitaryo sa mga nasakmit nga ebidensya at abangan sa media o sa pinili nga mga opisyal. Nasakmit sa operasyon ang mukabat sa 0.90 gramos sa gituhang siya bugaro na standard drug price nga 6 mil, 120 kabisos. Ang mga operasyon, ipungunahan sa pagkasakop sa Amlan, PNP, subay sa koordinasyon sa PDEA. Gidala ang mga ebidensya ngadto sa istasyon sa pulis alang sa pagproseso o pagsang atong kasong paglapas sa Republic Act 9165 batok sa suspitsado. Padayon usab nga gibaygayon sa kapulisan ang hot pursuit operation aron barakpan ang suspitsado sa maong illegal nga kalihukan. Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa pagbadayon sa paghandos sa itong mga police report, nasikop sa kapulisan usa ka 19 anyos nga lalaki atol sa baybas operasyon dito sa barangay Luok, Bay City, Negros Oriental sa Milabay ng adlaw. Ang suspek lang si Jimar, ulitaw residente sa mga barangay sumala sa Bay City PNP. Ang operasyon gipigayon sa mga miyembro sa City Drug Enforcement Unit kung si DEO o Intelligence Operatives ang operasyon subay sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA. Diyan bitol-tol sa pagkasikop sa suspek nga ni Payuho o gidudahang sibo ngadto sa usa ka police push your buyer. Na-recover gikan siya nga posisyon ang duha ka pagiti sa gituhang sibo usa ka 500 pesos nga baybas money. Gibaraban ang aduna gibugaton nga 3 ka gramo ang nakumpiska nga illegal nga droga nga aduna standard drug price nga balor sa 20 mil 400 ka pesos. Notini kay pahibalo ang suspek siya nga mga katungod o ginungdan siya nga pagaresto sumalas sa balaod. Gidala siya ug mga ebidensya ngadto sa Bais PNP alang sa husto nga disposisyon alang sa pagpasaka sa tukbang kaso sa paglapas sa Section 5 o Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos balita, handos. Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang regional. Gandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mga pagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila Ike's Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at Bagsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila Bronze sa Ike's Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-og nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupuka Street nga mo cater sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna usab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisitaan lang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Ipan nag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado Estorco.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Magtutudlo sikop sa ilegal nga droga. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 38 Buyag Slabiog Karinal. Gikan sa 1971 Bago High School Star Radio. Buyag Lasigi Handos o Slabiog sa imuhang Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dawin salamat ng bundang sa mga masukitig pa minong. Nasikop sa mga otoridad ang 40 anyos nga lalaki nga magtutudlo sa operasyon batok sa ilegal nga drugas. Ni paigayon og search warrant ang mga operatiba sa purok ano ng barangay Upper Bagong Tudila Josefina Sambuanga del Sur. Mga 5:30 sa kamuntago ni itong adlaw nga Miyerkules Hunyo 24. Ang mga sakop sa Josefina Municipal Police Station o ubang law enforcement agencies ang nidusog search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 8 sa Molavi Sambuanga del Sur batok sa gingong high value drug suspect. Nasakmit sa mga otoridad ang 5 ka sachet sa shabu, 5 ka buhing bala sa kalibre 45, nagkaraiang drug paraphernalia o sa Android cellular phone at sa operasyon. Ang warrant naglangkob sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nanukad gigan sa Bogo Farm School Star Radio. Malang sa sibiyan ang mitinugdan sa mga labas at tinood mga balita. Matagkaruno ko niya. Pira si Handos 38. Buyaks love you kanina. Reporting.
1: Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 38. Buyaks love you kanina. Simhanga.